0: emphakeni. So ngihlala ngizobenzela yami wena futhi ibiya bengigarage la abakwazi befike becharge khona. So ngabe ngifike ngisikhipha ngithi akhipha ama battery angene la sahamba yocharge. Njoba ke siyocharge into engithuma ukungena kuyo ngoba umntu la emoto yenzothi uyafisa abantu bakwamukela. Mhlawumbe uzokwenza ukuthi ngizokuzwa ukukhuluma nawe ukuthi ngike ngathi mhlawumbe kulo 10 years ozayo umuntu lesifiso sokuba nemoto ifufu lahle ngeke sisafeze. So uma ngibona statement engisithola izolo kuvela ngongqongqoshe wethuthu ukuthi kuzokhushulwa ama renewals fee mafizi la masukuthenga khona imoto isizokhushulwa leyo mali. So ke kuyachazwa ke izathu nezinto eziningi bathi nokungena kwalezi moto zikagesi kunomthelela ekutheni basikhufulele lezi imali ngoba isikhwama sika RAF asizokwazi ukuthi sikwazi ukwenza imali kakhulu ngoba lezi imoto ngezazi ukuthi zibe nechaza kwilefu ngoba zifaka upetrol nezinto. So ke isinqubo abasithathile ukukhushulwa kwey'mali uma siyothelela izimoto. So ke ngokwazi kwento ezokuchaza isimali bhuti wami ngokuyazi ukuthi iplan yakho vele ithini ngaphansi kwenye i-world order yonke lawo ma-agenda lawo. So ke into eyinkinga-ke la bhuti Mxolisi uma njengamanje sibamukela-ke ushintsho kwindlela esikhulume ngawo masixova nani. Siyaremukela kodwa zonke izinto eziyinselelo zalolu shintsho zifanele zikhokhelwe yithini. Njengamanje uma uthi uyabuka okunye abasakuhlengoza basakuhlengoza-ke manje ukuthi imoto uma itheleleka ikhilomitha ezobe lihamba lizokwazi ukuthi lishatshe kwalana ekuthelelekeni kwayo imoto lokho bekusakuhlengoza kodwa lokhu kokukhushulwa kwawo amafizi sekuvele zivunyelwe futhi uma sesiyothelela iy'moto zomoto sekumenesekile ngoba naleyo nkinga ezohlale njalo ilokhu ikhuphuka okuwukuthi-ke iy'nhlelelo futhi ziya ngokukhula ukuzele senza ngayo imali inzima kodwa futhi ekukhokheni zitholakala kufanele zivele kakhulu kufanele sikhokhe kakhulukazi nje la ngasemgwaqeni futhi ayi bantu basitheshe impela ngoba njengamanje ngisizwa ukuthi besiyaza ngendaba yama-point 15. So vele siyakwayo i-point 15 futhi Mxolisi ngifisa nje umuntu akususe emqondweni ukuthi izolekelela ekuqedeni izingozi. I-point 15 ayilethelwe ukuzosiqedela izingozi ngoba vele ayikho la esenza eyenza ingozi. Ingozi yenziwa yimina ngokubudedengu bami. Bashayela abantu abangenayincwadi, bashayela abaneyincwadi kodwa ingozi yenziwa yinoma yimuphi phakathi kwabo. So-ke lokhu kokwayo le-point 15 kuzoqhutshezwa uhlelo lokuthi thina singabe sinethi isibalo sabantu abazo-owna izimoto ngoba mhlawumbe sengivala bhuti Mxolisi angengivale ngale eyenzeka la endunini yamatekisi. Sishe bayakhumbula abantu ukuthi la kunohlelo okuthiwa ukufofoza kwezimoto la ekuthiwa kusuke kudingeka khona imoto yakho endala engakaileso noma ngaphathi ukuthi kufuse kukhokhwa malini kodwa imanje impela ey'thanda ukuthi zibe imali engaphezu kwa-R100,000 uma ngingasho njalo. So-ke njengoba nakhona sengiye ngizwe uma kuxoxwa esinabemboni ukuthi leyo mali ngathi ayisakhishwe lokho kwanginayisho yakho ntingizisamxoxa ukuthi isiyikhishwa into straight deal. So ngiyoyilinka naleyo labhuthi yalela isiyama-point 15 ngoba i-point 15 nokho ukufohlozwa kwey'moto kuzobamba ichaza elilodwa ngoba la efohlozweni kwey'moto lolo hlelo sisazolibona nasey'motweni ey'ncane njengoba uma sekufanele beyiqeshe fele ezimoto njengoba sebeqala ukukhuphula imali yama-renewal fee.
1: Okay.
0: Yebo bhuti.
1: Ngelinye ilanga wenduduzo ngeke ngimangale uma uthi uma uhulumeni eshanje umthetho ukuthi make wakubamba ushayela uphuzile then uzokuphuca ilayisensi ungabi nayo. Ngeke ngimangale ngelinye ilanga ukuthi uzothi hhayi lokhu kwenziwa ngoba vele kuncishiswa iy'moto emgaqweni.
0: Hayi
1: lapho-ke ayi amazwi engasoze ngawakhipha. No, phela angithi ngithatha i-analysis yakho ethi kuleye point system inhloso yakhona kahle kahle ukunciphisa nje imoto emgaqweni ngoba ingozi ayenziwa ilayisensi kodwa ingozi yenziwa umuntu. Uya understand? So yeah, so mina ngithatha analysis yakho ukuthi shot ngelinye ngengithuke ngempela uma kukhulunywa leyo kuphucila isense uma ukuthi ubanjwe ushayela uphuzile.
0: Ah ngeke kusafika ke la bhuti ngoba imoto ezakhiwayo cishe imvaka 5 years bangaphazani so la 5 years imoto eyakhiwayo ngeke isasuka makunomuntu odakiwe sakhuluma udriver so ngeke sasifika ke lapho ukuthi ngicule technology nje yasemkhazi ngayo ngeke

0: Olweni
1: in the soil nimamele izwi lomzansi ku 98.0 FM.
2: Yo, this is your boy Yuntando aka Iyalala iya iya 98.0 FM uhlezi nobani uSindi Shezi senza kwenzeke. Yeman.
3: Wasasukela ukukhona konyubalo esh angisamkhumbulo ta kwaye khona nje.
4: God have mercy upon us.
3: Ngicela nihlale noSindi Shezi la kwiZulu Mzansi 98.0 FM senza kwenzeke 9 to 12 siya namaphumulo lo yenzeka leyo nto ayishiki
5: ezizinto isintu njalo ngolwesithathu ekuseni nobabutembe senza kwenzeke kwiZulu Mzansi FM.
6: Ngicela usisize la kule ndawana le ndlela yokhefa esetshenziswayo ngalolu suku lolo okushonwe ngalo ukuthi ngizobagezisa ngani abantu zakhe. Kufuneke manje kuyozanywa imbuzi, iyona ndlela ebisebenza ngasendulo.
7: Endulo bekungekho konke lokho, bekungekho ukuthi uma ngabe kufiwe kuthiwa kuzohlatshwa imbuzi yokugeza izandla.
6: Hawu, bebegeza kanjani abantu abantu?
7: Angithi nje bekungekho umuntu ongena ngaphakathi egcekeni uma kusukwa lapha emathuneni. Into ebiyenzeke bekuthi wonke umuntu

0: sabona my sweetheart, sabona my love, sabona mtakwethu njani kodwa we spice sami kuphi na kuphi lakhamba kufekwa nomsakazo izilomzansi sabona ekseni ibingelela kahle kangaka ngalesikhathi igama lami Sindo waphindwa kashezi Sibongo angenzeke isiqiniseko nesithembiso ngizohlala nawe kusukela manje kwanami lokubumbana kwehora leshumi nambili sibambile ohlelweni kusho kamnandi senza kwenzeka igama lohlelo esigijima phezu kwalo ngasokela isikhathi It's got manju 14 minutes after 9. Shumi gimi zuzu. Shumi gena ne, lisha ile dhula, le sheka lulu nye kseni. Angil tate gitu bang bame nga ibini la goza kwe tiwa. Abate beiba mbega mnandi. Ekseni njegusa. Nga fika kufutu mele ngoshaba lima atsabe. Kwa nuzu sipo agatiti. Ne indaba. Njalo melika mengwe. Noma libumbeni hora bikone lento gazi. Tamani kipagele njalo. Indaba kona ke lo msakazo Ntobeko wakwambelu nezemidlalo Utamane ke uyizwe njalo lento kazi ngale kwaloko Uliswa kamhlongi njomane kamgapu Dr. Stressless bahlangabezeke nakusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo 6 to 9 imbizo breakfast show Angilitaseke ithuba ngibambe ngayibini koza kwethu abahlale kamnandi nawe Sola kausukunile izolo ntathe mna ngayideda kule nkundla bebekhona Nenhlalo zabe zimnani ngohlobo olumangalisayo. Bethamane ke besho njalo bethize umehluko. Ekuseni nje umehluko uzwile. Ikhona ke njengeyothatha lo mzuzu ngithi boza kwethu. Nginibonga nonke. Sobe lusha lufikile. A new day has come. Jabula ngalolu suku. Lusha futhi luhlu lenzele inkosi ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalolu suku macekeceke wosuku. Esingaze sibe sibe nalo ngisho emlandweni umhla ka 3 June 2026 jabula ngalolu suku khohlo okungasemuva zeluleleko kungaphambili lusho usuku loko kuthanda ukukuphazamisa dlula nje kukona ngoba ngase kukuphazamise kakhulu ugcina manje ungasakwazi ukucabanga ezinye izinto ubeneke ucabange khona nje kuvumeleke mabhebi kudlule ehe kuvumele nje ukuzukwazi ukubona phela neyithelo zosuku namhlanje singena kamnandi kakhulu ke masingena namhlanje sangena laphaya ngengoma ethi thililili combination big zulu mduduzi ncube ulwandla unkulu usiyantuli noxola Bekunikeza ngempela umuntu omnani kakhulu bathi thililili ekuseni emsakazweni izilomzansi u98.0 Ake ngithi ke ugijima ngengapha bese ngibuya ngikutshela sigabe nganamhlanje emsakazweni wakho onqa phambili izwi lomzansi ingowe mnani kakhulu soyinikezwa isibusiso musical group bathi izulu lalikhona
1: namanje
0: ulozolo lwento ku98.0 FM

0: Solo, oyizwayo umlaleli shaka mnandi Rethabile Khumalo uyayizwela ke ngempela ulo Zolo uthi ke ngempela wenza impilo ibe lula futhi ke ngiyavuma akahambi ke yedwa uhamba noma sakhej njoba ke uyizwela ingoma ethi ntshilo ntshilo ngiyatshiloza uyabona ke asihambe siye abaya kwashingamet besikade sisabheke sona ke isihambeli sethu umlaleli njengoba lapha kwi-feature yethu sininabalaleli yangihlupha lento kumele ukuthi sibe naso isihambeli sethu namhlanje ngoba ke sithe cha ngizobhala mina kodwa ngicela ukuthi ngiyifikele ngizoxoxa bukhoma udaba lami ngizoyibeka bukhoma inkinga yami elike sisabene siqala zenjalo silula intamo ukuthi uyaqhamuka siyasibona isihambeli sethu kodwa ke kwamanje sokugijima siye lapha kwashingamet sihambe siyoza ukuthi namhlanje kwashinga basiphatheleni shingamet usekhona endlini zomsakazo izwi lomzansi FM asikubingelele shinga sikwamukele emsakazweni izwi lomzansi
1: ngikubingelele emsakazweni wami ngibingelele nobonke abalelwe izwi lomzansi ngohlukahlona ngoba kule sithathe kusenje kuyipartner sonto abaningi belinda ukuthi awema uyoshana inuntu esihlanu ngiphumule uyoshana nisabatha ngiphumule ngithi ngikubingelele lapha ngawusemsebenzini ngawusekhaya ngawukuphi kuphi ngawusetekisini siyabonga umlaleli ukuthi ubavulele abalalelizwi lomzansi kuyilona elilethe ukuphila kuyilona elilethe impendulo kubantu ngasho ukuthi kahlahle izwi lomzansi kahlahle izwi labantu la khona abalalelana khona la khona basizana khona inkingeni zabo eziningi ababhene nazo ngayisemndenini ngayini nani zonke inkinga la ekhaya uyasizakala namabhizinisi la ekhaya la sikhulisa khona kahlahle yonke into nginimingelele ngomkhulu shinga ngiqhamuka khona lapha kwashingameda abaningi bethu bethi ayibo umkhulu shingoda ngeke le bhizi lengeke akwazi ukuthi ngingayikhehla leli kahle wezomzansi ngasengangena namathongo noma sengelezi zithungelezi zathi indodana awuhambi yolele abantu awuhambi uyohlanisa amakhambi uhambe wenze yonke into ukusiza abantu kuzo zonke iy'nkinga ababhene nazo ba ahayi cha sekuthanda ukuba kukhulu kakhulu sekuthanda ukuba niziningi kankulu iy'nkinga zabantu noma iy'nkinga abantu ababhekene nazo hhayi cha kubi kodwa namhlanje ngithenje wezomzansi angeke ngizokhuluma nje ngento ehlukene qa nje ngento ehlukile okuyisikhumba somuntu okuyinto esukuyibona abantu khona iy'nkinga siyayibona kuney'nkinga ezingabonwa abantu iy'nkinga esibhele nazo iy'nkinga zey'chitha iy'nkinga zemeqa iy'nkinga zani kodwa ngithe nje namhlanje ake nje ngizoqala esikhumbeni somuntu ngithi mina umuntu osenenkinga esikhumbeni ngama-stretch marks ngayinduna ngamabala hhayi cha sengihambe hambe ngihamba ngaze ngagcina nami sengikwazi ukuthi ngilithole lelo khambi lelo khona sesiside kakhulu isikhathi ngihamba ngilifuna but ngikwazi ukuthi ngahamba ngama ngacathe ngithole ikhambi elikusizayo kwizilonda kwesize futhi ey'nduneni likusize emabaleni liye likubuyise ube nesikhumba esisodwa ngama-stretch marks okuyiminyaba yonke into kahlahle lento yekhombo le iyasiza okuyisesikhumbeni stretch mark and beauty soap mase ngifaka i lotion futhi yakhona ekuthiwa i Murin Elise kuyi lotion ngifake futhi nakhona ngiye ngithi mina ungabushiya umpha

0: Alright, mlaleni emsakazweni isilomzansi sasinaso sambili sethu sokhuluma naso. Sicela nje usiphe indlebe. Ukubekisisa ngampela indlebe yakho mlaleli yosilekelela kakhulu. Inkingeni umlaleli abhekene naso. Sabona angikubingele ngamukele emsakazweni isilomzansi.
1: Yebo sanibona ukukhuluma noThobile Zungu abangaziyo bangazela eBrooks Farm before ngingahlala khona isekhaya lapho. Ngiqashile eBambayi.
0: Ngiyakuzwa Thobile. Siyabonga kakhulu sithanda ukuba nawe namhlanje emsakazweni izilomzansi. Ngiyafisa ukuthi usitshele ukuthi yini le othi sindi nabalaleli yangihlupha lento ngayo namhlanje. Uhlushwa yini kangaka?
1: Inkinga yami isekutheni since kwabuya uma eWestville uma wami unguphumzile
0: noma ungangalisho igama lakhe.
1: So mebuya sibe nenkinga ukubanga uRafu engani nganyami since ashayiswe imoto ngo-2018. So imali bese iziphumile, so ukuphuma kwazo kwaba khona ukuthi ke manje ngoba uma esebuye sethi naye ayikade ngayibhalisa mina le mali kade ngihambela, so awuzuthola ukuthi kwaba nengxabano ke mina naye duze kommeli. So ummeli wagcina decide ukuthi imali kumele ibuyele kuma ingane ngoba uma ingane nangu khona usaphila.
0: Uma ngifuna nje usithatha kancane, kwenzeke kanjani ukuthi agcine kuyena ebhalisa ingane kungabi wena?
1: Ingane so ngangisalele na isibhedlela kulahleke esibhedlela, ngicela ungasisho igama laso kodwa sikhona la eThekwini. Kwalahleke ifile lengane, ingane ngikhuluma nje inama file ayisewuthiwa amafile esinawo. Yalahleka mayiphindi lahleka iphindi itholakale futhi ifile lengane.
0: Yeah, ilahleka khona bani?
1: Ilahleka ngivisit home mina ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi ayinobone sibayithatha bayibeka somewhere ngoba phela nakhona isibhedlela kuyaphithizela.
0: Yes.
1: So mase ngiphumile ke nengane sibedlela, hayi ngithola ukuthi uma ubhalisile imali ingane ngaphandle kwami usenze isinyi certificate sengane ngaphandle kwami.
0: Okay.
1: Se sumntana ngilapha mina ngazi ukuthi ingane certificate esisodwa kanti angazi ukuthi ingane certificate embili manje.
0: Yeah.
1: So ngibe nokuthi hayi ethi ucela ungisele ngangithi bengiqashe nayo ingane emawuthi sesaqasha ke emawuthi. Ngiqashe nayo ingane afika icela ethi ingane hayi icela imvakashele. Ngithi mina bese sicela ukuthi akusase ngisela nayo eclinic esibhedlela since ngoba vele unale ntuja nizohlala isikhashana eside, akimnikeze namakhadi ingane, ngimnikeze ikhadi lomgomo ngiphe ukuthi hayi vele ngiyayikho itazo ibhalisa ngoba isitifiketi sikumina, kanti hayi useqedile.
0: Kanti usenze yonke into?
1: Yebo, useqedile uma. Kanti yena uyoconfirm ukuthi ingane ihlala naye kubameli njobe ithatha nje ayimvashile.
0: Oh,
1: uyo confirm
0: ukuthi ingane
1: ihlala naye.
0: All right.
1: Aphinde ayibuyise futhi ingane. Ay mayibuyisa ke ingane, how aqhayi nami ngijabule bivashela ugogo ingane.
0: Yebo.
1: Hay kanti uma uyaqhubeka ngala, kona uthi aboshwe ke senecala kamakhelwane limazi umama makhelwane waboshwa wagwetshwa ke. Nakho ke sebefona bameli uma wengane hawu khona usaphila.
0: Mabe fona bameli bafona
1: bafuna uma
0: bafonela efonini
1: kama
0: bese bethola kanti amafoni akha kuwe
1: ayisele kumina amafoni yonke nje itending zakhe zayisele kumina.
0: Bathina bameli mabefona
1: bafike bathi bacela ngengimusho igama uma bacela yena igama like bacela yena, ngithi mina we lo muntu akekho useWestville ubushiwe.
0: Yeah.
1: Wena ubani bese ngiyazisho mina ukuthi hayi nguma asanda lenikhuluma naye, hayi bo hayi ke akufike uzela ngifike.
0: Yeah.
1: Hayi bama asand ukhona bukuphi kwenza leni ushonile uma kho wathi wena ukho nje waziwa ushonile waqalwa lahleko usushonile nje wasitshela okuningi uma wakho ngathi mina ayibo ngiyaphila mina futhi angikaze ngilahleke uma uhlezi sixhumana naye shefonini. Hayi bese ngiyakuyena eWestville, mengifika kuyena eWestville uma ngimtshela ukuthi awuma wena into obhalisa imali engani, athi uma noma engiphuma ngizonithengela umuzi nento inganqena ukuntshela abantanami ukutshela ukuthi ngimini ngibhalisa imali ingane.
0: Yeah.
1: Ngoba ngibona ukuthi uzoba nomsindo.
0: Yeah.
1: Hayi ngase ngithi mina ayikho ke inkinga, nami ngajabulela leyo shelter ayikho inkinga.
0: Ehhe.
1: Hayi mephuma uma
0: kasese phela uthi

0: izinto vele kade sizilokho sixabana bese alithi besacela ufike ema officeini asematendeni uzongilethela izinto ezingane
1: iziphi lezinto zezingane ezifunakalayo
0: asho chaza ukuthi sifuna isitifiketi ikhadi lomgomo inkwengane konke nje nasithi mina ayengeke ngize ngkwazi kusuye imane wayona ngoba usufaka igama lama phakathi ngeke ngisakwazi ukuthi ngilethele lezo zinto angizi lapho futhi ngimtshele futhi ufuna ukuthi u1 no 2 no 3 suka kanje nanje noxabana kwami noma ay athi into ezokwenzeka ngizovala igrant eyingane ngizokwazi ukukuthola uhlala laphi ngithi mina ngihlala amash since ngafuna ukusho information yami ukuthi ngihlala laphi kuma ngithi hayi ngihlala kamash ebese thi okay kodwa wena into engizoyenza ngizokwenza ukuthi nje uzoze ngikuthole la ukhona hayi ngithi mina hayi ayikho ke phela inkinga qhubeke lokho belokho bengifona ebusuku ngibise ngimbuza ngilanga ngithi mina how we social worker njani wena lokho elifona ngo 11 kanti nina nivali yini ethi hayi bona bayasebenza ship suku ethi unanga uma ufuna ukukhulunywa yonke lento le ula eduze kwakho ngithi uma useduze kwakho mse sengimbuza eseseduze kwami ke ngoba ngahamba ngaze ngasayithathile ingane ngahamba ngaze ngafika ku supervisor wakhe ngoba elami elangenza ukuthi ngiqale ngeye police station ngiyobika ukuthi umuntu wesilisa lo thathile ingane and bengifonela ebusuku so
1: wagcina ithathile ingane
0: uyithatha ekikasasa eplus so kulama social worker lapho eplus
1: okay
0: so mengabe ngilotunjani ngibuza how ingane nisenicheckile ekhaya ukuthi ngihlele kanjani ingane lezo zisu athi ngiyayikhipha ngampela yini ngoba phela nithi nizwa ngoma ukuthi uzwa ngoma ukuthi ngikhipha izisu uma ubuye eWestville kade egwetshiwe akaqede ngishiya inyanga ebuye eWestville so when uzwa ngayi awuzwa ngumphakathi awuzwa ngomakhelwane uzwa ngomuntu ohlala lemhlasini nami ngizwa ngengane enganayo isho ukuthi uhlala khona emhlasini ay athi mina sis angizokhuluma lutho kahlahle ngifuna ukuthi kuvale lo raf ngathi mina u raf vele bengeke nguze ngiwuthole u raf bengicelile ngakhuluma kubameli ukuthi cabe nganginika imali igcina imali engane kuphela ishelter bengicela kumeli cha yengane noma ngabe futhi wamtshela ngathi noma ingaba ngankulu as long ngizoyihlanganisela mina kunekhaya hay bese thini kwakhona lokho kuphendula i-social worker njalo kumne kusasebenza i-social worker list lithi when bunge ukwazi ukuyisebenzelwa khe lingani yakho lo muzi leyo mali leyo ukuthi uzowakhela i-shelter yengane ngemali ya rough kohle uzokubona leyo mali cha izoya entandaneni
1: okay
0: elambi liqale lapha entandanini kanjani ngifonele nommeli ngimtshele ngithi hayi buthe imali izoyini ngoba konke okwenzakala ummeli naye ngiyam update ngimtshele hayi emva kwalokho inkinga yami la ekutheni uthi ngizifiyela kwizulu umzansi isekutheni abafuni ngiyibona izingane ngiwaste imali ngigibele
1: sithathiwe ingane manje sehome
0: yebo sehome
1: kodwa inkinga ukwazi ukuyibona
0: inkinga ngikwazi ukuyibona futhi akuvumelekile ukuthi ngekhotha ngiupdatewa ngalutho nengane lena 12 years iyakwazi ukukhulumela yona amnikazi ke wemali lo uyakwazi ukukhulumela akanike uthubo lokuthi ayikhulumele ngoba wahamba ekhala kwayena zahamba phambi kwamzikhala
1: engafuni
0: zikhala zingafuni zonke ngoba ngicene ngitholile uchat ukubona lo na 5 years mengimbona lo na 5 years bengafuni ukuthi ngibambone ngoba kangime ne security lapha yangekhala ephuma akakhulumanga wamanwa bheya phansi zehle inyembe zingakho 20 rand kamnikeza how lwa ukhalelani ayingane ayiphendula ukhalelani into eyayiqhokile ngifuna uqamba amanga akungicolisanga iyona lento engenza ukuthi ngisume phezulu nokuthatha kwezingane akungenziwa ngama updates ukuthi ba check indle ngihlala kuyona incane oyinkulu noma iyabheda noma iright o mina ngisiphethe kanjani iyona lento engikhalisayo
1: ngikuzwa kahle kakhulu so emveni kwalokho ube usuwenza nemalungana ukuthi ukwazi ukubabona abantwana bakho
0: ngigibelile ngafonela umphathe supervisor wakhe lo owathatha izingane oyisocial worker engengicela ungamusho isibongo sakhe
1: alright
0: and then ngim update ngithi mina ayibo ngicela ukuyobona izingane athi okay ukuphi kanti wena ngimtshela ukuthi sengisethekwini mina manje ngingisakwazi

0: ukuthi angiyale lathi hayi ingane seMaran Hill la eMaran Hill ke abasebenza khona wathi uyisocial worker lo mama ngoba engangoba wayevutha bengafuni kuzwa lutho ethi ngathi nginikeza izinto ezeingane ngathi mina into futhi namanje ngisasha izinto ezeingane ngengibanike ngoba ngisavuma shothi kobe ngisavuma ukuthi bayithathe ngaphandle ukuthi benze okufanele ngabe kwenziwe isocial worker ngeke ngize ngibanike izinto ezingane namanje ngisasho ngoba ngamchazela nawe supervisor anginika ama direction ethi angigibele ngeziye eMaran Hill eMaromini nangempela ngigibele ze eMaran Hill mengifike eMaran Hill ngingangeniswa ngabuya izingane engayibonanga phezu ukuthi angiupdatewa ngenkantolo angitshelwa lutho nje akwenziwa akutshelwa kukhe ngitshelwa khona mayelana nezingane batshela lo mama bafonela lo mama bethi ingane siqulele ngoba ingane iyawa kahlahle liyashayiswa emoto bafonela yena lo mama ngitha ngamfuna eduze kweingane sami sithi nami ngangikhulisanga kahle
1: ubudlelwano bakho bekunjani noma kusukela nje usakhula
0: hayi bengemnandi impela umuntu ongikhulisile kahle kahle uyena gogo wami ozala yena uma uyena umuntu engimazi kangcono uma ngibe ngisondelekena kakhulu sekuneingane ezu 3 futhi ukusondela kuyena ngifunda okuningi inhlonipha ubi nayo muhle nalwa umuntu. Omunye umuntu awumazi. Uyabona mina
1: yini edala lokho?
0: Indlela eniphila ngayo endlini. Mase uphumele eminyango ugcina ungasamazi omunye umuntu. Ukuthi uyini ukukhuliswa lwa mama ngoba nje sonke yabona mase kuthiwa uyakhona ePhoenix la ekhaya lami. Bengakutshela ukuthi kulamuzi kuphilwa kanje.
1: Beniphilisana kanjani kanti ekhaya?
0: Umuzi nje ohlezi unodlame kunokumsindo kuyaliwa
1: hlale kuliwa
0: uyebo meke wathi uthitha futhi oyedwa kuphuma kwasani kunomsindo into engapheli
1: bonjani ubudlelwano bamama nodade wabo
0: ayi abubuhle ngoba engakunguba nje ngicathi hlabane neminyanga bayagcinana ngicathi bayagcinana ngaso sona lesisigameko lo munye wagcina ngesigameko lesisagogo bese kuthi lo munye ke nakho hamba omunye emhlabeni futhi kwaba nokulwa ke futhi khona emgcwabeni khona lapha ya
1: khona lapha emgcwabeni kagogo
0: cha sekubonana kwabo ugcinana kwabo futhi sekuneminya
1: njalo ke indaba mlaleli njengoba uluza udaba la sinentokazi Thobile
0: yebo Thobile
1: sikhuluma nayo uyasichazela la ukuthi isimo sinjani abhekene naso uyakhala kakhulu ngendlela izinto ezenzeka ngayo phakathi kwakhe noma wakhe kunengezwani kahle sikwazile ukukhuluma nomzali wakhe uThobile sikwazile ukukhuluma noma wakhe sizama nje ukuthi sikwazi ukuzwisisa mlaleli ingxoxo sibe nayo naye umama ukuthi igcine ihambe kanjani sabheka into zethu la ukuthi ziyasivumela yini ukuze sikwazi ukukunikeza ukusuka nokuhlala kodaba la khona uma wakhe besilandisa khona ngokwenzakalayo phakathi kwakhe noThobile ngoba sibone kukuhle ukuthi naye sikwazi ukuxhumana naye mhlambe ke akwazi ukuthi aveze iside lakhe asitshele ngokwenzakalayo phakathi kwakhe nomntanakhe awuthi ngibone la into zami sithanda ukunginikeza nje inkingi encane kodwa ke sizobona ukuthi keke nikuzwakale mazizama ngalendlela
2: ngiyokuhlala mina ngiseThekwini. Osho ukuthi udaba nje luyelafika ukuthi khona ungaboni ngaso linye nako but sasesithi kunokuthi silizwe nje kungcono silizwe ngoma kaThobile uyabona ngoba kuhle ukuthi udaba silizwe ngomnikazi walo
3: manje nake sithandwa sami uthi yena ngempela kahle kahle yini inkinga yakhe angasifuni nje ekhaya somndeni yini ukuthi ke ngempela ukuthi ngiyini inkinga yakhe ngempela isona sizathu lesi mama esenza ukuthi sifonele wena njengoba wakho ukuze usichazele iside lakho ukuthi yini uyaziyo kwenzakalani ngawe nomntana wakho uThobile ukuthi kuningi sithandwa sami kuningi mhlawumbe nje sitshele lokho kubalekile noma usiqalele ukuthi kuqale iphi njengamanje kulaphi yini inkinga kwenzakalana yazi indaba Thobile ukuthi nje kuningi Nkosi yami yabona nje le

0: zane mina ngisazi.
1: Mm.
0: Ngisangena ikhanda nje. Uyabona njena manga sengichaze angikuningi nje yabona nje into ongayazi ungayiqalaphi ugcine ngaphi kodwa
1: uqalekayikhathaza ngakhona.
0: Eyi kuningi nje kuningi kuningi ngiyabona nje bese ngizamile ukuhila indaba yakhe ngikhuleka ngihlala umuntu ophethwe ikhanda se-BP sihlala inyukile. Ngiyakula nje ngenxa yakhe kodwa sengizama ukuthi ngihile ngihambe namaklinikhi nakwi-counseling yabo nje ngiyazi ngane ngihlukumezile nje kakhulu ingaqalanga ingahlukumezanga mina ngedwa ihlukumeza ngisho iy'ngane zakwabo ngisho iy'ngane zakhe ayizala esiswini ihlukumeza ngisho sisibamo sisibama ngibasahambeli baxoshwa yiyona inamanga futhi ngaphezulu ayikwazi ukuthi ikhulume nje i-straight talk nokuthi ithobe njengegama layo ngaso sonke isikhathi ihleli yimpi iyaphihliza izinto zami iphihliza kwamoto iyangithuka ingimele emgwaqweni ngibiza ngayo yonke inhlobo yenhlamba ayisho ngithi maki mina ingibiza ngegama
2: sizothuka ibamba nje kancane mlaleli sothi nje kuyibamba kafushane ngenxa kuba seyindabeni zogamanxa kwehora okwamanje la kumsakazo yizilomzansi ophinde siqhubeke seligamenxa ihora lowo uma wakhe ke lowo makathobile sikhuluma naye la emsakazweni izilomzansi ingxoxo sibe nayo naye le esilandisa ngakwaziyo pha okwenza phakathi kwakhe nomntanakhe nango sithabile kamahlaba mtolo.
3: Amanqampunqampu okugamanxa kwehora leshumi nesithabile kamahlaba mtolo sawubona. Unqonqoshi wezemfundo KwaZulu Natal usenxusa abafundi ukuthi ke benze izifundo ezizoqeqesha imiqondo yabo.
4: And we are told by the Sikon, which is a small government that we achieve where government.
3: Kanike ilungu le-ANC ePhalamende lithi ke bamelene nokuhlaselwa kwabantu bokufika kuleli. Ngosi makubumbane hora leshumi nanye ngibuye nazo sayigcwele.
5: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
2: Asibonga kakhulu kwintokazi la esinikeza izindaba zokugamanxa kwehora emsakazweni izilomzansi 98.0 FM.
5: Izilomzansi FM. Izilomzansi FM.

0: Alright, ngicabanga ukuthi konke ke kuhamba kahle njengamanje. Sawubona?
1: Uyaphila sisini?
0: Siyaphila njani?
1: Ayi, liyaphila futhi forena mina ngufa mfoka sithole mzinyathi.
0: Yes, fa.
1: Hey, sisi, uyazi ngikuzwile uPaula kamama. Noma ngiqale ngezwe uPaula ka sisi lo ubani usesithobile.
0: Yes.
1: Ngithe uma ngihlanganisa ukasisithobile ngizofaka ngizolalela futhi ukamama. Ngathola ukuthi usesithobile ngiyayizwa indlela akhuluma ngayo nendlela ayibeka ngayo istraight futhi yenza ukuthi umtrust. Yonke into ayishoyo. La ngithe mase sengilalela uma wakhe. Ngathola ukuthi uma wakhe kukhona la iqiniso lingekho kona. One la kuye kwaba khona umbuzo othi ukushona kagogo washona kanjani noma ungcwaba futhi wangcotshwa kanjani la ngithola ukuthi no engathi yaphuma endleleni ngoba ngendlela abeka ngayo umama kaThobile uthi waqhubha ngokuNazaretha njengoba bengamfakanga eboxini angithi umbuzo wami ubuzo ukuthi umuntu osuke ngokuNazaretha uma ngabe ukuthi uyangcwatshwa vesi uyakwazi ukugoqwa ngengubo ukhishwe eboxini ukhishwa phakathi eboxini lalikhona yini ibhokisi ngalelo langa na olu ugogo bebemfakela yini insurance uyabo so akuveli lokho ngicabanga ukuthi umama lo engathi khona la engacacisi khona ngoba futhi mangibuka la umama uyakukhuluma ukuthi uyiNazaretha umuntu umama osontayo but angicabangi ukuthi khona abantu esingababiza ngeyingudlungulu sibabone sizwe kuthiwa abantu abasuka emajele ababoshwa ubekho lo kanjani lo mama yebo lona so ngiyayibuka lento ukuthi engathi ayikho right and nalo ngabe naqiniso futhi kwakhe ukuthi athi usisi ushuthi abhalise ingane mayibhalise ingane athi lengane ayinabani kanti lengane inonina yebo uyayibona leyo nto futhi uma usuyilalele kahle futhi uyayithola ukuthi kwakuwubugebengu even kwabona lobo yebo lona so lento yenza ukuthi nanoma yini into aseyichaza abeseyichaza ke kulezi zinto esengiyijajile mina eziwu-2 noma eseyichaza angisena trust ukuthi angakhuluma mhlambe asuke kuphansi azayophelela le azayoyiqeda indaba angisena trust ngicabanga ukuthi mhlambe mangingase kuthiwe ngihlala ngimlalele noma mhlambe ngihlele eduze kwakhe ngiyamlalela mhlambe ngagcina sengizela sengithi ayikho lento noma ngingaqhamuka noma yini into aseyichaza ngoba sengibonile lapha from the start okagogo uza la ekheni umama ingane ayisena mama wayo hey uyabona nje lokho ukuthi noma usengachazana mfowethu lokho nje kuyasho nje ukuthi umama alikho iqiniso alikhulumayo ayikho trust usungamtrusta ngayo indlela akhuluma ngayo yabo lona so ngiyibuka ngaleyo ndlela mina mfowethu ukuthi no ngicabanga ukuthi ingane le ibibili iyabhilonga kunina uma unini esaphila akwazi ukuthi angathi umama amazi uma wengane ukuthi umaphi le ngane vesi izalwa unina but ibelong ukuthi ifreedwe unina ibelong ukuthi lapha uma kukhulunywa nge child support ngicabanga ukuthi kusezandleni kanina akukho ezandleni kakhulu waye ephilile unina uyabona uyabona sisindi lokho khombisa kwenkuthi ubugebengu bubonke wayesebenzisa ubugebengu ngalo sisi mfowethu.

0: akhambe kodwa ngikhuluma mina ngokuthi impepho iyona eqhwakele. Kungani impepho iqhwakele kulokhu esikubiza ngokuthi amakhambi malana nasezintweni ezilungiswa ngomoya ingoba ithemba lamathemba lomsebenzi wayo limayelana nokuthi phela sizoke sixhumana nethongo okuyilona ithongo olusinikeza imhlahlandlela ninisifundisayo kukho konke esithi siyakwenza nokukho konke esithi sime ngakho kanye namathemba imbala lawa asenza ukuthi singadikibale amiswe umsamo okudinga ke ukuthi lemimoya kube imoya ebizwa ukuthiwa imoya ephakeme impepho kenye lekhambi lamakhambi alibizwa ngokuthi limele imimoya ephakeme. Uma ngabe ke kushiswa impepho, uma ngabe kuthiwa kwenziwa umsebenzi, yingoba impepho ilungisa amagama. Uma ngikhuluma ngokulungiswa kwamagama, sikhuluma ngokuthi angithi sikhulumile laphana ukuthi kukhona izinto othi ma uye emsamo masikhathi utshwala tholakale ukuthi ziyavuka zimoya evuka ivuka ngolaka. Kodwa uma sekuhanjiswe utshwala phambili leyo moya iyehla, ngase ngalinganisa ngokuthi kwakungani amakhosikazi endulo ayegawa utshwala ngaphambi kokube ekhulu exoxe udaba nomnumzane. Kubulale ingcindezi yokuthi umnumzane eyinike ithuba lokukwazi ukulalela ngoba igazi lakasethezana ne zenene namhlaka iwe emsamo ke kuba njalo ke uma kukhulunywa ngento esuke imele utshwala. Kulokhu ke kwekhambi elibizwa ngokuthi impepho khona kusuka ngoba singenabo ubugagu noma sithi singeze thembe ngokuphelele ukuthi ubugagu ekwethuleni kwethu inkulumo emsamo noma ekubekeni udaba kungenza ukuthi leyo nto izwakale kahle lapha ya ethongweni. Manje ke impepho iyenza ukuthi imimoya yehle noma imimoya isho limoya yabantu abangasekho yehle noma ibe sesimeni sokulindela noma sokufisa ukuzwa, okusho ukuthi uma ke wenza umsebenzi wethongo usuke uthenga isimo sokuthi ithongo lingalindi wena kodwa likwazi ukukuhlangabeza, okungathi noma enkulumeni yakho mhlambe uba nobhimbi noma namaphutha enzakalayo kodwa ithongo liqonde ukuthi lokho kungamaphutha nje ajwayelekile hayi ngoba bekuyinhloso. Impepho ke iyalungisa ke ilungisa lezo inkulumo iqondisa amagama. Kodwa into engayenzi impepho malana nesimo sokuqondiswa kwamagama ilokhu okuthiwa amabomu, lokhu okuthiwa umuntu ukwenze noma ukukhulume ngenhloso esebenzisa impepho kodwa ngendlela ephambene nentando noma yezifiso zethongo.
1: All right, mnumzane ngiyakuzwa. Ngifuna ukuzwa ukuthi kuhluka kanjani mangabe sekuthiwa le eyamawele le eyokuthi sekuthiwa lapho.
0: Ake ngichaze nje ukuthi ngokuhlukana kwazo mangabale impepho yamawele uyibalulile. Ngokuhlukana kwazo lezi impepho ingoba kukhona imimoya eyisuke ziyimele.
1: Okay.
0: Impepho yamawele nje isuke imele uzinzo noma ukuzinzisa lokho abathi ngesilungu spiritual balance. Uzinzo.
1: Okay.
0: Indlela amawele asuke ezale ngaba ngithi asuke ezalwe esiswini la kungaba khona mhlambe ukuthi mhlambe ngoba buka nje isibeletho somuntu wesifazane sikwazi ukumumatha umuntu oyedwa simkhulise ngendlela efanele ezebuye ezalwe futhi ephila njengomuntu nje esingathi kusasa siyambona nathi ukuthi umuntu akukho ukukhubazeka. Kubuye futhi kube ngamawele ebuye ezozola ngale ndlela ethize ukuthi sekwenze njani manje noma kwenzeke kanjani simangathi futhi yize kusesine sodwa kodwa utholakale ukuthi isiswini samawele awukho umbango. Yingoba uqala nje ngesikhathi umuntu wesifazane eyalaphana ezibukweni kwakunendlela yokuthi umuntu wesifazane ebe nemithandazo ezibukweni ngeyifiso zengane yakhe asuke ezoyizala. Ikuthiwa ke endulo wayekwazi ukubona nokubona ukuthi ingane ayikhulelwe ngabe ingane yomfana noma ingane yentombazane ngakube futhi ke amawele. Isiqala lapho ke imithandazo ke manje eyenza ukuthi ke uzinzo lawo osuke ezalwe eyiwele imimoya yakhe iphinde ifake phakathi nozinzo ngoba imimoya Masikhuluma ngemimoya, hey miningi kakhulu imimoya. Uma sikhuluma ngemimoya sisuke sikhuluma ngokuthi kungagqama lo moya othize mhlawumbe umuntu esingathi uziphiwo sakhe. Kodwa bese sithi futhi kudinga ukuthi weyame noma futhi uncike komunye umoya ukuthola amandla mhlawumbe ongasibona lo. Kuba kuzinzisa ke kuvela lokho ukuthi ena lo moya obuwele umoya kuzinzisa bese ukuba umoya wenala nenzalo futhi ekakhulukazi. Yingakho kuze kuthiwe uma ngabuze lamawele amawele ayinhlanhla kusukela lokho nasekuzembuleni kwalemimoya esikhuluma ngayo siyazi ukuthi endulo bekuthi ukuthi noma umuntu mhlambe enominwe mhlambe eyisithupha esandleni esishoto ebese kutshaliswa yena lapha emsimini kuthiwa ukudla kuyovama kakhulu uma ngabe kusetshenziswe isandla salowo muntu ukutshala imbewu eyifaka emhlabathini angithi yabonake manje sikhuluma manje ngani na ngenala ngazo zonke lezi zinto izinto ezisuke ziveza ukuthi esikhundleni sokuthi singamukela ukwamukeliswa okumoya munye kodwa sithole ukuthi kunokuphinda phideka lokho sithi multiple ngesingisi ilokho ke bese phinda futhi lo moya wamawele uthwale lo moya okuthiwa uzinzo ngiyaxolisa okuthiwa umoya wokuthula umoya wokuthula lo ngoba phela lapha sakhuluma sikhuluma ngendaba yembeleko sayisho imbeleko ukuthi oba abantwana belaleswini esodwa uma uke wakhuluma nje sasikhuluma ngesisu sikanina noma ngesisu sikanina yebo sise sikhuluma ngesikhundla lapho ke la umuntu okade lele khona sasho njalo sase sithi uma uke wathinta leli gama elithi isikhundla sekonakele ususukile kumbango sase sachaza nesizathu sokuthi kungani kuthiwa lo mbango awuzinziswe kwenzeke ukuthi kube khona ukuhlalisana zonke lezo zinto lezo
1: eziphe ezinye inhlobo zempepho ekhona nanokuthi isebenza kanjani zona
0: ezinye impepho ke ezikhona singabala nje impepho singabala sithi impepho yabezalwe bembethe
1: ya iyodwa nayo
0: iyodwa futhi nawo lenkopho yabazali bembethe iyona ke imele ukuvikeleka eyintweni eyithis
1: okay
0: uma sikhuluma ngokuvikeleka ke singakhuluma ngokuthi singakukhona lokho okuthiwa umoya ophakeme kumuntu ngomuntu lokho ukuzwe uthi kuthiwa hey ngangine ngubungubo yami yalahleka zonke lezo zinto izinto yami isahambi kahle ukungahambi kwahlwa lezo zinto kusuke kuyizimpawu zokuthi nakanjani yafunakala ngoba wena okwakho kuhlukile kodwa uthole ukuthi bakhona nabanye abamukeliswa izipho ethize kodwa bona abekho bona kulo moya lo ophakeme ngakho ke umoya wobuwele njalo lo moya wabazali bembethe usuke uveza ngokusobala ukuthi kunezinto umuntu azalwa nazo futhi azalwa ezembethe lezi zinto lezi azalwa ezembethe ke okuye ukuthi uma ngabe impilo yakhe iqala nje ukunyakaza ebese iyazifuna lezi zinto ngoba nayo isize yaba nethemba elikhulu kuyona kanjalo ke nolo nalempepho le esuke kuthiwa ke impepho yamawele impepho evela ukuthi yona iyakwazi ukumela lezi zinto ngoba nakanjani uma sikhuluma ngegobongo lomntwana nje noma ngabe kuthi umuntu wayizale wembethe libalinye kodwa uma sesimisela ukuthi lo muntu uzalwe enempepho yabazalwe embethe nakanjani masifuna kuyimisela lo mpepho noma sesifuna kuyibuyisa sosofaka impepho yabazalwe bembethe ukumisa noma ukunikeza amandla noma ukuzimelelisa lo moya ngikhuluma ngokuzimelelisa ngesikhathi sikhuluma ngempepho nje yamawele kade futhi ngithi lemimoya noma ngabe kuthiwa imele lokho kugodwa kodwa iye idinge ukuthi inxike kumunye umuntu ukuphelelisa uzinzo ngoba phela bonke bangabantu lowo moya ke ubizwa kuthiwa ke umoya wana umoya wabantu abazalwe bembethe
1: zihlukene kabili kuphela noma ikhono uhlobo lempepho
0: ya zikhona ezinye inhlobo zempepho ngabala nje ukuthi mhlambe enye impepho ile ebizwa kuthiwa ya le abazalwe bembethe ibizwa kuthiwa uqhagala bese kuba khona ke impepho futhi ukuthiwa impepho yezangoma bese kuba khona enye ke ebizwa kuthiwa ke inkondlwana sakhuluma la emsakazweni ngiqale ngayo inkondlwana le sakhuluma la emsakazweni la sikhuluma ngedlozi elibizwa kuthiwa undwendweni leli dlozi libizwa kuthiwa undwendweni idlozi ongathi uma ulandela ugcike ungafikanga futhi ungawutholanga umsuka walo okusho ukuthi uma wenza ngale mpepho ebizwa kuthiwa inkondlwana usuke uzidela noma uzendlala ngokuthi cha anginalolwazi siyakhumbula ukuthi sakhuluma ngempepho le mpepho sakhuluma njalo ngokugezwa uma ngabe umuntu elanda abantu abadala sathi kufuneka ukwisa nje ufuneka uyigeze eminye yemithi echakwayo le ebizwa kuthiwa inkondlwana ngoba wena sazohamba uyothi ngiyazi ukuthi ngazalwa kodwa ngazi ukuthi ngazalwa kanjani.

0: impepho ke esuke imele izinto lezi wena ongakwazi ukufinyelela ngazo ngokuqiniswa ingakho ke baye bethi uma umuntu ethi ena uyakwenzisa izinto zasentabeni ngoba yona isebenza kakhulu entabeni ebese ethi kuyofaneleke ke lapho sisebenzise inkondlwana ngoba nje kunombuzo ongavela ukuthi njengoba izinto zizokwenziwa entabeni sekwenze njani ngesibaya sekwenzeke njani ngenkaba sekwenzeke njani ngexhiba likagogo njengoba sesila yona ke imele ukwendlalela noma ukuvika izinto noma ukuphendula imibuzo buthule eningenke nayazi kodwa kudinga ukuthi egcineni leyo mbuzo ngcineni iphendulile kusho ukuthi indlela yokuphendula lezo zinto nina eningenke nikwazi ukufela ngazo emaqinisweni. Angithi ngakhuluma mina ngathi uma ngizoyemsamo usuke udinga ukwazi kakhulu kaze umlando wegceke bese uyiqondanisa ke izinto. Kodwa uma uzoyentabeni angithi awusekho umlando wegceke lempepho ke iyakwazi ke ukuthi ke ikumele noma ezintweni ezithize ezisuke zizimfihlakalo zolwazi kodwa wena la ofuna khona.
1: Ngaphandle kokuthi impepho ixhumanise lemoya imupho omunye umsebenzi ephinde ibe nawo noma iwenze.
0: Impepho le ake sibale nje ukuthi sike sibone izangoma kakhulukazi zivamisile ukuthi sigeze ngayo impepho. Akuzona ke izangoma ezingageza ngayo impepho noma impepho singayisebenzisa nje ukuyihlambulula. Kodwa kakhulukazi sike sibone izangoma ngoba izona isuke sezibhajwe kunoxhaka. Izona ezisuke sezisendaweni noma sekusimeni sokuthi sengihluphekile. Imvamisa izinto zakini ukwazi ukuqala uyilandele noma uzenze uma usufica ukuhlupheka. Kodwa uma usatamasa umbuso ukuyibuke njengezinto nje engenamsebenzi. Izangoma ke sivamile ke ngoba isangoma umsebe njengoba sisukusila kusilapha entwaseni. Into okufanele siyiqekele kakhulu inhlanzeko kakhulu. Ngoba sona sixhumana isikhathi ngesikhathi nabantu abadala bengavunga ebusuku isangoma senza umsebenzi abadala nasemini. Kwakubaqikelela ke ukuthi ke kusho ukuthi ngamanye amazwi uyageza uhlambulula wena ukuthi ukwazi ukuxhumana kakhulu kanje nedlozi manje ngizokubeka ngendlela yeso libala. Iphinde futhi ke ngoba sikhuluma ngama spiritual benefit la empepho. Khona lapha impepho futhi iyaphinda futhi iyasetshenziswa nje egcekeni uma ngabe kuukuthi kakhulukazi nje kufanele ukuthi kuhlezi kunjalo ngoba kukhona izinto lapha egcekeni ezike ziphazamise ithongo ake ngilinganise nje izingane siyishaya yebo ngoba siyishayiswa ngoba siyithanda kodwa mhlawumbe utholakala ukuthi ethongweni akusekuhle ngoba ngokwesiko umthetho umile uthi ingane ayishaywa angithi manje ke ngeke wazi la ekhaya umhlawunile namhla ungonile angibabalika abathakathi ngoba angithatha ikhathi esiningi ukuthi mangikhuluma ngithi izinto awu abathakathi ngathi thina sikhi izinto ngokuthi France izilungise abathakathi bakhona yebo abangafuna ukwenza noma ukudunga indlela zokusebenza kwethu ngaphakathi egcekeni anobuye ningibuze kumbuzo ngonisuku balalela ukuthi kwenziwa yini ukuthi ithongo likhinya likwazi ukukhinya bezomuthi nabathakathi kodwa bekuthiwa linamandla ngiphendula asithi ke impepho kuyakwazi ukuthi icheleke egcekeni ake sithi futhi kwenzakalile ake ngikhulume nje ngabantu abelaphayo abantu abelaphayo kufanele ngaso sonke isikhathi behlezi besenhlanzekweni kodwa bese kuba nezimo ezizobathinta eyidinga ukuthi behlezi begezekile ngalinganisa nje ukuthi umuntu phela ebuye eyelawini eyoyijabulisa nomkakhe impepho lapho fanele iyakwazi ukuthi isebenze impepho impepho iyakwazi futhi ukuthi iphalaze nje iphalaze lokuyiklina iphalaze nokuvula imthambo yegazi uyakwazi ngisho ukuyibhema futhi uma ngabe kukuthi unenkinga yekhanda uyakwazi ukugeza ngayo besides lokugeza ngoma kodwa uyakwazi ukugeza ngayo uma kukuthi unephunga elinzima leli elibizwa kuthiwa umsanka.
1: Eminye umsebenzi yempepho leyo umlaleli wayela umsakazo izilomzansi othola ku 98.0 FM asikumele sikwamukele makukuthi usana kusijoyina ohlelweni ulaleleke iphimbo likaSindo wafa into kaShezi Sibongi engeyedwa elinzo umsakazo nomnomzana uThembi siba naye ke njalo ngalesi sikhathi sikha ke embizini sikhuluma ngezinto ezithinta isintu mangokuthi uyayithanda izinto ezithinta isintu uphinde uhlangabezana ngesonto elizayo ungaphuthelwa ngalesi sikhathi suke sinaye kusukela ke ligamenxa ihora leshumi sibheke lapha ya egamanxani kweleshumi nanye emsakazweni wakho izilomzansi FM kana kwaloko siqhubeka nje namhlanje sifunda ngendaba yempepho nemsebenzi eyenzayo kodwa ke mlalela ngikwazisa ukuthi sizokunikeza nawe ithuba lokuthi ubuze kumnomzana uThembu ngabe ke uyithumela imyalezo othanda ukuba cacisele kahle kuyona ngifuna ukuzwa kusuke

0: Siphi isigaba makuthiwa impepho yonakala?
1: Uma ngabe impepho iphathwe kabi, kuye kuthiwa impepho yonakele. Ingakho mhlasichaza ngokuthi umuntu onjani okufanele ukushiswa impepho. Sachazwa ukuthi ngumuntu okufanele ukuthi ebesesimeni sayichaza izimo, ebesesimeni sokuthi ekwazi ukuyiqoqa, ehlezi ngaso sonke isikhathi ehlanzekile. Iningi izinto esayikhuluma kodwa. Sibuye lapha futhi kokuqala lapha nasikhuluma ngempepho yethu ngokuthi ilungisa amagama. Sathi kodwa hayi amagama asuke mhlambe eyamagama amabumu. Uma kuye wayisebenzisa kanjalo kuye kuthiwe ke impepho kisiyonakele ke. Nokuyishisa impepho noma mhlambe uyishisa, ngibale kanjalo uyishisa, kanti mhlambe isimo sakho somzimba nesimo sakho sokomoya singcolile. Yep.
0: All right. Sizothi ke ukubamba mnumzane seyindabeni zogamanxa kwehora. Ikhona ke intokazi la usithabele kamahlaba ntolo kuyiwena esamba naye ngaso kwelesikhathi.
2: Manqampunqampu okugamanxa kwehora lesho mnanye sawubona mlaleli. Uhulumeni uthi ke uyaqhubeka nokuqapha izinto eziwumthelela wokhupho kwamanani kapetroli.
3: The reduction in diesel costs is a positive development for sectors that rely heavily on transport.
2: Kanike umnyango wezokubusa ngokubambisana kwaZulu-Natal uxwayisa ngesimo sezulu esingesihle esingalindeleka ezingxenyeni zesifundazwe kusasa. Yilezi nezinye makubumbana ihora leshumi nambili.
4: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
5: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
4: Downloada i-app Izwi 98FM.
5: Downloada i-app Izwi 98FM.
4: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
5: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Alright, siyabonga ku sithabile kamahlaba mtolo neindaba zokugamanxa kwehora lishumi nanye emsakazweni izilomzansi. Sawubona mlaleli wezilomzansi, sala manje njana sindawonye mangabe nje ngidede inkundla ukhona ke umzwe inkosi umfoka Chonqo uzohlala kamnani nawe u12 to 3 ikusasa lethi igama lohlelo. Asibuyele ke kumnomzana uTeme, kade sisabuza ke la ukuthi mangabe kuthiwa impepho yonakele kusuke kwenze njani. Bosuqedile ukusichazela mnumzane?
1: Yebo, bese ngiqedile mashe.
0: All right. Angizweke mangabe siyonakele injalo, iyalungiseka yini? Mayilungiseke lungiswa kanjani?
1: Yebo, iyalungiseka. Angithi kuyancika, kuncika ekuthini uma ngabe impepho yonakala yonakale kanjani. Yabo. Ingakho nenhlamuluko zingenziwa ngeindlela ezifanayo. Kufuna ukuqala ukutholakala umnyombo ukuthi bekonakalephi kusidingi inhlamuluko. Ake ngibale nje isigaba la khona kuthiwa mhlambe impepho lokho engikuchazile ngathi umuntu mayona ngamabumu esebenzisa impepho kabi kuyashweleza.
0: Okay.
1: Uma kuukuthi mhlambe kusekunesidingo sokuthi ke impepho ke ize igezwe, angithi ke kukhona lokhu esikubiza ngokuthi ukona. Bese sikhuluma futhi ngalokho esithi ukungaqondanisi izinto. Izinto ezimbili ezihlukene lokho. Lokho kuthi ukona iyawenza umqondo wokuthi yho into yamabomu le eyenziwe ngenhloso okufuneka ukuthi umuntu eshwelezeke emsamo. Ebese kuba ukungaqondanisi izinto mhlambe okungadalwa ukuthi ke mhlambe ukungazi. Kodwa uma kulandelelwa kutholakala ukuthi noma into inesithombe sokungaqondanisa izinto kodwa oyenzile ukwenze ngamabomu uyashweleza futhi. Kodwa uma kuukuthi bekungaqondanisa izinto nje ngenxa mhlambe yokungaqondi asisho njalo kulandelwa akuhlelwe ngimangenza isibonelo sokugezwa kwempepho. Lokho engathi mina uma ngabe umuntu eshisa impepho endaweni engafanele ngokungazi mhlambe impepho yakhe wayishisa kubolaza lwakhona kanti faneleke ngabe kumalume. Likuye kwenziwe nje isiko lokugezwa kwempepho khona ke kuye lokho noma kuthiwa kuyashweleza kodwa kufanele sibuye senziwe lesi sigaba sokuthi umuntu ehambe yogeza ngaphandle enze isikolo kezwa kempepo. Ika kulugazi umagutiwa isiza tu esenza ukuthi sisukumele lonto bese kukhona neikulo. Esalese ila sato yikulo. Mwafila asikonde la msamu. Ukuthi msamu mokuluma ngento ilo ichonge suwe seli enzili. Ebese weni ya shweleza. Kotwa unga sikisi lisisi.

0: Ntembe ngicabanga ukuthi umlaleli kukhulile sekwazile ukuhlomula ahlohlagalele emgodlagodleni wakhe wolwazi ngoba injongo enkulu kusuke kuyiyona yona le ukuthi alithi qamba siphothula lengosi kodwa umlaleli kube khona akwazile ukuhlomula wakuhlohla wagalela emgodlagodleni wakhe abanye ngiyazi baphatha amapeni babhale ngalesi sikhathi abanye bayaqopha banama recordings njengamanje amaningi ngoba bafuna ukuhlale bezikhumbuza ngalezi zinto zeingene sigxile bazazi anganoma khona okusele nomzana
1: yebo angithi ke bangikhuluma ngokugezwa kwempepho ingoba kufike kusokusebenza yona futhi impepho ekwenzeni lo msebenzi ngizama nje kunezwe la imsebenzi yempepho ngoba uthe eminye yemsebenzi yempepho ngabe yini angithi bo kuningi kakhulu ke singakukhuluma ba ngempepho futhi kuningi kakhulu singakukhuluma ngokuzinziswa kumoya izokuthola kahle uma sesibhala phansi ukuze nawe uma uthiwe lapho benolwazi kwawena nje engqondweni yakho ukuthi yabona mangabe ngikhuluma ngento zomsamo ngisebenzisa muphi umkhakha kunini la impepho khona ngisebenzisa amawele okunye fisa ukuveza iloko ukuthi angithi impepho yamawele le ilapha amawele abantu abantwana abasuke bezale bewele besimbangweni ubeke ngoba ngichazile ngathi imimoya uma ngabe kuukuthi imimoya mhlawumbe yesimo sokuzalwa komuntu kodwa futhi isuke incike kweminye imimoya kuyenzeka umuntu engalona iwele kodwa kutholakale ukuthi kodwa futhi isikhathi esiningi ukuthi imimoya azelwe nayo imimoya obuwele noma uhabule imimoya obuwele imimoya obuwele ke ila ekuthini uma kuthiwa ubangwazidalwa angithi ke uma ngabe mhlambe nje kubuyathe ekhaya hayi akulunganga ekhaya bo mama mhlambe ekhaya bo masu baphela phela iyona impepho le impepho yamawele okwazi ukuyisebenzisa uhamba naye entabeni ufike ukukhuluma nethongo ucele ithongo ukuthi cha abakomalume ngizocela ukuthi nina bakithi nimanikeze izinto zabo ukuthi bese ucela imoya ukuthi ibambisane kodwa kulungiswa izinto ngabikho umbango usebenzisa inkomo uthake impepho yamawele ebese usebenzisa ke nezinye izinto ingakho ke ngikhulume ngalokho okusibisa ukuthi bizothiwa spiritual balance ukuzinzisa imimoya okubale okutholakala ukuthi iyalwa noma iyaxabana ngaphezulu kwakho
0: le iyiphi leshiswa njalo uma kunemcimbi
1: ile ebizwa kuthiwa impepho yethongo leyo eqondene nje nempepho yethongo le yasekhaya eqondene nempepho yethongo yebo
0: okay Asasege uimbuzo yabalaleli ngoba sebe khona basibhalele bayafisa ukuthi sibasize sibalekelele mnumzane. Asiqaleke la ngiyabingelela umsakazi nakuwe baba uTembe bengicela ukubuza ukuthi ngabe ngiyaphosisa yini uma ngabe umsebenzi wokwamukela abantu wokwamukela abantwana kade ke bekhishwa lapha komalume wabo. Uma bezofika ekseni kakhulu ngibamukele khona ekseni ebese kuyadliwa emini ngelanga elilodwa lokho kungenxa yokuthi basezikoleni ezahlukahlukene nakomalume bagcina ke isabatha nebanga ke elide abazosuka kulona ngiyabonga ngizolele emsakazweni ubuza ukuthi ngabe urongiye bengakwenza konke ngosuku lodwa
1: Yebo akana liphuthe kwenjeni lokho kodwa okubalekile ukuthi uma ngabe umuntu kuzokwenziwa nje mhlawumbe umsebenzi ebese engazinze ekhaya sesikhuluma ngokuzinziswa kemoya ke manje ukuthi imimoya le yakhelwe kuyena nemoya yekhaya ngoba phela kunenyanda ezulu kanjalo kunechheba la gogo lapha sithi ithongo zonke lezo zinto manje ke ngithi siphendula ngesonto edlule umlaleli ubuza ukuthi kulungile yini ukuthi kubaleke ngani ukuthi umuntu elale ekhaya ngaphambi kokuba kwenze umsebenzi ngisho njalo sathi zalukazi hayi uma ulala usuku olulodwa nje nalapha ukuthi uma ungezoba nasikhathi esiningi ekhaya kufanele ukuthi uma usuhamba kube khona okuphethe okusamphako okuyilenyama okade wenzelwe ngayo umcimbi noma ngabe ithiwa inkukhu kufanele nihlephule nje ukuthize ngigoqe cha mntanami sicela ke ukuthi ndlelanhle
0: So kodwa akikho inkinga mengakwenza ngosuku lodwa njengoba besho bezofika ekseni abamukele bese kuphinde kuyadliwa ngalelo langa ngoba obalula nokuthi kolunye uhlangothi kuyasabathwa nebanga lide abasuke besazolihamba.
1: Yebo ngiyakuvuma impela ukuthi kulungile kodwa angithi ke mina ngibeka umbandela.
0: Alright.
1: Ngokuthi mabekwenza fanele kabe sike iqashana nje lokuthi umntwana ehambe nako njengomphako wakho. Bemnike futhi bethi nanku umphako wakho.
0: Oh ufuneka athule nomphako lapho. Kulungile uthi ke umlaleli Masheza ngibingelele nobabutemi ngiyacela ukubuza uma ngabe nashonelwa umuntu ngesibhamu wacushwa.

0: inkinga manje kubi emninini uyafika ezocela ukukhishwa lezi zinto aphathiswa zona ezokucupha okubi kakhulu ukuthi uzoqa uzeqeda ke wonke umuntu uyazi ke umnini ngoba sewashona owayembulala kodwa yena usaphethe isikhali ngiyabonga
1: ngiyabonga uma umlaleli Paula lolu daba ngoba
0: ubalile ukuthi umuntu owamfaka akasatholakala uvela athi ubhisi uzobuyela kubona
1: awu ngiyabonga kakhulu bengithi mhlamba ushonile maya shona bheke emathwasena kufaneleke nenze kanjena ke kufaneleke ukuthi nihambe niyokhuluma naye nimtshele ukuthi njengamanje njengoba sakufaka lawa nesikhali sesicela ukuphuca isikhali kunamanyazangoma ke okufanele ukuthi echelwe lapho ethunini lakhe yabona mase echeliwe manyazangoma ethunini lakhe kuchelwa nje lento isithathiwe khona le mithi khona lezi lokho engangikhuluma ngakho isiko lokhu lokuphendula isoyi uma ngabe nizothatha imimoya le esuke ikhona enxiweni isebenza yona leyo mithi kusho ukuthi ngesikhathi senishilo ukuthi isikhali ke sesiyasithatha manje sesiyahamba sesosiphosa olwandle noma ngaphesheya komfula amakhulu umfula emva kwalokho kubese lo munye ochelela lapha ethunini lakhe kukhona amakhambi noma esingathi amakhubalo uhlelo lwemithi ibizwa kuthiwa amakhubalo leyo le mithi eyayiphalaza kakhulukazi uma ngabe abantu kade beshonelwe ngakusasa okusho ukuthi bezosala bonke lapha ekhaya bephalaze ngaleyo mithi leyo ngoba amakhubalo noma amakhangalo ubone engasenziwa nje manje ayesiza kakhulu ukuthi abantu bengashoni ngokulandelana iyakwazi ukuva amakhubalo ayakwazi ukuvala ukufa futhi ayakwazi futhi ukuvala nesikhali esisuke sikhona egcekeni
0: osho ukuthi khona kufanele ngemaba kwenze lokho
1: yebo
0: usho ukuthi mengezwanga kahle sengakuthinta uphinde umchazisele kahle umlaleli sonibona uthi ke ngiyacela ukuthi ungisize babtembelana nginomzukulu wami una 4 years neminyaka emine uhlala ecrash uthi inkinga nje ubuya eyimoshele uthi ngamshaya ngosuku lokuqala kwadlula usuku lodwa waphinda futhi uthi ke ngahlala phansi ngakhuluma naye kodwa waphinda futhi angazi manje sekufuna ngenze njani ngoba futhi angikaze ngimenzele lutho
1: umlaleli uyasiphela siphendula la abantu abadala ngoba ngiyakholwa kakhulu ukuthi laba ulalele lo mhlaba bazongifakazela ukuthi ingane lezi impawu loluphawu akhomba akhala ngalo umlaleli into eyayenzeka einganeni uma yisuke zikhalela isiphandla bazogumbula abantu abadala akuyona into ejulile le into eyenzeka le eyenza ngekhathi eyindu ezinzinti kakhulu nangekhathi zethu namanje njengoba umlaleli eyikhuluma nje isenzeka lento leyo ukuthi umntwana uma isuke ekhala isiko lakhe uyakwenza lokho
0: all right madlaba nabalaleli no Dr. Tembe ngiyacela ukubuza ukuthi mangabe ushade nomuntu owake washada kuvumelekile yini ukuthi kumuzi enhlala kuwona eze nebhokisi lomshado wakho omdala kuvumelekile yini usewashada kodwa
1: ngiyabonga ake siphendule nje asuphendule lo mbuzo nje ngokuthi sithi cha umuntu wesifazane ocacile ucaca kanye akacaci kabili sake sayenza isihloko kulomsakazo lendaba uyakhumbula Sindi la saze sakhuluma khona ngokuthi baye bathi abantu abadala uma bona besuke bemdabukela bethi ayingane yami ngoba usemncane nawe ungabona ukuthi ushonaphi ukotolo kanti ukuthi ngihamba kwesikhathi lo muntu uyagana usewazi wangibuza umbuzo ukuthi kulotsholwaphi ngathi mina umfazi maseganile uba ngalo ubungu walowo muzi agane khona ngase ngithi ke lo mkhuba ke ngiwubone wenzeka uke lotshelwe khona lapha agane khona bese bethi indoda imthathe kanti yonke into abayenzayo egcineni uma ngabe sehambile emhlabeni uye evele efuna ukuboxoliselwa emzini wakhe bebemukele futhi ngakho ke ikhomba yonke lento leyo ukuthi iyakhomba nje ukuthi kusho ukuthi into engamukelekile leyo ukuthi umuntu wesifazane ngagana kabili manje ke sengiyiphendlileke lebhokisi ngoba ngithe lonke uhlelo alwemukelekile
2: Ithemba lokuphila umuntu osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamizwa iwunga insango ugwayi isinemfu ikhuphe kanye notshwala Ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba. Ithemba lokuphila litholakala

0: Uwonka mafamasi na makosmetic shops aseduze nawe. Buhle bemvelo emlaze eMega City, Isiphingo Pharmacy, Manhattan, Jolie West Street, Scala Pharmacy, Aero Umngeni, nasema Beauty Zone, Enanda na KwaMashu. Sivakashele kwikhasi lethu lika Facebook, Ithemba Lokuphila, okanye usinte kule nombolo
1: 083-714-0529. Izwi loMzansi, yizwe umehluko.
2: Alright, sithabele phambili ke emsakazweni izilomzansi mlaleli. Mnomzana uTembe?
3: Yebo, mashesi.
2: Ukhona?
3: Ngikhona.
2: Alright. Nanga umlaleli la usibhalele wemnomzana. Uthi ke sawubona sini, ngicela ukubuza mangabe ke elinye iwele lendile. Kwenziwelani ukuthi leleli elinye iwele lingene kuqala lapha emgodini? Ubuza ke la umzo wakantuli.
3: Ngiyabonga Mphemba. Amawele ngokuzalwa kwawo awumuntu oyedwa kodwa ngokweqiniso abantu abihlukene. Kusho ukuthi ke esigabeni la khona amawele angakathumbi kunamasiko agcinela wona ukuthi uma okwenzeke kuleli wele nakuleli kufuneka kulinganiswe ukuthi liyenzeka ukuze leli lishonile lingacindizeli leli liphilayo.
2: Sakwenzela lo?
3: Yebo.
2: All right. Sabona sini noBabtembe, ngicela ukubuza ukuthi nganikezwe ke ubaba wami la esikhwama. Kodwa ke angilungelwa yilutho. Nomuthi futhi mangusebenzisa awungisizi. Uthi ke sengithose kaningi angisizakali. Ngicela ukubuza ukuthi ngenza kanjani babuTembe umama uMyeza obuzayo.
3: Yebo mama uMyeza, isikhwama anizange nisigeze ngesikhathi idluliselwa kuwena. Noma abazali azange sigezwe ekhaya isikhwama ngikhathi sidluliselwa kuwena.
2: Khona umlayelo obuzayo ukuthi umsanga udalwa yini?
3: Hey, umsanga udalwa nje ukonakala kwisikhumba. Uyabona? No. Ya, udalwa ukonakala kwisikhumba ukuthi uyabona ingaphakathi lomuntu nje elingcolile. Ingakho thina sithi hayi phela ohlalihlala ubusebenzisa iflash. Uma ngabe iziqu zoboya zakho nje singakwazi ukulawula mhlambe izinga legazi noma asingathi nje uma ngabe ungasakhululekile kakhulu endlini encane ugcina leliphunga ukufanele ngabe liyaphuma gcina selingaphuma emlonyeni wena qobolo wakho zobuntu uthe unomuntu omunuka ngoba phela kuwona imizimba kuphela unuka nomlomo yanoka udinga lonto ukutreatwa ngendlela ethize kanye ke nomsanka lo kodwa ke impepho yona ke ngempela iyawuqeda umsanka.
2: All right. Uyasibingelela umlaleli imnomzane uthi uyafisa ukwazi ukuthi mangabe ingane ziphuma kokhishwa lapha konina lume. Ufika wenze njani ke wena? Noma uyayihlangabeza sangweni noma ziyangena nje bese ke uyihlabela imbuzi.
3: Usho ukungena sokugcwaza isigaba sokuthi mabe suka abantwana bengena. Bayafika labo bakonina lume beme esangweni bese bememeza. Esangweni ngoba phela emzini womuntu endulo kuyakhulekwa uchazwe sesesangweni ukuthi uzokwenzani ngaphandle komahambo waziwayo ukuthi uyaziwa kodwa ungahambi nje uyachaza noma bethula mbili isisu senyoni asingakanani yabonga isisu somhambi abona nje ngibe ngikhulumisa abona ngibe ngikhulumisa ngiyise ngibhedile ngabe ngihlekwa yizwe lonke kodwa ngoba isiZulu akunalutho usho ukuthi isiZulu sidilelekile yabonga mashezi kungcorrect. Isisu somhamba singakanani singangenso yenyoni yabo umemeze esangweni kusho ukuthi uyazethula ukuthi uzengana nalaba ke balapha ekhaya
4: esangweni futhi usholambile
3: yebo sokubeka lokho ukuthi eduze uziswe indlala lapha ekhaya yebo
4: ya izwe lonke nje lilalela
3: angithi phela endulo kukhona ngithi namhlanje sekukhona izinto esizenyeza ngazo namhlanje njengoba nje uma ngase sindi mhlambe kukhona ingobo ongayisebenzisa ekhaya busu yabona ukuthi umuzo othize uhlwempu busu ihambisa khona ngathi umuntu namhlanje ethi ungizwe ngihluphekile kanti uhluphekile endulo yayingela lingekho ihlazo lokuzendlala ebantwini ukuthi wena uhlwempu ngoba lokho kwakwenza nesimemo sokuthi uzulisise lengisukuselwe inkomo zokwazi kuyifuya unikwe nembeyo yokulima endulo abantu basendulo babengafani namhlanje izinto abayithatha ngayo abantu namhlanje zazingathathwa kanjalo endulo yabonake kusho ukuthi ke kulokhu ke bazobemeza ke sangweni besho ukuthi bezengani kucacileke ebese kuphuma umuntu lapha nokhamba lotshwala ebese efika elthela phansi esangweni kusuka esandleni somnxele eyo ovala esandleni sokudla ngoba ya eyovala esandleni sokudla bese ke laba ke bese bequtshwala bengena ngaphakathi bese beyaguqa naye guqa iphuza utshwala bese phuziswa bonke ke

0: basuke befikile lapho ke bephelezele lo lomshana liya bese ke esukuma ke lethatha ukhamba lothi beqonde ngqo endlini lapho ke khona ke sebeyophinda futhi bokuyithula siyonke sizothungela ethongweni ukuthi beze ngani ngaphambi kokuba umntwana ke bese beyamumukela.
1: All right. Amangabe ke eseqediwe uyahlala ke la ekhaya sekuphelile njalo.
0: Besikhathe isigaba kusho ukuthi mangabe kunehlelo abalwenziwawo ngaphakathi lapha nabafuna bekhipha imbuzi ukuthi bayamimukela. Leyo mbuzi ke bese iyahlatshwa ke khona khona lapho bangithi phela laba abasekhaya ngoba beqala lapha kuhlelo lwasesangweni bebevele besuke nomkhono noma nohlanga ukuthi labisuka khona.
1: Mase bebuyela la bebuyela khona la basuka khona. Benzani laba bazoba bamukela sebeyabuya ke manje.
0: Ya bahlaba lembuzi ke kumemukela umntwana ngoba naba laba bafike nohlanga lwembuzi noma nomkhono uma ukuthi bebevunywa abantu labephuma khona kusho ukuthi lokho abafike nakho kwena bazophinde kunakulembuzi futhi kuphuma ukuthize umkhono
1: uye lapha basuka khona
0: uye lapha basuka khona
1: mabefika la basuka khona kufike kwenziwe njalo.
0: Oh, ilokho akubuza umlaleli. Okay, uma ngabe sengimdala phela uyabonga ubafike lapha na bese ke bebika ke ukuthi cha bahambe kahle bayebemukeleka uyabekwa ke lo mkhono lapha ke usungaba umkhusu ke mhlawumbe wangolunsuku ukuthi udliwe ke lapha sekuphelile
1: ayikho into enye yenzwa
0: ayikho enye into yenzwa.
1: Oh yeah. Okay, umlaleli futhi la ubuzile uthi wabutembe ninjani ngiye ngizwe kuthiwa makushone isangoma mangabe sesiphuma endlini isidumbu saso asiphumi ngomnyango kuye kubhodluza udonga lendlu ukuthi ke ngiyacela ukwazi ukuthi ngabe kwenziwelani uma ngabe kuthi kuyiqiniso lokho.
0: Ngiyabonga umoya wobungoma. Angithi umuntu uma ngabe ukhulu esehamba esiye emathuneni uyakhuluma naye uthi sesiyahamba sesikuyise emathuneni angithi kanti lo muntu lona osuke ukukhuluma naye wembethwe imoya yabo. Manje ke imoya ke ngeke ukwazi ukuyilahla ngoba imoya ingiyela ekhaya angithi. Ingakho ke bethi ke na bamkhipha ngemuva kwendlu futhi abamkhulumi naye abamtshisi siyahamba vele bemkhiphe ngemuva kwendlu.
1: Kubhodloza indlu.
0: Kubhodloza indlu bese ke behamba ke bembeka la bembeka khona. Nokho ke kodwa ke amazika afani. Ngoba kwamanye amaziko kunezabe eyithize eziye zenziwe zokugcina imimoya. Angithi nje uma sikhuluma ngesindaba.
1: Mhlambe lokho ke okushoyo nje ngingena emlomeni nomzana uTebe izinto eyithile egcinwa ngale ndlela osho ngayo. Ziye izenze yini ukuthi kungaze kufike kulesi sigaba sokubhodlozwa kwendlu.
0: Oh, lezi zabe zenziwayo.
1: Lezabe zenziwayo.
0: Yebo, angithi ke ake ngikhulume ngesindaba kakhulukazi sasenyakatho. Uma ngabe kuthiwa kuhambe isangoma emhlabeni kunegobongo noma bathi ke ngale isigubu angikhulumi kodwa ngalezi igubu lezi emkhuba mina igobongo loswela oliye lithathwe kuthiwa kususwa imimoya kuyena kushiwo ukuthi cha asinijabhisi khulunywa kanjalo asinijabhisi kodwa sinibikela nje ukuthi umzibe benisebenza ngawo wabasekho sesizongigcina nje la. Kuye kufike isikhathi sokuthi ke kugezwe umndeni bese kubuye kuthiwa kugezwa nalemimoya ngembuzi angithi angiso bese lemimoya ilulekwa ukuthi mayingena komunye umuntu mhlambe noma izizukulwaneni ayingene ngamaphupho acacile kahle ngoba lapha kufanele nje maya amaphupho uqobolwayo ifakwe chile ngaya eleli gobongo lokuthiwa liyagezwa ke gobongo libekwa khona khona lapho lezi liphe.
1: So ke asezoba khona isidingo sokuthi kubhodlozwe
0: uma ke iziko linomthetho ofana naleya sizobabika isidingo sokuthi ena kubhodlozwe ngoba ngaphambi kokuba ekhishwe ngumnyango nangaphambi kokuba etshelwe futhi ukuthi sesikuyisaphi imimoya isilunyuliwe kuyena
1: yayobekwa
0: yabekwa ngendlela yokulungela ukuthi izogezwe. Yebo,
1: siyabonga mnumzane. Umlaleli ubuza ukuthi impepho ungakwazi ukuvela uyishise nje ungasho lutho ungeze ukukhuluma uyishise nje.
0: Impepho yenza umsebenzi omningi ngoba impepho uma uyikhumbulile impepho yayishisa uyikhumbule nje impepho yayishisa ungezokusho lutho egcekeni nje abanumzana ecala babeyishisa nje impepho uma ufuna befuna nje kube nephunga elimnandi nje egcekeni nanokuxosha ke imimoya yakhe ngoba ngikhulumele futhi nangalokho futhi.
1: Siyabonga mnumzane kakhulu asiguqisela. Ngiyafisa kakhulu ukuthi usiphe inombolo zakho okwenzela ukuthi umlaleli ofisa ukuxhuma kwazo ukuthola.
0: Ngiyabonga kakhulu balaleli inombolo yami is 082
1: 597
0: 5976669
1: 063 09.
0: Yeah.
1: Ungayiphinda futhi?
0: 082

0: izwi lomzansi yizwe umehluko njalo ngomsumnuko kakulehlalo ngo 12 ku 3 ntambama
1: yabona amathembu lawo ahlangena umbe ubona azosikhaya
2: azihlome ngane
1: ze ahlome ngayo yonke into lamathembu osikambuki lakanipha umnotho bayawazi amathembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho kodwa ayeke sibuso umuntu ongawuhlonipha umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi lo yokulutha
2: obana befuna
1: ukubona nje amaphoyisa nje la intelligence
2: ibisi vele sisehlile ukuthi konke abafuna ukuyisusa la ibone
1: yokubone ngekho amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
2: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni intelligence ngokwakhona yayiku wakhalwa ngayo njengo 2021 yayikuphi pho
1: ku 2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu
2: wakubani
1: ukhona wayesebenzisana nabantu ababezokwenza
2: lezo
1: ubani
0: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi

0: ilizwi lomzansi.
1: Shamla sho sekhombisa emzozo ngaphamba kubombane ihora lesibili ngelesibili kehora uyabuya ke la uStabile kaMahlaba Mtolo uzosiphakela ke zona indaba sokugama ngxenze kubombana kwaloko ihora lesibili ohlelweni ke ikusasa lethu uthi ngibone samthatha ke la umunye ke la ku 0604807164 naye ke Paula ke la ngaphawula ke ngalo ikusasa lethu sabona awu angazi wathi nya akonke impawu impela sokuthi ukhona nangixolana iminyando ikusasa lethu kubingelele kohlelweni olwami udaba luthi ke abantu abehliseke la imimoya la ngoba ubaba uRamaphosa angeke avesane aphume nje kalula uNC uyamvikela umoli wayo njengoba ke yamvikela ubaba uMsholoze godaba lefire pool ikusasa lethu
2: bachana
1: sobo
2: awu ngikhawula umyazile
1: siphelile njani nina
2: ukhona ungqalele ngomsindo mfowethu awuqhawula
1: ngosiya
2: ungqalele kakhulu umuntu usempona mponeni yafundakela manje
1: yes
2: ngikukhawula mina ngizwa la eindabeni
1: ubani esikhulu bana
2: uma ngilalela ungqalele kumfowethu ngoba ngithatha ngqalele nomfowethu ngizokhala ngikwazi ukuthi kubune yo hala ngizwa lokho kuna nenkosi la yamaxoxi la emabhathweni emzimkhulu xawula ngini ngathi ngiyana yabani Jehuza ongazuthi unezikhalo zokuthi abantu bokufika abandlani banokuphathwa kabi mhlawumbe siyabacwasa into ebuzana ngathi ngizwa kanjani mona ngixolele ngizwa indlela engihamba kuyona qha uyibuye ubaleke so ungatholakali angazi ke ifu kunjalo umfowethu mhlawumbe uJehuza indlela yayazi inyana leyo yakaJehuza besicela nje inkosi yami uma ngabe mhlambe kukhona ongalalela kubona aze abatshene inkosi yami kulowo inyana yabo ukuthi siyacela bandla ungazi ukuthi bangasiphumuza ngoba sisaphumula nayibo sisaphumula kwakulo Jehuza lo usisize futhi ke usiphumuzeke kule ngoba asicabangi uba kuleyo uzophinde usine emqaleni njengana nawo usine khona emqaleni uhamba nabelungu lana kasesicela into eyi-one ke ngoba asifanele nanyinyana la siwumphakathi ingasini emqaleni kunzima kakhulu uthombe xhawala kithi kumiwa umuntu angathini igroup efana nayo le uJehuza thina sesiyazi kahle siyayicela nje ngathi ngangasini emqaleni balaleli bezi lomzansi bahlali base-South Africa la kugqugquzelwa imash elokuthula enhle enje enhle bafuthi yabona ukuthi ngiyadinga ayidingakali la ngani bafuthi engizwa inobunyaka abantu abafana nalo

0: Isilomzansi.
1: Lalela, isingu 50 iminyaka kunensipho engungqo. Ethakwe ngamakhambi asetshenziswa igidi ningizimu Afrika nsuku zonke. Kusuka esikhumbeni esizwelayo nesiqubukayo kuya kwesiba nezilonda nokulunywa okungabekezeleki. Itetmosol iyakulekelela ukulawula isimo. Iqinisekisiwe futhi ithembekile. Zama itetmosol namuhla.
2: Ingulubane abakhiqizi bathayela ongabuli uthayela wokwakha amafemu. Siyakwenzela olingana ngqo nendlu yakho ongadingi ukuphungulwa noma kwenezelwa futhi. Opendiwe nongapendwanga uya uthola. Uhlobo lwe-AZ200 umqolo omkhulu nomqolo omncane ayefana amanani. Sidayisa namabhodi amakhabethe siyawasika futhi.

0: ugamenxe lo ngwakhanyile ngilapheshwa wegcinhliziyo. Yes, yeswa impela abantu sebaphila impilo eyokugxeka nokucacayo nje ukuthi kushuthi vele sekuseduze ukuthi bayigxeke bona uqobo ngoba yonke lento esikuyona njengamanje eyizinkinga ayidalekanga manje kodwa into edaleke kudala ngalesi sikhathi bona besathanda kakhulu lo ANC esebembuka inkohlakalo kakhulu manje esasithi uma sithi siyabatshela hayi bengasilaleli beyitshela ukuthi siyadlala kodwa namhlanje inkinga ngoba sebefuna ukuthi nathi sisho lokhu okuthandwa yibona mina engikwaziyo nje ngiyazi ukuthi onke lamaqembu asungulwe after 1994 amaqembu nje lawo angasungulelwa ngokusebenzela abantu kodwa amaqembu asungulelwe isisu zawo.
1: Sawona mangubane futhi ngithebe ukuthi uyaphila umsakazi wami. Cha usho basendwedwe lokuthi mina lebe ye-US citizen iyafunakala bayidalule ukuthi umuntu uzabe nobuzo obubili nje kuse kungobani ngoba phela le nto izokwandisa igibingu uma ukuthi abakudalule ukuthi umuntu uzabe nobuzo nje obubili ngoba kusuke laphi ngoba phela siyabona uma uthambe kwenza wona esomabhizinisi othile. Nomhlambe umuntu ngoba ngikhona eParliament ufuna baveze phela baze babe nobuzo obubili ngoba inkinga kuyini wena sisinosepho bona tavumelekile nje njengoba mina nje ngiyolana nje eSouth Africa nje mase nginobunye ubuzo bokunye indawo ngafuna ngidalule kahle ukuthi ngize ukuthole nje ngifuna kubenzani ufuna nje bakuveze mangubani ophela izwi lakithi nje lisenkingeni nje mhlambe baningi abantu nje abacashile nje ngophela lokho ukuthi mhlambe ugcina umuntu engasagxilile kakhulu ezweni lakubo bela kuyenzeka thinise desa ngezola kubo umuntu mabe enento efana naleyo usho kwasendoda lo futhi ngiyabonga mangubani
2: Mambofu ngiyabingelela uFezi hey mangubani avele ibhola iqembu leANC melithi zama ukukhuluma indaba abantu bokufika njalo lifike ligceke abantu bokufika ngokuthi bangene la ngokungekho emthethweni lingasho lutho ngama drugs lingasho lutho ngokuthi kufika ngane South Africa ibulawa ngopoison libulawa yibo labantu bese ligijima liyogxeka ama-South African ngokulwisana nabantu bokufika kakhulukazi iqembu le-Marsh and Marsh bese libasabisa ngomthetho. Uyazibuza-ke ukuthi yini ngempela le abayizuza nganga abantu bokufika. Eyi ayisheshe iqembu le-ATM uzungula akasheshe kakhulu sithole ukuthi labaholi babhile ngakuliphi izwe ngoba engathi uma kufi South Africa khona leli zwe abangabalekela kulona. Angibonge.
3: Ngibingelela sisinosipho ngibingelela nabalaleli. Awuzungula uyindoda ehlakaniphe kakhulu uhlakaniphile ubhuti umfowazungula. Lento nje ayishoyo ibaluleke kakhulu ngoba bangabe impela kungenjalo ayi njoba nalabantu bengaka bokufika izimpela engagcina selisezandleni zabo uthole ukuthi i-cabinet yonke impela sekuyibo. Hayi wona kubalulekile ngempela ukuthi umuntu hayi akachaze manje mangabe engena lapha eParliament echaza ukuthi kahle kahle sukaphu yakuphi khona. Ubaba uNtuli lo weANC mayekhuluma ngale ndaba yabantu bofika hayi cha ubaba engazami ukusikhohlisa eza ngazathi ungakithi isimo sesimphoqa ukuthi ebenza ngazathi bangakithi abantu be-ANC. Abantu be-ANC nje bathanda abantu bokufika ababafuna abalana baze bavotela ukuthi ngoba bayabathanda anonymous.
4: Mangubane hayi uwile lo usebhizana mangubane kukhona ingxaki esoba nayo uyabona mangaba mangubane kukhona umuntu ozoba nobuzwe obubini noba ngaba buthathuna obubuzwe abumqaleli lo muntu uthi ngophi umsebenzi afanele angawenzi ngophi umsebenzi afanele awenze ekwelo lizwe kodwa ke ngokuma uzothatha umuntu onobuzwe obungaphezu kobodwa umbeke kumaposition afana ne-intelligent liphephe kangakanani izwe makuzoba nabantu lapha abanobuzwe obunjena uphinde lo muntu angakalelwa ukuthi ngophi umsebenzi ngoba bagcina befakwe nasemsebenzini njengoba nisisho nje mhlawumbe abe intelligent ezindaweni ezibucayi zombuso kanti unobuzwe obuhlukeneyo asingeni nengozini.

0: lapho uma sobani abafana nalabo mangubani ngicuma ukunganaki okubi okuyingozi ezweni lethu okumangubani inkosi.
1: Ah mangubani angibingelele mangubani ngumtsholo lo. Ya mangubani liyabani bokufika. Ngeke ngqobeke. Ha le ndlela lento ayiveza la. Ilese saba ngisukuyikhuluma phela kuzodwa uyacwasa. Into edala ukuthi mangubani osopolitiki bangavumi uphumela obala ngendaba kube khona abantu abadefend abantu bokufika. Yona le nto uba nobuzo obuthu. Ube nobuzo obuthu. Ngoba le nto singayimane sithi ANC. Lezi zikhathi zoshaka zasixovela nazo. Kaza silubele ihubhana sodwa angena ama-foreign eSouth Africa. Umuntu esuka ezweni akalilahlanga izwe lakhe. Uhlale usale lithanda kodwa la eSouth Africa uzofuna impilo engcono. Nabanye usopolitiki bala. Bebevele bengaba la. AmaZulu namaXhosa. Banemizi kulamazwe. Banamabhizinesi. That is why bethula besidala thina semazingeni aphansi. Sidazwa abantu abanemizi kulamazwe nengane. Bazalisile kulamazwe. But abafuna usichaze banamabhizinesi banemizi. Nale genge yabhaca la ngesikhathi zobandlulo ukuthi abazosilekelela. Wafaka ukuthi mabagodi ke phela sibongile ke nisilekelele saliphathizwe. Godukani ke manje nizobuya ngokusho. Kwadwa osela makasele bala. Imoshakele lento amafuna ngeke inqobeke mfethu. Umdolo lo khuluma.
2: Ah ngibingelele sisi Nosipho kwizwi uChaklas Ntuzu. Cha mina nje ngithi kumele baveze ukuthi banobuzo obungaki. Ngokomthetho uma ungabe usunobuzo kwabakwelinye izwe akumele ukuthi ube nesikhundla eParliament ngoba wena uxhamalazile. Okusho uthene unezinto okwazi ukuthi uyibikela elinye izwe leli wena osuxhamalazele ngakulona. Nemali zakho kulula ukuthi uthi mawuthathe imali uyithathe uyihlonise kulelo lizwe lakho oxhamalazele kulona. Umthetho wakhona kumele nje abantu abasePhalamende nabasebenzela izwe babe nesiqiniseko sokuthi baba seSouth Africa kuphela. I-interest yabo ila eSouth Africa hayi kwelinye izwe eliseceleni. Ngakho kumele ukuthi baveze ukuthi hayi mina impela ngowala eSouth Africa ngokuphelele anginalo elinye izwe engixamalazele kulona. Lokho kuyosiza kakhulu.
3: Sesinosipho sawubona sesinosipho. Hayi. Ngithi nami engibeke nalo la mesisi. Ngithi hayi engiphakamise izwe lomzansi. Ngiliphakamise. Ngithi hayi hamba buhamba phambili izwe lomzansi. Ngalokhu anengithi nje siyayikhulumela nje la. Le nto ngeke ziyenzeka le ndaba yokuthi abantu bokuhamba bahambe. Kodwa nje ngithi abalaleli izwe lomzansi la. Kanti balalela izwe lomzansi. Sekugcine sekunjalo-ke. Sekwenzeka lento esasikhala ngayo kuzwe lomzansi. Siyawubonga umsakazo wethu izwe lomzansi. Ngithi ke ngibonga kakhulu ukuthi nami ngingene namhlanje emsakazweni. Kade ngagcina kungena sesinosipho. Asisho sonke sithi mbhobho wendlo. Mbhobho wendlo very small farm laphaya la kamavundla.
4: Sigaqa amagula drive show. Imini inkunzi yakwaMzizi umakhelwane kamathumbu phaya emncakwini ngimnake. Hayi hayi nami ndithi abantu bokufika mabahambe mabahambe basikhathazile mabahambe mabahambe. Sifuna ukushaya ngabafazi nga-5 nga-6 ngokuna dala bebathathile abantu bakuthi intombi zethu mazibuyele kuthi ngokuna sesikhathi sethu mabahambe. Hayi Nosipho
5: sibonga nje kakhulu kuyena kumlalele ngena shiya kona uPaula nje kwakhe uyakwazi ukuqhubeka impela nakuona kama voice note kanjalo kuye futhi nakuyona ke umqhafazi umlaleli uyakwazi ukuqhubeka ngene ashiya kona uPaula nje kwakhe.

0: akho ufuna ukubhalela lapha ufaka lapha kulela committee i-email address yabona nje ngalezo kube easy kubalaleli ukuthi nabo bakwazi ukubeka imbono yabo kuleli committee elibaleke kangaka lokureviewa umthetho sisekelo okuyinto engavamile.
1: Alright, uvela nje.
0: Yeah.
1: Ngosi.
0: Ngoba kakhulu. Yeah, ngiyaqala nje ukufaka umthetho ukuthi le nilandelele lento mangabe iyona nikwazi ukuthi nipublish.
1: Alright. Osibawu siyabonga kakhulu dad.
0: Siyabonga baba.
1: Danke sir, ngosi kakhulu, sibulela kakhulu. Mine imizuzu obethe phansimbi yesibhozo kwi-0 mzansi olifumana kuhlakhulu nale 8.0. Asibheke nanga umphulaphula phangasekhaya othi wathumela ke yakhe i-voice note ngeli xesha.
2: WakwaMthwesi, ngiyaxolisa ma ngabe kuwukuthi ngeke ungizwe kahle. Kodwa ngicela ungangikhi phezulu. Ngicela ungiphe nje isikhashana ungizwe ukuthi ngithini. Igama engizolibiza. Ngizolibiza. Ngiyazi ukuthi alifuneki eredweni. Kodwa ngifuna ngalo ngqo incazelo ukuthi liyinhlamba kuphi. Uyabona kukhona the late Mbongeni Ngema. Wayicula kukhona ingoma yakhe ayithi siwiliwili samabhunu amabhunu ayawiliza ukuwiliza kusho ukuthi umuntu awumuzwa ukuthi uthini ukhuluma ilanguage ongayizwa uyawiliza ongangokuthi abelungu singasho ukuthi amawiliwili abelungu ngabe inhlamba yini njengoba ke leli gama engilisho once elithi amagweregwere inhlamba kuphi lo ngoba ukukhuluma ukuthi lento bayakwereza asibezo mabekhuluma ngabe liyinhlamba apho zekuthiwe nje eredweni alifuneki ngiyaxolisa mangikhulume kabi mthwesi ngiyabona.
1: Alright, ngosi kakhulu se siyabulela siqhubeleke phambili sibheke ba siyahamba njani mibini kuphela imizuzu uba kubethe pha insimbi yesingaphi yesibhozo qaba nje nomzuzu oyi-1 mandikuthabathe ukwizwi lomzansi mbololekhaya.
3: Hey, mama mora kunjani Mthwesi?
1: Baba siyaphila kunjani tata?
3: Hey, yaphila baba masana.
1: Amazon.
3: Yeah, hayi sikhatha sako vele Mthwesi. Hey.
1: Uzuzindawona
3: bona ngale Mthwesi. Ngangazi ukuthi uhamba sihamba ezweni lethu siphile kabuhlungu kanje. Ngangithi inkululeko siyitholile kanti manje hayi. Impela uriverse omkhulu nje manje. Uyabona nje awusazi ngempela ukuthi libheke phi. Kodwa ke mina ngiyayimona ngathi izo le ikhadi zokugcina wena Mthwesi eshiwe iBhayibheli. Ngiyabona. Ngempela izinto ngendlela ezenzeka ngayo namngane wami hayi ngiyabona. Ngoba khona into engididayo la wena futhi ngoRamaphosa. Awu ngobaba uRamaphosa nje umhloniphi ya. Uyazi uRamaphosa khona la sunja tencoma iDA khona. Wangancoma iNC yakhe. Yangidida lento ukuthi kwenzekani ngalo baba. Uyayibona yona. Nakhe ezothi amakhansela eDA ingabe iNC ifunda kubona ukuthi kusetshenzwa kanjani. So manje angimazi noma yena akaboni ukuthi izwe kwenzakalani ngalo, I really don't know, uyabo. Kodwa ke Mthwesi, hey, kuningi bengizokukhuluma mfowethu, mina ngiyathanda ukuhlonipha isikhathi. Ngicela nje mfowethu nje ukuthi omama kusasa kukhulwe kakhulu bafowethu, inkonzo yomama nje kube yibona abaqinise emkhulekweni.
1: Angibamazi.
3: Ngibusise mfowethu nibe right, akumnandi ngempela kubuhlungu, kuyasabisa futhi into engasiyenzeki. Amen.
1: Angiba, ngosi kakhulu. Siyabulela, siqhubeleke phambili singena ke ngokuphaka umxholo nencambu zesintu enqubeni egamalayo Mzansi Talks xoxa ngolwesithathu besitshilo endobana siye sibe naye phaa ubaba Mavula sixoxa nje ngezinto ezithinta kakhulukazi thina njengesizwe esintsundu. Ngenye imini ubaba Mavula wathetha wathi heyi wayebona kuhlela kuthiwa simnyama. Andikaze ndiyibone into emnyama kodwa ndibona into entsundu. Azawazekelisa ngemike lapha mngamo le nto yoba nantsi into emnyama i-remote ayibona imnyama sucu kodwa eyi andikho lapho. Asihambe sibheke ngqoko lakucala siva mhlawumbi ke siyibamba njani ungahloma ngepeni nephepha ukwazi ukuthabatha inkcukacha nencombolo ezithe veshe khumbula kulobulobi uyi-brand ambassador yakwaphila mzimba kodwa phangasekugqibeleni phange.

0: ama cosmetic shops. Thinte kule nombolo 083 714 0529, 083 714 0529. Distress and get distress. Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
1: Alright, mkhulu sibuyile kwakhona. Kwintetho yethu sina namhlanje umxholo nengcambu zesintu sithetha ngendaba ethinta umdliwa. Lakhe thuba mdlinga.
2: Okay. Yeah, so ngithi ke kuwena uma ukwazi ukubona ke izizwe, umuntu ozazizizwe ziyakhuluma nje uba sikhuluma nje. But kuba nenobuchwephesha obenziwa inyanga ukuze ufike kulelo zinga. Izizwe zizilwane nazo njengoba zisebenzisa umuntu ukuze zikhulume. Singazithuma nje sizikhuphulela sizithumele sike ngeminute zizobuyaza sitshela ukuthi egcikeni kini kwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Yabo. So ke nale memo yakhe umuntu ngesikhathi eyivusa lapha uzoyikhuluma enikhulume kabi lapha eninyunte lethini ethini ethini ethini ethini ethini bese iyafika ke lelo khoza la egcikeni mayifika ihlala la egcikeni izokwenza yonke leyanto ebiyitsheliwe njengoba ngisho ukuthi nezizwe zizo uzihlanganisa uzihlanganisa uziphothule mase uziphothula yila uzinika khona imithetho ukuthi ukuthi nokuthi nokuthi anikwenzi ukuthi nokuthi nokuthi niyakwenza. Ngithi ke imizi eminingi ke ibulawa yileyo lukhuza leyo, ibulawa yileso simo leso sokuthi la kunomdliwa. Abanye abantu bazothi isilwane kuthiwe ibona isilwane sila igcikini kulandwe izintelezi, landwe izintelezi kubiye kuchelwe kufake izinyamazane. Isilwane mthweso silokhu zile siyigwala. Isilwane siyashesha kakhulu ukusuka, siyigwala, ayikho into eyigwala njengesilwane. Somathuba futhi ngoba ukuze ubone nje ukuthi siyigwala asikaze sifuna ukuzivela, masivela sisivelele sona sifuna ukuveza labantu sokubathanda sisiveze ngabo. Ma umuntu wesilisa sizofuna ukuziveza ngomuntu omuhle esaziyo ukuthi uvela uzokhangeka.
1: Yabo.
2: Ma umuntu welokhuza wesimame sizobheka enhliziyweni yakho ukuthi naba abantu olukhuza kuyibona okungakhange ngakube sebenze loba asezi siyiso. Yabo. So ke nalana ke kuwona umdliwa, umdliwa uyaba ngathi idluzi. Uyaba ngathi idluzi, ubehave njengalo idluzi ngoba usuke lapha uzothatha umuzi ukuthi umuzi kuzolawula wona. Yonke into eniyenzayo ngoba khumbula ukuthi kudala njengoba sigcina amasiko bekuthi mangabe umkwekhaya kwenziwa umsebenzi makube waliwa nje kwaba nokulima nokuthi kulwabantu kuze kulinyazwane kwakwazi ukuthi leyo nto isho ukuthi konakele umsamo. So manje sekuyajwayele ukuthi kuyenzeka
1: manje into
2: ekhona ayithusi nalapha ngithi usibanibani wagwaza usibanibani yabo. Iya ngokuya ihlambalaza lezinto esithi ngamasiko. Akunqeni nje ukuthi kade kwenziwa umsebenzi kuvele kudili uxosha umuntu adilizo lo muntu bekadenza umsebenzi la ekhaya uzokuthi uxoshiwe omunye umfice isiphandla semanzi sengozini yemoto ekadenza umsebenzi. Ekhaya makwenziwa umsebenzi, imisebenzi esisuke siyenza sisuke senza iminikelo. Umnikelo ke yile nto ethi ngiyakwazi ukudela amanzi angangelitha ukuze ngithole ibhakede lo 20 litre. Kusho ukuthi le litre ngiyayidela nginikela ethongweni lami ukuthi ithongo lami kube yilona eliphuzayo lingumi bese liyangibusisa silona ngamanzi awu 20 litre. Mingaki imizi njengamanje ukuthi mangaba kwenziwa umsebenzi bese ubona izinto ziqaqeka ngempela. Kunemizi othola ukuthi kwenziwa umsebenzi

0: owezinkomo wahlatshwa kwathini ungaveli noyedwa umuntu ephupheni umuntu wala ekhaya ebantwini esebashona at least kasho ukuthi hayi nenzile iphutha lana lana la asijabulile ngalo msebenzi bezithulekele kuyashonwa akuveli abantu emaphupheni abantu bala ekhaya but bomo umnala amaphupha zoloku hayi kuphupho sibani bani okanye umuntu athi yazi ngiphuphe lapho kuphuza utshwala esisulu kungathi kukhona umcimbi okhona kodwa bengingawazi ukuthi ngowani bese-ke kwenziwa umcimbi cashanga ukuthi hhayi ake senze umcimbi okanye ake senze itiye yabo uthole ukuthi niloko nihlaba kanje kanti nihlabela lelokhu zale midliwa okunye nithi nenze umsebenzi nje oqondile niwenzela umuntu eniwaziyo mhlamba ke ngenza isibonelo ngithi umembulo yalibona ulambulo nithi nenza ulambulo uqhamuka umdliwa uhijack wonke lo msebenzi kusho lo muntu ebenimenzela useli akabuyiswanga leya nto beniyambula ayimbulekanga ihlambo nje lihamba emoyeni akho hlambe lenzekile lelukhuzale ama signs ke ahleze khona nje ubangisho uyabona into yokuqala ekhaya anikwazi ukuba nengxabano lezi ezinsa kubonayo ukuthi anikhulumisana le nto sesiyiboya namhlanje nje abantu kuqatshana ukubonakala ukuthi la akukhulunyiswana wonke umuntu ma uthi uyalandela izwakala into ebangwayo akukwazi ukuthi ekhaya abantu bonke bafundile but basebenzi into engabonakali yabo abaningi bafundile kodwa futhi abasebenzi akunanhlanhla nje kuyona yonke into eyenzekayo la elokhuzini la emndeni kunale zinto ezingajwayelekile ezigcina sezilokhuzile seziza zaphenduka zaba yintshwayelo manje-ke ngithi-ke ngokunye abantu ubona zingalungiseki izinto eziningi yile nto yokuthi asifuni ukubheka izinto ekhaya ingako ngiye ngithi uma uzoba nomsebenzi asikho isidingo sokuphuma uyohlola uma uzoba nomsebenzi uhambe uyofuna intelezi yokuchela ufike umtshele uyitshele inyanga ukuthi ngizoba nomsebenzi okanje nakanje so ngifuna intelezi yokuchela ukuthi umuntu angangeni nemithi emibi ekhaya nokuthi abantu bangaxabani ubona imisamithi ingalungiseki nale midliwa ingalokhuze ingalapheki kanje yingoba umuntu uphumayo ayohlola yonke into aba kukhona nomuntu okumfice egula ebothozela mehamba umeqo akafuni ukulapha umeqo ufuna ukuyohlola ukuthi wenziwa ubani lo meqo ayikho nale nto ukuthi ake ngizilaphe ngiphile kuqala mase ngiphilile bese ngiyaziqinisa ukuze kungashayeki kalula abantu nje mayeke walokhu uzawezwa kuthiwa kukhona umuntu ofikile ohlolayo hhayi bawumityhukileyo ndawo bayohlola uyazazi ukuthi izinkinga zakhe
1: eyi
0: ngithi-ke ayisoze yalungiseka le nto yomdliwa ngoba ngesikhathi usazi ukuthi naku umdliwa uyanihlupha la ekhaya uyahamba uyahlola uyafika lo mdliwa uhamba nawe awuselona leli dlozi lala ekhaya uyafika lo mdliwa uveze ezinye izinto lapha ufike uveze ezinye izinto lapha njengoba ngisho ukuthi uhlezi uzozidisguyiza njengedlozi abakini bazovela bakhombise ukungajabuli mhlawumpe akuvakashele nje afike athula ngakhulumi because amandla kanawo yabo avele inkulumo kodwa ungavuki nayo ukuthi umkhulu wakho njengoba befikile ubezothini nitheni nixoxe nathini uzame ukuzokukhombisa umonakalo khona la elokhuzini nawo lo mdliwa lo kukhona eminye imidliwa ehlakaniphile efike iqala ibe ngumdliwa omuhle ufike uqala ukunikeza izinto ukunikeza izinto kuhambe kahle ubese uyaziveza ekugcineni ngoba into ezoba inkinga yile ukuthi

0: into esuke ezonixabanisa leyo ukuthi ngeke uzowenza umsebenzi othi nguwenzela umdliwa. Njalo uma wenza umsebenzi uzowenzela abantu balayikha.
1: Okay.
0: So iyona nto ehlezi izolokhu ezoxabanisa. Eminye ke ikhandeka ngalendlela leyo ukuthi ufike wena. Mhlawumbe uyabona ekhaya ukuthi ukhula wawuzitshelile ukuthi uthi mono 30 years. Ube sokwazi ukuthola ukuthi nokuthi empilweni mhlawumbe ikhaya sokwazi ukulishintsha kubonathi hayi behluleka ube suthatha le ndlela enqamulelayo uhambe yolanda into yokuphila ilandeke bese uyashona akaze ngezwe kulabantu abalanda izinto okuthiwa khona umuntu ayamhlebele yabo njengenyanga inyanga esikhwama kuhleze kukhona umuntu ezosishiya kuye kubonakala esaphila nje ukuthi hayi umuntu obesondele kusibanibani ngusibanibani esilindele ukuthi akwazi lezi zokuthwala azijwayele ukuthi ziba imfihlo eyaziwa uyena manje mase hambile le nto uthole ukuthi iyahlupha la egcikini akuyone la ekhaya athi mhlawumbe uzezigubha athi uyazithatha uyozilahla endaweni ethize zibuye zimlandele lo ophilayo uselahla nje ukuthi uzama ukuxosha yonke into ekhona la egcikeni akazi ukuthi kumele enze kanjani so engisho ukuthi kufanele ekhaya sihleze siqikelela lezi zinto namhlanje kuyalokhu zasekhula nje thina wakhoya le nto ukuthi makushiswe impepho iyabhekwa ukuthi shunqa kanjani
1: ya indlela eshunqa ngayo
0: yi siyabona namhlanje uyayishisa nje impepho awubheke lutho ukuthi isha kanjani iyavuma yini kwalento elangabi lempepho uthi mawushisa impepho elangabi uzofuneka uzoyolicisha ngesandla ukuthi isho ukuthini kwayona lento waphela usokungavufakela uparafin lapha nopetrol ukuthi sekungavuka amalangabi but ngenxa yabantu besikhathi samanje ngendlela esiphila ngayo siyohleza sizama kulungisa lezi zinto zemisamo because umdliwa usuke uzodila nomsamo usuke uzothatha over umsamo wala ekhaya umsamo ke insila la ekhaya ebuyiyona exhumanisa abantu abaphilayo nabantu abangasaphili so mase lo uqhubeka uyahlaba uhlabela le mimoya emndenini amasiko ayenziwa njengokuhlaba nje but anikwazi ukuthi ningahlaba kuze kube kathathu ngonyaka yabo at least ukugaya ngisho kungagaywa isonto nesonto akunankinga yeah ukugaya nje umqombothi but mase kancane kancane kuphoshiwe kunomsebenzi la ekhaya ngokusho ukukhoya lo moya lo osuke lapho seniwufida engithi ke lezi zinto sihlangana nazo zonke izinsuku kubantu into ehluphayo ngabantu bafika bezazi lezi zinto ukuthi uyathakathwa uthakathwa ngosibanibani kubani untshontshile idlozi la emntinini uyabo zonke lezo zinto lezo uthi uyabonisa ngalayi uyayizwa nje kodwa njena ula ekuthenini engathi ungamnika izinto zokulwa nosibanibani lokuyena nomenzana kanti ngaso sonke isikhathi ekhaya uma kunezinkinga indawo yokuqala efaya sibheke kuyo ngumsamo ukuthi lethulele ithini idlozi lala ekhaya
1: yeah
0: yebo mawubaphupha abantu bala ekhaya bengaphandle noma bayaziveza njengabantu noma baziveza njengezinkomo njengoba kwenzeka kwesinye isikhathi ithongo lesiveze kanjalo
1: yeah
0: zonke lezo zinto kufanele uzunderstand ukuthi zisho ukuthini yesibonele ekhaya kunendlumo sami ekuthiwa indlu yangasentle indlu yabantu abadala kushiswa khona impepho ekuyindlu esinezinto esingazinzi kuleyo ndlu because indlu engcwele yala ekhaya indlu ekuthandazwa kuyona kusetshenziswa impepho nayo indlu ikhona kodwa bangaphandle bayishiyile leya ndlu banethwa zemvula.

0: umoya into enhle ngomoya ongekhonyameni ngokuthi awufani nathi sinyameni once wawela umfula ake ngenze isibonelo nje ngoba ezinye izinto sizenza kube ngazathi ze complicated kakhulu
1: mhlawumbe mkhulu before uchaze asiqale evenkileni sibuye singene kuyona
0: okay
2: isikhwili nobhoko umuthi othithi
3: as umuntu omusha bengakholwa kwizinto zesintu I never believed in them bengithatha njengokuthi amanga omlingo ngaze ngahlala ekhaya ngiqedile ukwenza i-degree yami ngingawuthola umsebenzi impilo inzima ngikabiza ngisho for interviews or anything uma uyikuwo uyena ongisukumelayo wathi angizame izinto zesintu and then wanginika ama products a Dr. Mbidli izinto zami zaqala zavuleleka ngaqala ngathola ama opportunities ngaqala ngabizwa for interviews ngibonga no Dr. Mbidli sizo lakhe ngiqhuquzela everyone ukuthi a try izinto zesintu even if you don't believe just try it uzobona kuzokusebenzela
2: u Dr. Mbidli inyanga mthandazi uyabethela ugeza umsamo uyahlola ukumbulela ingubo uma wazalo umbethe ugeza amathunzi amnyama uvula nenhlanhla yebusiness u Dr. Mbidli uyatholakala eThekwini eSangro House floor room 303 ungabathinta kule nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874 vuka ngosikhwili nobhoko vuka izwi lomzansi izwi umehluko
1: izwi lomzansi izwa umehluko ngalixesha mkhulu masisibuyile abusa ngena kuyona
0: yeah ngethi ke mina ezinye zezinto sizenza zibenzi mayengakho bengithi isizwe simnyama njengamanje ubona zingaxazululeki le nto le kugcina kunezinhlamba ezibhekiswa nakubelaphi ngiyohleze ngisho izinto zethu njengabantu abamnyama ziyisiko zidingisiwe manje abantu bayathanda ukuhlola ukuhlola kuhle kumbi mina ukuhlola ngiye ngithi kuba ngcono maso udidekile ungasazi but amena angeke ngathi kuhlakanipha ukubona umuntu umuntu ophethwe sesibhobethu uyohlola umuntu ophethwe likhanda uyohlola waye ungazilaphi ngoba uyagula uyazazi ukuthi lokho ziluphethwe ukuthi izokusiza ngani lento yokwazi ukuthi ngusibani bani what if umuntu ohlola wrong ubonile ushilo umuntu wrong lo obuyena yena ugcina mhlambe somgejini nala elokhu zini kulezi nto njengobangisho singabuka lento yomdliwa njengobangisho ukuthi kuyona yonke lemidliwe ngiyibalile inhlobo zomdliwa ngabe ngumoya owalandwa endaweni ethize la kuthwalwa khona komuli nala kuthwala khona kusuke kungumuntu losuke landiwe uzosebenza ngayo ukungenisela imali ngoba labantu abathwalayo maye sefa kangeni vele edlozini lakhe ubuyela back ayongena kulowa mndeni okuthwalwa kuwo ayoba sesilwane sakhona azonikezwa omunye umuntu ozothwala aphinda ayosebenzela lowo muntu so usuke sefana nomkhuvu beyilonde tuvuse thunini umuntu lo osevuka vele osewumoya obuyiswayo osetshenziswayo nawo kube lwe ngithi kwala ekhaya manje ke esintwini ukuze sikwazi ukuunderstand ukuthi lento ilula kanjani because kukho lento okungazathi hayi insima umdliwa ulapheki ngekuthini ngithi siulapha ngesiko hayi ngemithi ngokuthi kufanele ulahlwe njengoba isintu sithi idloze libe liyalahlwa asiqale ukuze ubone ukuthi uyalahleka asiqale ngesikhathi umoya womuntu ake ngithi nangu umoya womuntu uphumele emgwaqweni lenyazo yengozi yemoto uyawazi ukulanda lo moya uzihambela ngezandla ngeke ulande bona mahlahla ngiyazi sekugqama ihlahla lomlahla nkosi ngizoxila kulona ngenxa yokuthi umlahla nkosi umphafa yilona hlahla abantu abaningi nangona igama nje lizisho ukuthi ngumlahla nkosi kusho ukuthi ihlahla elilahla amakhosi elingalahli noma ubani
1: yeah.

0: abantu umoya womuntu siyazi ukuthi ma kuthiwa nangu yalandwa ihlahla lingekho ukwazi ukuthatha ngento yokugqoka ukuthi ke uzobambelela kulento ilona hlahla sekulanda ngalo kuhanjwe ke kuyakhulunywa ukukhumbula ukuthi nawo lo moya womuntu mani wela umfula mani ngasho ukuthi niyawela awukwazi ukuwela
1: usalangene
0: inene niutshela uthi bambelela siyawela la siwela umfula makune robot imoto mawuthi kanje imoto imile njengamanje uba simile la simiswe ukuthi kuvali robot moke wangakhuluma wangayisho leyo nto isuka imoto ihambe uyalokhuza uyasala lo moya endleleni noma sekungenwe ekhaya mungatsheli ukuthi manje sesiyangena okanye ngalesikhathi enisuke nimile nilinde ukuthi kulethwe imbuzi izodlala elihlahle sangwini mani ngakushila ukuthi manje sesiyangena sisalinde ukuthi lo moya uyasala nale mimoya ke ilahlwa kanjalo mase njengoba ngisho ukuthi izimpawu ekhaya zibakhona ezokuthi ithonga lingaphandle ithonga likwazi ukuba ngaphandle nje kumbola kunomehluko la sithi thonga alikho la ekhaya lesemanxiwini la sale manxi la sikhuluma ngekhaya elivele likhona linomsamo linazo zonke izinto but abantu bayaziveza abantu bala ekhaya ukuthi abekho la ekhaya nanezinhlahla ziyaveza ukuthi abekho abantu ekufaye besiphi izinhlahla la ngoba uzokhumbula ukuthi vele umsebenzi wethonga ukusiphi izinhlahla nokusifikela mase singasenziki lezo zinto lezo zinhlahla zingekho nathi sesingasavikelekile nabantu abadala sibaphupha bengaphandle ikhona imimoya la ngaphakathi thatha le mimoya yake uyahamba uyowakhela indlu ngaphandle kodwa kumele uwele umfula mina ngiye ngithanda endaweni uqhaphuza
1: okay
0: ndawo nje la uzokuthi ukuhamba endaweni onoqhaphuza kodwa nje nomfula ke makuwumfula othe ubamkhulu uyoyakhela ngaphesheya kwamfula wakhe iphempanyana lapha uyabona izinto esiye sizenze sithi kubantu mangaba abantu abadala bengekho sithi hayi uhambe uyokwenza ilokhuza iladi noma itiye uyoyilenza ihlane kwenziwa kanjalo nasemdlweni mawulahlo uhambe uyowakha iphempe lapha alazi iphempe nokwazi ibhokwazi ibhoma lela ohlele kule ntabeni wakhe into kanjalo bese iyathathwa ke lelukhuza le mimoya njengoba ke nala elukhuzini makulandwe ilukhuza umoya womuntu oshonile akuve ngevela uthatha ingane nje uyihambise nala kufaka kube umuntu ohlakaniphile ozoba nobuchwepheshe abelaphi ke bakhonela ukuadvisor kulezo zimezi kanjalo bese le mimoya yonke ithenje sizulu nomhlaba lapha kuyiwa khona ukuthi siyonenzela umsebenzi lapha
1: okay
0: uhambe nayo ngempela yonke uyibiza yonke ukuthi ayiphume la ekhaya nihamba niyokwenza umsebenzi lapha elukhuzini vele imimoya le e desperate eyithanda imisebenzi ngoba emindenini yaba bahlatshelwa vele njengobona bedla imisebenzi la kule yena eniyenza hayi ngoba basuke bevele belangazelela ukwenzela niyayithatha ke nanidome ngemithi kunemithi njengoba idlozi lidonywa ngayo nje imithi nidome ke bese niyaphuma niyelapha kulela lokho zafaka kube khona ukudla ngempela kulela bhoma kulela phempe khona ukudla inyama ini konke ukukhumbula inyama yosiwe kube libe khona ibalulekile ngoba inyama eyosiwe iphunga lawo likwazi ukudonsa ngisho idlozi elinenkani kangakanani mani ufikayo lapho ufike ubeke zonke izinto bese uyasho ukuthi ke naku ukudla nizodlala nizohlala nikuhlalwa la kulendlu nabo utshwala hlalani la nijabule nidle kodwa kufake uwele umfula kube khona into enamanzi okwazile ukuwela ube ngaphesheya ekhaya libe ngala le nto yalento ibe ngala ingakho abanye beyenzele emahlathini niyenze nishiye lapho ngesikhathi bedakwa bephuza le mimoya esenzana ubusuku uhambe ungavalelisi
1: okay avalelisi
0: yes then bese kuzoqala ke manje process yokuklinwa kwegceke ekhaya kungeniswa abantu abadala

0: izwi lomzansi yizwe umehluko sudodo izwi lomzansi
1: ay lalela
0: nenzi 12 ebusuku
1: uhlekela uvula

zingane yayo ithi mangihlukane nendoda yayo lapho angazi lutho mina lo muntu ngihlale naye for 12 years sine way forward selimakhisile kubo uno 3 room wakhe ngaphandle nje siyaqhubeka kubo ngiyaziwa makwenziwa izinto ngiba khona nje kanti bayazi ukuthi labantu bakubo makufika nalabo abanye bayaziwa bonke ayike sisidoti vele indaba ke kumina ayingiqale ke ngigule ke manje ngithi ngiyambuza umlisa avele angaphiki avele avume inkosi yami hhayi ngigule ke sisidodo lapho-ke akudleki akulaleki ebusuku ngiyakucabanga nale BP enginayo engigula yiyo namhlanje njengoba sengine-BP ngayithola ngaleso sikhathi ngendlela inhliziyo yami yayiphuke ngakhona sisidodo yaphuka inhliziyo yami yaphuka inhliziyo yami ngangengikhale ngiyingedwa sisidodo ngikhale ngendlela engangizibona ngingasenendaba nenye into ngakhona ngayithatha ingane ngayinikeza ugogo wayo wayicela ugogo ngamnika lapho sengimnikile ingane sisidodo umlisa useyalobola mina ngihlale naye for 12 years useyalobola omunye wamawa lezi ingane akazimithisile useyalobola useyashada ushadile umlisa umlisa kahle kahle mina sisidodo ngithandane naye eyi-security sahlala naye waba yi-security wathola umsebenzi sisidodo kwa-Transnet wasebenza ka-Transnet umlisa wathenga imoto yonakala lapho inkinga ukuthi nje kube nemoto amantombazana kwayalena nalena ngikhuluma nawe nje namhlanje sisidodo washada umlisa walobola washada umuzi wawukhethelwa yimina umuzi esasiwufuna naye sithi kuzobikwethu sawuthenga umusho kwenye yamalokishi awangisarawundile la sawuthe kodwa ngazi ngingene ngisho kanye kwagcina kungena la esake eshade naye yayibuhlungu sisidodo inhliziyo yami yayibuhlungu kwangalaleki kwangadle kwangenzeki lutho emsebenzini ngangiya nje kodwa nje yikho into engangiyisebenza and ngangisiqoxa isimo ngithi ngenzela ukuthi phela kuthiwa ma uyiqoxa into iyadlula yayingadluli le yasisidodo lapho kuNkulunkulu wathini wasilalela ngizothi ma nginginikeza indawo zokuhlala ngikunikeze nomfo wabo kandoda lo ekuzalisilalamana naye khona le ndoda ithi uloku ifika la uyibone hhayi sisidodo yayingebuhlungu inhliziyo hhayi yayingebuhlungu inhliziyo ehlele kwefika umlisa eza kumfo wabo akasezi phela kumina yisekho into esihlanganisayo sisidodo ngithi yabuhlungu inhliziyo yabuhlungu inhliziyo ngakhala angithatha omunye umama athi masiloku sivakashele esontweni mina ngangifike ngingasonto sisidodo mangivele ngifike lo usizi esontweni ngiyokhala bangazi abantu ngikhalelani ngiyokhala kanti ngizicabangele iy'nsizi zami sisidodo uthe ngelinye ilanga nje ngiyihlalele mina kwami ngihleli nje ngangiqeda ukugeza ngalelo langa ngaye ngimile esibukweni ngiyacoba ngayibuka ukuthi hayi bo ngimuhle mina ngikhalelani ngempela ngoba phela uhambile angiqhubeki ngani nempilo yami ngaqala ngazama ukuzibuyisa sisidoda angibuyiswanga muntu ngazibuyisa mina myself kodwa mhlampe sekuphelile o-6 months mhlampe kwakuyo sekuyophela unyaka ngigoyisha nje ngisafarisa nje ngingazazi nami ngingezwa nokuthi umuntu okhuluma ngangiye ngithule sisidoda athi umuntu okhuluma nami ngiyazicabangela ezinye izinto ukuthi ngempela usibani bami uyenze ngempela yile nto sisidoda hhayi ngakhuluma nami ngelinye ilanga ngaqala ngathi ngizoyiqala impilo-ke manje angithi ngimuhle vele-ke ngiyashelwa nalayo emaceleni ngathi make ngizishele ngizitholele umuntu oyedwa mhlampe izodlula leya nto hayi sisidodo uyabona uma uke wathi usondela kumuntu wesilisa khona makeke wathi ukukhombisa ukukuthanda ayivele ivuke leyanto ukuthi unamanga lo ngagcina sengibanyanya abantu besilisa sisidodo ngagcina sengingasabafuna abantu besilisa kuyinamhlanje angikaze mina ngibe namuntu sisidodo ngisahleli loselobo kusukela ngo-2019 kuze kube manje nje ngihleli bengihlanganisa u-50 years ngomhlaka-22 May bengihlanganisa u-50 angikaze ngiphinde umuntu wesilisa ngiyamusaba kodwa-ke phela sengahila sengakhala ngaphola ngayiyela esontweni.

0: ngikholelwa nje ngababhizi nami nezinye izinto. Hhayi, sisidodo kuyaphumeka naye lo sisemphethe noma ubhuti kuzodlula. Nkosi yami, ayikho into engadluli. Abuze kuthina, thina sigilekile. Nkosi yami, mina nje ngigilekile. Nkosi yami, ngakhala ngavuka ngazithatha, kodwa nje akubange savuma nje ukuthi ngiphinde ngibe nomuntu manje. Umuntu makethi sorry kancane nje ngivele ngibone ukuthi nje hawu usefuna ukuphinda angile, ngibaleka ngazo zombini. Kuyahlaleka sisidodo, ngisho ngenamuntu emva kokugileka. Mina ngagilwa ngo-2019, u-2026 manje anginalutho, soloko ngahlala lokho. Ngoba ngo-2021 ngathi ngiyazama ukumthola umuntu, nami ngithi ngizama ukuqhuba impilo ephambili, kwathi uNkulunkulu angikhethelanga-ke ukuthi uzopholela emadodeni. Phuma lapho, ngaphuma sisidodo, ngisahleli namhlanje, ngihleli nge-peace nengane zami, anginankinga sisidodo. Nalowo osasezinhlungwini uzodlula sisidodo, sidlule ezimeni ezinzima kakhulu. Esami sasinzima kakhulu ngoba sasesingenelelwe nangabantu bomndeni wakhona bengasangifuni. Ngisho nale ngihlala naye emafletini owumakhelwane wami wayengasangifuni, angasafunwa muntu nje kuloya muntu. Ngingenzile lutho njalo, ngaphuma sisidodo, ngaphuma ngakhala ngaphola. Ngase ngibala neminyaka ukuthi lo mfana sihlale naye isikhathi eside kangaka, after 20 years sengibile age engikuyona, sekezongishiya kanjalo nje. Hhayi, washada sisidodo umfana, hhayi washada umfana, wangishiya nengane. Ngisele nengane yami nje, ngiyazikhulisela manje, anginankinga. Ngipholile sisidodo, ngimnandi nje, ngimnandi. Konke sisidodo kuzodlula. UNkulunkulu maye ngabe kubelanga into, akufuneki ukhale kakhulu. Kwezinye izinto, kwesinye isikhathi sikhalela izinto ekungezona zethu. Mina sisidodo ngazithatha emqondweni wami, ngayitshela ukuthi no, nangabe kuthiwa besihlale 25 years saze sashada, beke vele ezongishiya uma ngeyelo wami engimabeliwe. Ithena sengithi ngiyazama kuloyo ngemva kwakhe, sengibona ukuthi nakhona mangiphume. Ngaphinde ngabona ngathi mhlawumbe uNkulunkulu akangabelanga ukuthi ngibe nomuntu, angihlale ngi-right njengoba ngihleli kanje, ngisahleli kanje. Sisidodo, mabaphole bakithi abantu, sidlule ezintweni. Makaphole usisi, makaphole ubhuti. Inkosi yami, mangabe ubhuti anginoma ngisizwanga kahle sihloko, kodwa nje okusalayo uzophola, uzophola sisidodo. Ngiyabonga kakhulu.
1: Thank you so much for sharing. Wow, long but iyakhulisa kakhulu, siyabonga kakhulu. Into engingayithandike engathi wabambelela kuyena sithanda sami, angisho ukuthi iphume uyofuna umuntu, kodwa yabona uma uphola, kumele uphole umxolele bese uyazixolela nawe. Ngicabanga ukuthi u-12 years lo owawuhlala sithandwa sami, noma ngabe kuthiwa uyamthola umuntu, once one experience ithinto umuntu ozofika kuwena ethi uyakuthanda, yebo luzoshisa, lishise ngaphakathi enhliziyweni, ulivumele ngaleso sikhashana. But khona lesi sikhathi mina ngifuna usenze uwedwa engekho yena eduze kwakho, uyithathe lento oyizwayo ngaphakathi enhliziyweni, uhambe uyifake ekhanda. Uyabona isikhathi sucabanga lama voices amancane esijwayele ukwaphusha singawalaleni, ngifuna uyilaleleke manje. Awukwazi phela ukuthi ungagileka kabili noma ngathathu, cha, ngangivumi-ke lapho. Mhlampe nje usuvala umnyango, kanti bekhona owakho laphaya obuzozwana naye. Nkosi yami, kube mnandi kube njeya. Nedi nje bakithi uzigilele lo logilile naye obekade enama-selfish reasons akhe, manje usubone ngathi umhlaba usugoqwe wonke, kanti lutho akunjalo. Zixolele nje ukuthi waba kulesa situation ngalesa sikhathi, then you move on, you live your life. Ukuxola nje sikufunayo. Siyabonga. Please do share 0638208448 0638208448. Uthi sisidodo, kuyimanje ngisenkingeni, umlisa ungithembisa umshado ngoMay, wathi angitshela abazali ngenxa kenkolo esiyikhonzayo, kwathiwa akabuyele unkosikazi wakhe owahamba 2 years. Uthi awangishiya kanjalo. Hila sithanda sami, do not force it. Angisho ukuthi ngithini naye manje mesevele kushiya engasa reason. Yayizo indaba. Sawubona sisidodo nomlaleli ngowesilisa. Njengoba uthi kasiphume lobala, mhlawumbe ke ngizophuma esihlokweni. Okanye lokho kwami kungabukeka kukuncane kodwa ke angiphathekile kahle. Silala imbhede nohodi impela selokhu ke ngayigcina ngoJanuwari inkonzo. Uma ngithi ngiyancenga, uvuka ngolaka. Kodwa siphila kahle sobabili. Uke angihluphe. Uke angihluphe umkhulu ngibekezele aze akhathale. Sengize ngifikele ukuyothenga emgaqweni, angithandi ukuphumela ngaphandle. Kulukhulu ukuba indoda, ngiyabonga umlaleli. Ah, use wrong kakhulu, ngizwe ngathi indoda use wrong kakhulu kumama. Awuphume esihlokweni, wrong iphela umama. Yabona bazalwane, ingakho kuthiwa mongakabi ready ukuba sebudlelwaneni, hlala wedwa. Awukwazi ukuthi ungayophila impilo yokuba single usemshadweni. Awukwazi. Uma ngabe kuJune manje, June babies, uJune manje, methwa igcina ngoJanuwari, kodwa balala empedeni, uthi akwenzekeni. Uthi akwenzekeni, aphume uba bengaphandle, and then emva kwalokho bese kwenzakalani. Uzothola umuntu ovela amthathe kaphume aphume embedeni azaphume nasekhaya ahambe. Yabo? So awukwazi. Yabo mina if I choose ukuthi ngiphumile. Phuma bese uyaphuma nalapho entweni. Uyoba single wedwa uyazi ke lapho uthi vela ubheke lutho. But uphakathi emdlalaneni nanga umuntu la uthi uyamthinta uyakususisa nje mhlawumbe wenzani? No. Asiphili lo mpilo kubantu ababathandanayo. Awumphili umi myself and I. Ngathi ngiyambona nje usuzama ukusondeza isandla uthi uyayisondeza vele asisuse mhlawumbe asibekele. Hayi lapho kusho ukuthi vele sikuhlanganisile akusekho. Uma ngabe kungasafudumali la, kofudumala kuphi? Ezinye izinto efanele sikhulisane ngazo lezo, urong kakhulu umama akangabi sebudlelwaneni nawe. Okanye emshadweni nawe ebazi kahle ukuthi yena usephila impilo yokuba singile, akakhulule emfana akukhulule. Uyayizwa loo nto? Akangenzi i-choice yakhe kube i-choice yenu. Userongi nje kakhulu, into le fanele niyikhulume. Ngiyamama uthola isikhathi nje. Ningayizibi khulumeni. Sawubona dodo nomlaleli, mina ke ngithanda ukuxwayisa abantwana bethu. Fana ntombazane, umuntu uma umthanda ngeqiniso, inaki into athi akayithandi. Akaphindi kaningi ngoba ke niyakhana anazani niyalungisana for future ngoba ngikona okwenza kugcine sekukhona ohambe engavalelisile akazenzi uyakuthanda ukuhlala kodwa ke isimo siyamlimaza kunzima ukusho ukuthi ke sengiyahamba ngoba uhamba nenhliziyo ebuhlungu mina ke ngihlale ngino 25 years nomuntu ngisuzoshintsha lutho ngiguga nenhliziyo enembobo ngino 61 manje kusenjalo ungixosha emzini ke owakhiwa yimina sathola u 4 room RDP ngawakha mina ngemali zami ngisebenza abatoho kwabo 8 room ngiyabonga ukubekezela kuyalimaza phumani izithandwa zami ngiyaphuma kodwa ke sisahamba kuinkantolo kusho anonymous anonymous Yo namhlanje siphume egusheni out of the closet. Yeah, laba ibona abantu bethi rights kanti ayikho. Molo wesisidi ezibhlungu izinto ezixoxwa ke ngabantu kuwo wonke ke ama uhlelo ohleleni lakho. Abanye ke baqala nokugula ngenxa yabantu besilisa. Into ebhlungu sisidodo kwaziswa amaXhosa ukwenza inhliziyo zabantu zibe ebhlungu onke. Amahlanga ayaziphula inhliziyo zabantu othandweni uzovuya Ndlovu emawoteni Namibia area. Ngisho ukuthi sekusenanento ukuthi umXhosa nje angibengakezwe kodwa ke angiyiphiki isithandwa sami. Siqhubeke silalele 0604 0638208448. Ngathi namhlanje ngihamba ngoWhatsApp ngikijima ngoWhatsApp angazi uma ngicingweni ngiye yini. Okay, we'll try kuhamba kwesikhathi. 0604807164 kodwa ku WhatsApp 0638208448 kungu 11 minutes after 10 kumsakazi izilomzansi uhlelo luthandeka ngengododo
0: ngoba nami dododo

0: 去了你呢，也是个生灾祸，不管得我的亲，这是啥屁那个平凡人间，就是各种的艺术和平凡，不断的来安静，能得到你呢，就是我呢。怎么会有那么多人把我两个出去出去没事情听这公园他认识了没这次主观的一公园就是我们我们希望你是不瓦班是那种不瓦爱死妹妹安安苦的女婿还有个是不是他去的两个人那个是在苦的女婿abe zama zii chule li abo la wana se zii chule li wa haamba yema wa mshiwa la shala koni kwa asmenda wa zesu kashile la shala koni besa shale kari wa mshiwa mkashule li wa haamba wa yofule nyinda wa yorenda wa shala mtenda zani wa kibita kikona ni mshiwa mbeti silaki aave zii nyinda wana zingani sana kwa masilwani wa yoki pita ube ziwa lako wa shinto mba zanishi wa siyo ndo wa nisugula anga sivi wa shenguli nisugula wa waza kina nshu petroli wa kuyoli kina petroli kufuni kumshisa jee hai kahamba ngae kala kila wabibu ya labantabatala abatabatala baza mkulema nayo kota mingi ndeko wabanzima futhi wabakushungu kumini kuthi bakhuluma naye yedwa mina angikho ngoba mina angifisi ukuthi babeke yena la babeke mina la babuze ukuthi yini inkinga manje mase bekhuluma naye yedwa ngabona ukuthi bakhuluma naye yedwa ngoba kuyingane yabo ngahlala ngahlala ngahlala thileze ngithatha isinqumo sokuthi hayi siyahlukana naye kumanje mina mamduku ukuthi esilisa ngiyamhlapha ngoba lowa muntu lowa ngangimthanda ngimkhiphelele esithandeni zalo kungangiyitsheli sengizokugela kuyena ngangingazibeni ngingingilomunye umuntu esilisa kodwa izinto azenza kumina wazinzima kakhulu kuninzi kuninzi kuninzi kungasa ma ngakufanza ukuqala ngike ngazama kungena kwi-relationship last year wangahlukana nango-2020 hhayi ngahluleka nomdodo ngoba manje umuntu esisasengisisaka ngihleli ngifundile futhi ngishawa umoya ngikholile ngi-right ngibona kungisilisayo kuhlala besinto yabona
1: Okay. 0604807164. Le yokuhlalisa phansi ama couples omunye menephutha noma ngabe kuthi ubhuti wakho kuhle nibabize bobabili ngempela. Khona nizozwa bakithi yabo le ya 1 ga uma ucaba ngabakhuluma nje naye ngoba lapho waphendula wabhekisa le kwa ngeke uzume neshow ukuthi ngampela wakhuluma nabo Nkosi yami kwaze kwanzima siyakwamukela ezweni sawubona
2: sicoco
1: iyaphila
2: ukhona ukuzinhlobo uthami khumane la siyabona
1: ngiyakuzwa thami
2: sisobathi ngizongifuna sisami yabona esakhulum sesilona bokwena yabona nami ngagaba nenkinga ufikile wakasuku intshanga lothi chanke le
1: manje ngoba akekho nje ukuyiphendulela wawubiza igama lakhe ehe qhubeka
2: yebo sisi sesokusilela yabo noma into engayikhetha empilweni yami kuthi ngihlukane nje nomuntu osazane ngingasikiyekhe ukuba ngahlukumezeka ngayo
1: phola phela
2: isoba ngisho sisiwami ngilalela ale sikemjazi lalelo sesiwami so inkulumo engizwa lapha yes so ngikuthele igazi yebo ngoba yabona wakhe sela uyisokudola ngomkhwele enasinaeses

0: Yes.
1: Ngilalela futhi.
0: Yebo, wonke seba ezareza ukuthi uthele le 9. Yes, ngosani lapha ngasekhaya ubizo wami lokhuma kahle.
1: Mhm.
0: So mina ngafika ekhaya sike sekhohle ngiphasana, yes.
1: Mhm.
0: So manje kade ngani mina lana. So yena owake manje soshona kodwa ngikhale ngani aza stress.
1: Okay.
0: Sizothe mina yabona sizothe ukuthi manje ngilalele inkomo yakho ngiyayithanda ngiyakuthanda futhi nasigothe.
1: Mhm, manje usazomthola kodwa umuntu ke.
0: Asafuna buthi mina manje ngi-right ngiphenga nyami.
1: Mela sicamela uvusa umuzi kababa nje uma ungasafune umuntu uthini manje?
0: Hayi kade ngizama ngeke sizothe.
1: Mhm.
0: Sizothe.
1: Mhm.
0: Abantu bazani ayibonke. Ayibo,
1: kodwa
0: abalungile, abanye labanye.
1: Abanye.
0: Mangawusathemba.
1: Phela angithi lebengisho nje ukuthi ufake enhlizweni ukhiphe bosuyofaka engqondweni uyihlaziye.
0: Yebo, kodwa sekunzima sisitoda.
1: Kunzima.
0: Sekunzima sisitoda. Angeke manje sikuthule kwasani manje. Yabona manje sisitoda sokuthabela nami kuphela.
1: Oh, bakithi.
0: Ngizwe yami kuphela. Nokurukuru kuphela.
1: Ikhona into idlaya eceleni njengamanzi amponjwana.
0: Gogo sisot.
1: Hayi ubiza kahle ngathi gogo ngiyavuma. Ikhona into idlaya
0: sisot.
1: Ikhona into idlaya eceleni njengamanzi nje amponjwana.
0: Eh sisot ngikama phezulu.
1: Mhm.
0: Yebo, yebo yabona yabona sisot.
1: Mhm.
0: Lapho ukufika fuqabela amakha. Stress.
1: Ay.
0: Yebo. Stress sokho.
1: Ubuza
0: bese sho ukufile. Khona ngokuzakala ngokufunjwayo kodwa ba stress sokho.
1: Manje ubona ukuthi lamanzi amponjwana azosiqeda nile stress.
0: Noma
1: nje azosibulala nje kusasa lakho. Ngoba manje mangithi ngiyabheka, ungathi usuwadla njalo.
0: Sabo, sokho lati yasi sokho. Ngathi umshumayele noma yini. Sisotho, stress.
1: Sizowaqeda. Sizowaqeda amanzi aponjwani. Asiwaqedi.
0: Chawo, sisotho. Angwazi njalo. Angwazi njalo kodwa nokuthi nje, yabona manje ngihlela ngedwa, angisafuni kwamngani.
1: Uma uwadla every week uwadla njalo.
0: Not into sisotho.
1: Umuadla every week uwadla njalo.
0: Amani.
1: Umuadla every week uwadla njalo.
0: Ah, not every week. Ngikabekezwe lesokubela ngelodo.
1: Angisho kona ngithi mina umuadla every week uwadla njalo.
0: Uma
1: nje isonto nesonto kukhona i-percent olifaka emzimbeni. Khona Isonto nosonto makukhona i-percent olifaya emzimbeni uwadla njalo.
0: Yebo. Kodwa manje ngabe ngizokuthi stress.
1: Hayi ngeke siphele kanjalo. Kulungile qhubeka ulalela umsakazo.
0: Sikhathele kanjalo.
1: Yaw, uma akho yakuthanda nawo.
0: Kodwa yabona isazwe sisonto. Asofuna ukufasana.
1: Hayi,
0: buhle ukazinto.
1: Hayi, ngoba akekho kuyiphendulela. Singambizi. Eh, singambizi ngiyazwa umlimaza Nkosi yami, but yabona ezinye zezinto engikhuluma ngazo ukuthi ikhona into wrong uma ungasayitholi healing, proper healing iyadingeka. Le healing ethi proper isho ukuthi into yenziwe ilowa muntu ayingakuvimbeli ukuthi uthole upartner. Xolela uSibu uzixolele nawe. Phela mosu uyodate noma wenzani uya uvule amehlo ithi inhliziyo ishoda amehlo avula ufaka emqondweni uyahlaziya. Yazi ukuthi kufana nani ake ngikulinganisele. Ake nje ngikwenzele umzekelo. Ukuhlangana nomuntu uthi nje partner. Le partner uthi ay uyabona ukuthi every time mhlawumbe mengabe ubamba ucingo noma kwenzakala nje uyambona ukuthi uba uncomfortable ngalo ngilinganiso ngocingo. So for me ngingathi kwena.

0: ayenzayo ufuna ukuphinda khona. Angithi wena i-focus yakho ingale kamerini.
1: Okay.
0: That is why si end up asiginga o 14 years kuma relationships ithukwa. Sishawa. Ngoba ithi into kodwa mangabe e right siba right. Sinake uthandana nama feelings akho ukhethile wena wakhohlwa wena ureze ezinye inhlanga zifola in love with the character.
1: Yo.
0: Ikamera kusuke sekuyi adapt.
1: Oh yeah. Ukhetha ama feelings aphinda hlala nawe la ma feelings. Yo.
0: Angithi yes.
1: Ayengakuthi
0: uyakuthuka aka respect uhamba buye ekseni ingabusisi ngabubhuti uzoginga 14 years just because wena ubambelele emizweni awumnakile yena.
1: Eish. Sinozipho.
0: Inkinga yethu. Othandweni sonke. Sonke ngisho abantu besilisa abahethekile siphuma lapha and akuyona ke inkingo ukufeyila ke lapho ke hlala phansi ebese uzibuka njengalo sisothi ngagcina ngiyibuke esibukweni
1: yeah
0: usukune inhlanhla ke muphu uphila uphuma ungahlanhla because ikakhulukazi sina besifazane yabona uma ngabe udlale lowo limi lethu yabona uma udlala indoda yomzulu mina ngijudge lapho iyadlaliswa inkotha Ndalisulimi lapha
1: sizolisulimi
0: uma hayi ndalisulimi lethu angikhathali ungabe uclever onjani hayi ngiyabona laba besingisi ngiyayibona ezinye inhlobo yabo le language yakithi le yabazulu hayi sisimudlale lo usuku udlala inkalakatha
1: adlala iminyaka
0: Sisidoti yabona lapha ya usisi noma abufunde kanjani
1: yabona
0: insizwa zakithi ugcina ibona ukuthi naku ngizolala e-mental hospital
1: ngidlala
0: ngendoda ngidlala ngendoda wazi uyayibamba ubona ukuthi yazi kuchithiwe usisi uyibambile indoda ayidube njobe ethe ulale ekamereni yedwa ayizwi ukuzoncenga uyidube sisi uyayazi into ibambile uyayazi into oyibonile iyona kodwa ngoba laba bantu bashayiwe futhi bazokufikela nolimi mahlamba angakuncengi futhi nawe uma ngabe uyagoduka ngazi uyagoduka engabe uduba khona la endlini uzothula ayithathele isikhathi sakhe omunye aqhubeka azenzele into zakhe kuyothi mzokwanika umsuka uma ngabe ukini qho khona ubhuti okubizayo afike nje uma ngabe useflethini ukuthi awuthi mengena thawu wamuhle kangaka ungibuki
1: Sekuphelile njani?
0: Uthuthu athi wa musiranga. Hawu intombazana imani buke inkosi yamathavu neconsi yeso ukuchitha kwakhe iconsi kuwena.
1: Ayibo.
0: Uneconsi.
1: Uneconsi.
0: Hawu neconsi. Ay yabo indlela oneconsi ngaya wena uma kodwa kasodobe
1: sengikubona.
0: Uma nibone kahle ukuthi hawu ngaze ngazibona emagceke nakasodobe. Uthi amhlanya ngimsukela imfana.
1: Atsizizo zimtsukavile. Awe ma.
0: Uthi ngimsukela umfana. Hayibo. Umfana akudlalele ngolimo athi ngoba ngempela nawe ucabanga ukuthi ngempela nje usungahlukana nami khona umuntu ozokuthatha noma ozongithatha kanti yini edala ukuthi babe
1: trap
0: ushayiwe kodwa ulimo lukwenza ngithi vele weak uyagaslighteka uzuyibone uvalelwa nayivesi lele lithi owesifazane ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe likuvalele khona enuyibuza ukuthi ngabe ngiyilo owesifazane khumbula ukuthi njobe usiseshilo siphuma kwihistory yokubekezela but asange sitshelwe specifically ukuthi kubekezelelwane kubekezelwa makunjani kubekezelelwa abantu
1: kuvele kwathiwa bekezela
0: bekezelelani ukushawa bekezelela izifo bekezelela ukuphuma usuya ka mental health
1: bekezelela ingane umzulu lothe wazwa kuthi uno 4 weingane ngapha
0: Angithi uyabona zonke lezo zinto so ithina la ekufanele ukuthi uma uhleli phansi yazi ukuthi ngendlela esilimele ngayo umuntu angaze ayitshela ukuthi yedwa ngisho kuma high profile ungasabi ukuqala phansi ungasabi nje ukuqala phansi ukuthi okay kungihlulile ngihlulekile because ngiyabona ukuthi akakhulumi
1: allow yourself to fail ukuze uzovuka
0: uzofunda ukuthi mina ngenzeni la errong ngikhe khona abantu abahlalela ukuthi okay ngiyazi mse right uzoba nami
1: Hayibo.

0: kunelani dodo ngibulela ngoba bezenzanza usandile kanje lokuzinanda ebathufuna eklasini. Hey yabona dodo kule ukushayeka kwabantu kwezothando. Sometimes ezinye izinto siya ngothi iqale kanjani. Ngicabanga ukuthi la kwezothando kunabantu abangabanga le choice e right eqaleni. Kanti ngoba nayo ingenayo inhloso ukuthi umuntu angena nawe uthandweni bahlosele ngaye. Abanye abantu badlale ngabanye abantu before abathi babe serious bahlala ngabo babadamba babalahla abanye babazalisa izingane babashiya kanjalo abanye bahlukana nobaba bengane zabo ngoba bebabukela phansi bebona abantu abangcono ashiya umuntu abebezokwakha naye kusasa namazi basuka phi naye abesethi ubona abangcono ngoba phela umuntu uma nisahlukana nawe kutshela ukuthi baningi abantu angahle abantu bonke abala emhlabeni abakhe. Yabona dodo kule uthando nje uma umuntu uqale kahle wane choice right wazi ukulungela ethandeni nomuntu ohlosini wangaba naye futhi umuntu ozoba nenyimbe zokuthi wamshizala isingane wamshiya kanjalo kuba nazo lezo zinyimbe zilezo ngelilanga zophenduka udonga noma umfula endleleni yakho sezikuvibela la ufana kuphumelela khona. So engicabanga ukuthi nje is very important choice muzothatha umuntu ungena othando nomuntu uthi inhloso yini. Umfundo umuntu uqala kwakushelana isikhathi eside insizwa ishela unyaka o 2 years ngani ngoba kuya nalokho ukuthi intombi iqala imfunde nensizwa nayo ifunde intombi iziyazi nje umndeni wawo nabantu basesigodini thi intombi enjani. Labantu banamhlanje abadatana namhlanje kusasa sebeyathandana. Umuntu uza nomthwalo weyinkinga zakhe uhlukane nomunye umuntu last week akahile seze nale zayinkinga zakulolathando. In 6 months umuntu kwazi ukuhlukana nabantu abawu 6 sithandela wathandala wathandalo. Kezi kabe khona inkinga dodo abantu bangena othandweni olungahlelekile ingakho abantu benale zinkinga abanazo. Bengathi nje abantu babuyele back futhi kuyeyo nalento ukuthi baqale ngokuzalisana izingane nibe ukuthandana sokubonala ngondloshe ekhaya. Abake bathandana abantu kuye ukujahwa kulalwa nokuthi kuzalisana izingane ngoba egcineni bathini sebenukelana umuntu bazalisana izingane bayahlukana izingane kaqedi ngisho unyaka emva kwalokho sekuqala izinkinga. Lezo izinkinga sohamba nazo ongena kwi-relationship entsha ongena kuyona siyafika ufuna nengane omunye umuntu lo muntu uzothi mangabe kwenzeka imistake encane awusacasukeli yena usaphethe lo kacasuka kwalowa muntu wakho oqala kanjalo nowesilisa naye mayihlukane noma ingane yakhe lo mecasuka mangabe uma ingane yakho yenza iphutha usejaja lo ngalela phutha lalowa muntu. Abantu nje mfisa bake bahleleke nabo kuba bengahleleki sohlala njalo ukuthi abheke kwezothando abantu abaneyinkinga kakhulu thina abantu abamnyama noma izinhlanga zinazo iyinkinga kodwa abantu abaneyinkinga ithina abantu abamnyama uthando alukho kakhulu kuthina abantu abamnyama ngani ngoba isiqalo sisha sisihle. Abantu bababheke nasemuva ukuthi la beshiye khona emuva ingane owayizalayo uyazondla yini ngoba lezo nyimbi zalezo zingane sizoba umfula endleleni yakho. Nawe mayingane babengane lwa owamchithela waze walahlukana naye ngoba uthi ubona abangcono kunaye inyembe zakhe njoba nje ahlola na umthanda ukuthi nombukela phansi zizokuqhaka kusasa mhlambe la ukhala khona nje usukhala nje ngaba ukhala kuba waqhubeka nalwa umuntu. Abantu nje inqoma bayithathayo isikhathi esidinga izono esibadala inkinga. Ngiyabonga dodo.
1: Ngiyabingelela mamdodo izono lomzansi nabalaleli. Ngicela ukuthi ngingazisho igama lami ukuthi ngoba kuba siyangithinta isihloko engikhuluma ngaso. I've been in a relationship for 3 years. Yes, nyaka wesithathu lo. Eyi, akukho lula. Okubuhlungu ukuthi ngumuntu osemncane kodwa nje vele namanye ama-relationship ami engike ngaba kuwona awazange azabe mnandi. So le engiyona ingena kwami ngatshenga nje ukuthi ukhona u-straight okhona. So for lo 3 years lo ngiphila naleyo nto ukuthi kuhlale kubekwe omunye umuntu phambili kunami.

0: kahle kahle ayikho into esiyixoxayo engathi angazi ukuthi ngingathini kodwa besinakho ukuthi sixoxe ngekusasa kube mnandi kube mnandi kodwa njengamanje ayikho into esikwazi ukuyixoxa imayelana nothando lwethu sikwazi ukuthi sixoxe isikhathi eside mawukuthi sizoxoxa ngezinye izinto so now ngiyabona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngishiye ngihambe ngisalokhani-ke ngilwa nendlela yokuthi-ke sengifuna ukuphuma ngifuna ukuphuma nje angazi kanjani kodwa ngifuna ukuphuma ngingabanga ngamsindo ngiphume nje ngihambe quietly
1: kwezi lomzansi ebusuku ngiyabingelela sisidodo mbingela nomphathi steshi abalaleli ngalesi khathi ngiyababingelela ukhuluma nosibheli wakambathi emgoqozi cha sisidodo akukho okuningi enginakho bekukubingelela nje ngihle nginakuze kubumba nalo hora lesisi ngiyabonga mangongoma
2: njani sisidodo uphela andiwakazi uma la emuntu kebakagcoko kunesifundo abona nje sisidodo mina uma wabo wasengihlale nabo iminyaka eyo-15 kodwa-ke ngiyazi ukuthi ekugcineni ukhonda siphoko phele khona sinaye ya ngiyazi ukhonda siphoko phele khona ngoba namanye ngisahlala naye futhi kodwa ekugcineni kuze kube right nje omningi sengiwenzele kodwa osekusele sosele mncane
3: sanibonani emsakazweni izwi lomzansi ngiyabingela mama udodo ngengomuzi kayifani bhengu endwedwe ake ngiphawule ephuzwini lokuba singile akekho umuntu owake wafa ebulawa ukuthi usingile akekho umuntu futhi owake wahlanya ehlanyiswa ukuthi usingile le nto yokuba singile kakhulukazi ma usaphuma ebudlelwaneni kuyafana nenqama uma ihlehla okusuke kungasho ukuthi iyabaleka isuke ithatha amandla ukuhlehle nje uthatha amandla uma ngabe ngokuthi ukholelwa emsamu ukuya emsamu uyoshisa impepho ukucele nje ukuthi bakunike abantu bakintama ngasekho kuye bakunike unkosikazi okuyena yena uma ngabe ukuthi ngowesifazane ukucela ukuthi abakini kwabakunikeze umkhwenyana ozoba yile nto yiyona uma ngabe ukuthi ukholelwa emkhulekweni uwuzile ukudla uthandaza ucele unkulunkulu ukuthi akunikeze unkosikazi ozokuhlonipha okuyena yena uma ngukuthi ngowesifazane ukucele nje umkhwenyana ozoba yile nto oyidingayo kunokuthi mhlambe ukade uphoxeke kakhulu ebudlelwaneni kepha mese ufuna uphinde uyongena kobunye ubudlelwane ngokushesha uthole ukuthi akwapholi inhliziyo yakho isagayibuza okungukuthi ubudlelwane usuke budinga inhliziyo ekahle engenazo izinto eziningi nengqondo efresh ngoba kusuke kudingeka ukuthi ukwazi ukuvula inhliziyo ebudlelwaneni ukwazi ukuthi uvule ingqondo ebudlelwaneni umuntu loyo osuke naye ukwazi ukuthi umnikeze uthando olusuke luklini luhlanzekile so ilawo magama engingawasho ukuthi cha ukuba singili ngokwami akukho wrong kuphela kusuke ufana nomuntu osuke ufana nenqama esuke ihlehle ithatha amandla ngiyabonga
2: angibingelele umsakazi wami eyi ngaze ngadabuka indaba lo yalo sisi nkosi yami eyi wenza into embi lo mfo lona eyi security nkosi yami besuka kudalangaka nempilo nalo sisi nkosi yami uyabona ukuthi lo sisi wayenothando lwangempela and yenzeka le nto nkosi yami uthole ukuthi abantu bahlele nje kanti kuphambene inkomishi kuhlele ubambo lomunye umuntu nomunye uhleli nobambo lomunye umuntu eyi kodwa kwaze kwakubi eminyakeni eminingi angaka bengithi nje hhayi usisi akavele athele umoya phansi unkulunkulu uzomdvezela okuyena nongowakhe kodwa nje eyi nathi thina abantu besilisa ezibazimi into esizenzayo ziba likhuni kakhulu nje unkulunkulu abe naye kwasama mbiyela mgcine amen
4: bibili mzuzu libumbeni ihora leshumi nomuva kumsakazi izilo mzansi obhalile sawubona wesisidodo awusho

0: ngiyakhuluma ngongoma phela ngongoma. Bonga lo mseso le umlazo kusuka ekhaya kusankandla. Lo lentela nje nayina bulile kahle kahle ifaya okomuntu nje lentela nokulokhuza ukudini kube khona uchaphaza labo nje mnene khona nje ngumazi umusisi inkosi yami wathi sezehlethwe ethu ngendoda akungasebenzi at all yathola ulayini wa-Transnet ukuthi la-Transnet kuyagwazwa lo sisi lo unengane robot lo wami ofuna ilunde funa robot lo bangaqama ofuna 5000 Transnet kuzolona afuna iluni wayithola iluni amnika lo robot lo wagwazwa ukuthola umsebenzi phela unyaka robot lo wamshiya lo sisi kuzolona wagula wamncane noma ngiyajabula nje ngoba ngiserecovery usengcono usebile emzimbeni wakho usengcono kanti mhlampe usehealile yabona. Nomunye umfana nje mathe umngane wami ngoba lamathe nge-security kuqala kunomfana omunye umngane wami ethe security naye oyisitate security before efunza umangane yakhe umangane akhe usebenza kamasipala wawuyitoko umangane akhe waqala elingabi uthi emkhombise kwalalihleka ukuthi hayi akayena umuntu oraja uba wathi mabecabana ethe nawo la usuze mina nje wawufuze mina nje ukuthi ngifunde wawafunde ngani wena yabo. Esho ene esebenza amasipala efunzo yena ethi mina uzifunze manje wena uyisixoxa ezilothi uyisibhanga nyana uzifunze manje noma efunze ngani owathi mawuphela umsebenzi nomfana wajabula wathi ezahle umsebenzi uphele mhlawumbe umfazi wabe uzowumfazi but at the end umfazi wabe usolona umsebenzi lo mfana ngihlala naye nzulu ukuthi hayi umangala kusamhliye bayadivorce lo mfana ne-stress yabo nje lento nje othando inzima nje nami ngiyathi umuntu ngiyathi mayehlupheke ehluphe ngalokhu umbezele uthi ekuya kahlupheke umbezelele thani ma umthanda bhalwe ngalokhu nje ukuthi wenza ukuthi kube uyamthanda ngoba ekuphelele akunaprofit akunaprofit yona awadi ukuthi ubekezelile ubekezele nje manje uzokubonga lokho no kuyenzeka ukuhlupheka kwakho ube yiyo la futhi icala masesebasesenhla mthanda nawe nje ngokalakho uyahlupheka uyakuyuza kahle kahle ube uright abathandi nawe yabo uyakubona uthi mthanda kakhulu akwazi ukuzwela ahlale uma ehlupheka umuntu okuntu nomela kuyahlupheka uzomuzwela ento ayikhawunti nje fit hayi siyabonga.
1: Ngiyazi isidodo baba kasifundo la eBenoni baba kasifundo la eBenoni kamajuba phezulu kamadlameni sidodo ngicela ukubengelela uyaphila.
2: Alright, umsakazi silomzansi ku98.fm bengisakhuphuka nemqhafazo kodwa kuya siyangishaya le ndaba ngiyithathile inyamba yakho sithandwa sami. God, yeah, uNkulunkulu uzongenelela somehow. Hayi bo sisidoda, uthi ke konke lokho kushoyo kwenzeka kimi nendodakazi endlini. Kuthina ke ngikuthatha ngokuthi kunenkinga ethile edinga ke i-psychologist ezosisiza ngoba kumntana nami intombazane anginako umusa ndawo kanti noyise evakashile kuye loku kokufihla ukudla wakukonfirma ithi one le balali bezomzansi ngiyakhuleka njalo ngoba ke kwathiwa ngigade ngingaguliswa yilokhu ezengikhulile inkosi yami. Siyam sawubona sisidodo nomlaleli ngazi ngamthanda

0: Yebo, sawubona, sawubona sisidoda.
1: Unjani kodwa sisidoda, ngithemba ujabule. Umqala lo, umqala ohlela amazenzo. Ngikhona, ngikhona ngila emolweni. Cha sisidoda, khona engifisa ukukuphawula nje sisidoda. Angazi ngosiyami noma ngiyaphuma yini mhlambe kakhulu ehlombe bangingena manje. Cha sisidoda, ngithi mina sisidoda. Sabantu nje sonke sabahlali. Uyabona umuntu wakho okade uphilisana naye noma uphilisana naye manje. Mhlambe nisuke lengimengalinganisa nje mhlambe nisuke from 19 years from go 19 manje seno 35. Yonke into ibihamba kahle. Naku bakade kukhona lokho naloko kodwa bekuhamba kahle. Uyabona kusukela ku 35 kuya ku 40. Uma kuwukuthi umuntu wakho ukunika inkinga, uqala phansi uyajola noma ukwenzela inkinga, ebafuthu ngeke. Ngeke. Musa ukustresseka ngumuntu wakho manje. Ngabe wesifazane, ngabe wesilisa.

0: awunake nje ukuthi wena unayo yini imali. Awuzinake wena ukuthi imali khona yini. Ngoba sisidodo lento yothando sayifica ikhona, siyahamba ikhona futhi. Kodwa engibalekelana nakho mina, musu kustresseka ngothando nomuntu omdala. Yabo okade ukhuluma naye, ekade nigudla naye, usekushintshele esiswini njengotshwala. Musu ukuhlupheka ngalowo muntu, uyikhathaza ngoba leyo nto izomisa impilo yakho, leyo nto izogqilaza wena. Wena nje as long as engakushayi like physical ukuthi uyakushaya ngamanqindi noma umhlambo wesifazana noma wesilisa, lokho ke kufuna ukuyela emaphoyiseni akwazi ukuthi enziwe ilento leni i-protection order. But nje musu uyistressa ngothando ukuthi umuntu wakho wenzani, wenzani, ngoba ngeke umshintshe leyo nto leyo ayiyona. Ngeke umshintshe, uhlule. Wena qhubeka nempilo yakho, uye phambili wena. Uye phambili, manje ukuthi senengane, mangabe uyayibona ukuthi okay usasebenza, awunakeke manje ingane. Uyinake wena, unake mhlambe noma ngabe umama wakho noma babo wakho lo osekhona ophilayo. Ukhohlwe indaba yomuntu oqinqelekayo ophuma eceleni, ngoba manje ngeke ukwazi ukumlungisa lowo muntu, ngoba usho ukuthi unjalo. Khohlwa uyena. Kunabantu abaningi sisidoda bagcina sebezibulala, sebezaca ngisho emzimbeni yabo, behle emzimbeni, eyakhulume lokuyana lokuya, phuma kulowo muntu. Iba naye nje njengokuthi ukhona njengesiphunzi egcekeni, kodwa phuma kulowo muntu lowo ukuze uzophila. Ngoba ngeke phela, ngeke. Phuma kulowo muntu lowo, ubheke impilo yakho, usebenze kahle wena, ubeke imali, uthenge imoto, uphile, ukhohlwe uyena. Kodwa abe khona nje umbuke, kodwa ukhohlwe uyena, uzoba right.
1: Ambelela mangongoma, akusiyabonga sifunda isiNgisi. Untundla waseShowe onaye nalokudlala. Hey cha, ngesithi mhlawumbe nje ungena la kulezi zimo lezi zokuthi umuntu akuhlukumeze othandweni, aze athi usehlelele iy'ngane, omunye uhlalele imali ukuthi uyondliwa. Hhayi, ku-wrong lokho. Yabona, into yothando idinga ukuthi umuntu umthande, kodwa ungamthandeli ukuthi unani yakho. Cha, akube uthando nje olomileyo olugelekece ukuthi ngiyamthanda umkami. Ngiyafisa madoda ukuthi siyilungiseni le. Ake sikufundeni ukuthi othandweni kuyacommunicate-wa, kuyaxoxwa. Ake sifunde ukuthi omunye umuntu uma ecasukile, ekucasukele, ekudinwele, libone iphutha uma likhona, uxolise. Uma ngabe iphutha lingekho futhi, approach-e ngendlela yokuthi ningaphikisani. Yabona nje mina, ngikhuluma ngami nje mina, ngisho ngisakhula, mele ngikwazi ukuthi uma ngibona intombazane yokubitshini oyishiki, ngiyahlale ngezansi. Kodwa ngolunye usuku ngiyibize kahle, anothithi ngiyayiqolisa, ngizeyifundisa ukuthi umuntu ukhuluma kanjani nomuntu wakhe, futhi umuntu umthatha kanjani nomunye umuntu. Kuzoba yileyo ukuthi uma ngilala ekamareni leni, noma ngathiwa ngixabene kanjani, ku-avoid ukuthi uzolala kwenye ikamelo ushiye umuntu wakhe ekamereni, ku-avoid, ngoba lokho kudala ukwehlukana. Kufana nokuthi uma ngabe umkami ecasukile, khona iphutha engibenzile, ebese mina ngithi ngithathe imoto ngiyewasha, ngithathe imoto ngiyabangani bami, ku-wrong lokho. Uma upartner wakho ecasukile, angihlale phansi angithethise makabethetha, kodwa nje uyazi ukuthi sayikhuluma indaba kamashana, ayisebenzi kamashana. Into ekhulumayo kamakakhulumi, into esizayo ukukhuluma, hhayi ukushayana. Nakhona futhi ekuthetheni asikukhulumeni ukuthi umuntu uma ethetha iyiphi ithoni azohamba ngayo. Akahambi ngethoni ukuthi kuze umuntu ohlale lapho kulo muzi kuyathetha. Hhayi, ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi sihlale othandweni. Okwesibili-ke, asibe nawo le nto ukuthi sicheka

nebafowethu othandweni. Umuntu wakho umcheck-e emini, umcheck-e ntambama, umcheck-e ekuseni. Umuntu wakho nje umcheck-e nje. Awukwazi ukuthi ungaba online kusuka ekuseni kuze koshaya o-5 nize ngibe emsebenzini kube manje ngithi ngizokhona umkami. Uma ngifika nje emsebenzini ngimtshele inkosi wazi ngihambe kahle. Uma sekushaya imini ngibuza losuku lwakho, naye futhi akangibuzi. Nje akangi-check-e nje, hayi baby right emsebenzini, hayi ngiseyarat thanda sami ngibube right. Bafethu lwenziwe uthando bafethu, asilwenzeni, asilwenzeni. Yabona-ke lena yasendlini ngiba ngixabene endlini, noma ngathiwa ungesimame noma ngathiwa ungesilisa, ungakuvumeli ukuthi upartner wakho alale embhedeni ashiye igap, futhi ungamvumeli upartner. Yabona nje mina la endlini nje, mina la umkami uyazi, uyazi mazungu ukuthi indlela esilala ngayo sobabili siyazi ukulala kanjani. Yes, futhi uyazi ukuthi embhedeni kukhona umuntu ungena embhedeni sokwenze yiphi indlela angena ngayo embhedeni, umuntu uyayazi ukuthi embhedeni kugqokwa kanjani noma kugqokwa, uyazi ukuthi yini esiyenzayo embhedeni wami. Mina ngathiwa sithambele funake leyo nto siyenze embhedeni ukuthi silala leyo ndlela, singasishiyi futhi ispace. Uma kuthiwa ubhekele mina ngisondelele kuyena, mina ngathiwa khona into esiyibangayo kodwa kufuneka ngihlele ngiyi-close because ngifuna leya blood connection ezosuka kuyena ezokwehlisa ulaka. Ngoba phela bafethu masikhohlisane, umuntu wesimame nomuntu wesilisa othandweni akubanjiswane, asikhomunikate bafethu, asingahlaleli iy'ngane. Ngengithi mina ngisho amalobolo, uma uthi umngane usenze iphutha mhlawumbe elingakanani, ngamshova kakubo ngibatshele ukuthi akhululekani nami sengi-right, ngi-right nje ngomqobo wasali akube lapho, ngakwenza ngothando anginakhinga nje. So-ke yonke le nto kufuneka siyikhulumeni siyilungise naney'ngane zami. Uma ukuthi useyinsizwa uney'ngane, uyingenzele iy'ngane zakho, nawe sesungenzele iy'ngane. Uma ubona ukuthi uyahlukumeza ngaphuma nje uyowakhe umuzi wakho ney'ngane zakho kuphele kanjalo. Ngithi nje mina ngontula waseshow bafethu, asikhomunikhethe nabantu bethu, asikhomunikhethe namakhosikazi ethu, asifundele ukuxolisa, asifunde ukuwasha, siyiphekele, udle ukudla okuthandayo. Ekhona unkosikazi kubone ukuthi hayi lo mntwana naye anganceke umuntu. Mina ngihlala emqashweni, mina la endlini yami bangihlala khona, ngiyayiphekela, ngiyayinela, ngiyayiwashela, ngeke nje ukuthi khona umuntu engimbiza ukuthi ngiwashela endlini, cha cha cha, ngiyayiphekeleza yonke into bendle ngiyayenza. Uma ngifuna ukudla engikufunayo ngiyakwenza. Into yesonto ngiyayitashila nje ngamathi ngihlala bawu-5 ngabeke lapho. Ngifuna umuntu wesimama ozongenzela lokho, cha cha cha cha. Emsebenzini ngangidla igwinya mina, mhlawumbe ngithola amagwinya ngivukisinde u-2 class wesima wami fake esikhaptenini sami, ngithatha ukudla kwami fake kubhaga ngihambe emsebenzini. Bafethu, asifundele ukwenza izinto sizenzele, singadiphendeli kwanye abantu. Ngiyabonga kakhulu.

0: So tjeli moti kuti so wehlapi. Sahamba safika kumprophet. Umprophet sangena ku 1-on-1. Uma yephuma ngumbuzo umntana muthi utheni? Athu ngumele u 20 days ngithi kuphela nje. Athu kuphela. Ngithi umntana mi themba. Uyigadekele 20 days izophela ngeyi-3. Wakulukudela umakhadoshi ngeyi-3. Lathi bala mntanami wathola imessage ethi uyakhwalifaya wozothatha imoto ozosebenza ngayo kwa-Uber. Kuma nje nje umntanami uyasebenza. Bese ngibonga umakhadoshi kumfana wami wokuqala. Umfana wami wokuqala ubesena 40 years afunda umsebenzi engawutholi. Nami ithemba bese lingiphelele. Ingane yakhe isevat city engayiniki lutho ngoba kanamali. Kulenyanga wagulukudela umakhadoshi. Uyasebenza umntanami. Ngithi ngiyabonga makhadoshi. Nawe mprofeti umamane kuningi osazongenzela khona. Futhi ngiyethembile ukuthi usazongenzela. Nosukwenzile kulela khaya. Ngiyabonga.
1: Nabe ngithi ake ngidlulise ukubonga la. Umprofeti wethu umprofeti umamane hayi kusesenzele nje okuningi kakhulu lapha ekhaya nonkosikazi ngihlulanga ngisho ukuchaza bekuphela yonke into lapha ekhaya kuphela imali phela ngisho ukudla singazi ukuthi kuqedwa yini kodwa nje nganethe ngeza la hayi imali ayisapheli ngiyayithola nje ehe odadewethu ngabacelela la ekhaya bengasebenzi sebebuye endaweni eningi baqedile esikolweni babili abacelela la ekhaya unamhlaba asebenzi ehe bangifakele futhi imali ukuthi ngithengele izingane zami into zokugqoka ka Christmas hayi ngiyibonga impela ke ingilosi yala ekhaya umakhadoshi isibheke njalo

0: Amen, bazalwane. Niyantanda bazalwane bami. Nibahle. Yabo lokho enwenzayo ukuthi makuthiwa naku okumnandi ngapha nasi singwa ngapha bese niyaqhamuka. Uyangichaza lokho bantwana bamama. Bese ngibingelela ingilozi yami uMakadosh. Makadosh. Kadosh ibadosh. Yendele mukha shutha malesta palasta but me no kenduka baba umkhonto ubhekise kumnini wawo hey ungilaphile lo baba mina ngifuna ukuhamba manje bengumthothobala ngenxa yomuntu kodwa ngelika Jesu igama ngiphilile ngaphila ngisho sengixakekile ngilahlekelwa ingane kamama Ngangilokhu ngimemezile ngithi makadosh libadosh beke muva baba isono enginazo kodwa ngonkulunkulu angizokhuluma kuningi ngonkulunkulu wangisiza ulibadosh ngimtholile umntana mama noma ngimthola ngasekho ngaphinde ngasizwa icall center ngingasakwazi ukusukuma ngafaka inamba ecall center icall center yangithandazela ngaze ngamemeza ngathi hawu umntana ngaphila Kodwa ngoJesu ngiyaphila. Nani ngizophila futhi yekani uvila. Abantu abethu abasukume beme ngenyawo ngabe izikolo ziyasibasizakala kuthi. Balibalwa into engekho right. Amen.
1: Ukuningi engifisa ukusho. Ukuzobonga nje. Enkonzweni sasiye kuyo nge-7 eDurban yokhamba. UNkulunkulu ngenzela imangaliso. Wathi umprophet Mayesha wathi khona bazophendulwa ngama hour khona bazophendulwa 3 days 7 days kuyale ngabona imthandazo yami iphenduleka ngama hour ngaze ngayibuza ngathi uyikanti ungubani lo nkulunkulu nge ngithi mangihamba endleleni ngize ngibheke ngithi kanti ungubani lo nkulunkulu anginikezwanga igolide nesiliva kodwa ngiye ngabuka imsebenzi yakhe mangingicela ngithi

0: uNkulunkulu uma kunesandla endaweni ethile awenze eyakho imangaliso. Ngangena na ku-1-on-1 ngashaywa imali ukuthi angathenga ngama product la ngakumele ngathenge, iwona angilethela. Kodwa uNkulunkulu neindloza lekhaya ingiphendula, yangiphendula ngama hour. Ngathi ngifike ekhaya ngabe sengibabaza nje, ayisemningi ke imthandazo ingilozi yasenzela, ayisemningi imthandazo esushoyo. Vede sithi nje mukha yende yendelele mukha sutha minister balasta abadnino sepamanzi uNkulunkulu wabaprofethi uNkulunkulu wababana umama abdede ubumnyama zivele ukukhanya. Cela ingilozi qhubeke nokusenza.
1: Umprofethi umthandazo wakhe unamandla kakhulu. Mina bengihamba ngebhayisikili elingihlupha kakhulu, ngilizwa ukuthi ngathi angisagibelanga ngedwa, sesigibele sibabili. Ngiloku ngibatshela lapha ekhaya ukuthi le bhayisikili kufanele ngiliyeke ngoba sesibaningi esigibele kulo. Ngaliyeka ngavusela ingebe lihamba abafana. Lelo bhayisikili ngalithengela izinto ezintsha, njengoba sengilivusile ke lona alisasindi, liyagijima lelo bhayisikili. Kodwa into yayikade igibele kulo bhayisikili yasuka yahlala la kimi emhlane ngokusaba mhlawumbe ukugibela kule bhayisikili elisha. Manje mayethandaza umfundisi lapha, ngiloku ngimbuka njalo umfundisi, ngimbuka njalo. Kodwa mina nangigeza ngale mangigoba nje ngishona phansi ngithi ngiyayizwa into elungisa amadolo la emhlane. Njalo mangithi ngiyagoba ngithi mangigeza khona into eloku inyakazisa amadolo emhlane ami. Ngalelo langa emthandazo wasemini nje ngo-11:30 ngibuka lo ubamamane ethandaza lapha, yaphuma yabaleka. Ngiyabona yavisi yabuyela kumnikazi leyo nto leyo. Angisahlupheki-ke ngento ehambe ingisinda noma mangigoba eloku inyakazisa amadolo ayo. Amen.

0: Shakalo mbilimzo zishayile hora lokuqala umsakazo wezomzansi 98.0 FM. Ngibingelele nje kusa intatha kusa early hours of the morning kungulosini insuku zezine enyangeni ke kanhlaba he hayi ba unhlangulana kodwa umhla ka 4 June 2026 lesine namhlanje ya sino Lady M ephuma lapha kwa Unica Wellness Center nje ukujwayelekile uyena ozazi kangcono lezi ndaba zenyanga ngesiZulu ngihlula na uhlalumbe
1: yazi ukuthi inyanga mina zangihlula esikoleni ngaze ngaphuma
0: ngesiZulu namanje ngiyakhumbula ukuthi uJulayi uNtulikazi
1: hayi
0: yabona uzala kolwezi nomfumfundi
1: hayi so
0: nomandulo
1: umandulo usungasazi ukuthi kambe bona kuyaphambana
0: khona ubizwa icishwe ubizwa ngokufana
1: kune cishe bizo ngifana
0: umbasa nondaza
1: okay ngiyakhumbula ukuthi sasike sibhale ngisho test yabona ngeenyanga zesiZulu mhlawumbe ngangiphuma nezimbili
0: hi gang welcome no ngi right unhlangulana inyanga hlangulana ya uJune unhlangulana uNtulikazi lozayo
1: sekukwazi nje ngoba phela yazi lento icishe
0: khona owatshela wazi uJanuwari kuphelile oyazala ungasela finish
1: icishe ifani nje nokulebulisha iqhwakhe
0: izinto zazikusiza ngayo yonke lento neselesele
1: cha
0: ngabe the locust iyona ke le manje siphila ngayo
1: yabo iyona lesi siphila ngayo
0: indawo zama locust
1: ave ngihlekisa leyo mase ngiyibona kakhulukazi ko social media kuthiwa hey kodwa guys yabona thina bemfundo yakudala savelelo izinto ebesifunda hayi ngiyachaza
0: ngampela sasihlala
1: ngoba namhlanje azisisizi ngalutho yazo zisizi ngalutho
0: ngampela i locust iwa kweyani
1: kwakweyani isoxo kwakwelani
0: hayi babe borekile abeli ngiyazi abeli ngibabe is a matter of its schooling nje siyofunda ngampela ngampela
1: kwakwelani
0: ubuka nje mawuqala la kuma Samsani nje ka first kodwa ke ngiyayibona le kama Samsani wa first year ngoba kwakuvele kusukelwa idondwane nje ezazingakaze ziye ngisha crash ucoshwe nje inkomeni wajikijelwa esikoleni futhi ufikisa umdala
1: uvele uqala icrash umdala
0: ngoba phela yayingekho icrash
1: kusho ukuthi masihambisane kwakuyi crash
0: exactly kuthiwa mama
1: ulokuphinda phinda into eyodwa ubona inunu ibona ubaba
0: ngakuhleka lezi kazabona kuyifundisa leyo nto
1: hayi ngiyakuchazela hayi konayo shame ziningi izinto esibanjezelwe kuzo uyazi ukuthi ngike ngathuka isimanga kukhona omunye umhlobo wami engitshela ukuthi imfundo yakudala u-matric babe ufunda kabili yes u-matric usho ukuthi nje kwakugcina ku-13 kahle uthole ukuthi bafikele ku-12 kuzokuthiwa bazomphinda futhi
0: kufuna ukuphuma uvuthi
1: yebo ufuna ukufuna manje uma seyichaza le nto uthi kahle kade sabanjwa thina sicindezwe ngoba vele kwakubona uthi mase saphuma la asilo sibahlehlisele nje labantu balushone beshona emuva baloku bedikadikana nesikole bona thina siqhubeke ngapha uyaqamba uyofunda wena ekade ufunda nabo abamthophe sebebambile exactly sebekuphethe futhi
0: ke laba abelungu special laba banama farms
1: Mm.
0: Yashesha yanginamulele yabimpilo ufundisa esuka phansi ebandeni esikoleni.
1: Mm.
0: Ufunda ngaleli plus la kubo.
1: Hayi
0: futhi ingane njengehlathi lika Pine lu 25 years ukuthi livuthu. Ithi zalwa ibitshalelwe ihlathi.
1: Mm.
0: Leli ihlathi yoluvuna isina 25.
1: Isina 25 siyabuya njalo. Yep.
0: Bese iyabuya izoqashwa la ekhaya. La ikhule
1: vele. La ivele ikhule khona vele.
0: Yes. Yabo.
1: Hayi. Yane kodwa ke akunandaba ngoba sila siyayincenga nje nazi singabukeka sitotoba
0: angiyiboni kahle
1: kodwa ezinye izinto nazo ziqalile emuva
0: nayo le mfundo efundwa manje
1: ngiyiboni kahle nayo la iboni kahle ay asazi
0: bese angiboni phela la kubi umuntu mayisezelwe uyakhula akhuleli ke moyeni khuliswa ukudla akhuliswe izinto ezilekelela umzimba uma ngabe kwenzeka uba nezinkinga umzimba uexperience ama challenges ngoba ukuphila uyahamba uyalala uyadla umzimba uba nemfucuza

0: izinto okufanele ukuthi sizidle yabona sesakhethelwa izinto lezi zinto esikhethelwa zona ziwese ekhethelwa abantwana balesikhathi ngoba abantwana balesikhathi bathi bekhula vele bakhula ngobiso selivele selwenziwe la ulwenziwe khona kanti thina besilidonsa uyazi ukulidonsa kumama ubukeke kubukeke sengazuthi ke umama uxakekile ngoba iformula kanayo
1: ekhamibele
0: yabona kanti la umsoco busuka khona
1: fika ke umunye ubaba ke ubisi lise fridge lento
0: lethathu isiphuza vele uqhubeka into enayithandayo
1: mayiphuza setshela ngesikade cha
0: olungani
1: hayi lo lubisi lwengane
0: yabona
1: isiphuza
0: umuntu engane
1: cha cha lo lisengwe kumama
0: then ke njengoba ngisho ngithi abamanje ke basenkingeni ngoba bathi bakhula bayothengelwa ama fried yabona thengelwa ama fried ingani uma ubuya emsebenzini siyakhala ikhalela ukuthi ama fried wena kanjani awathengelanga ikhula lento ikhula nayo namhlanje kunengane othola ukuthi ngempela zi obey
1: yabona
0: i junk ngenxa yokuthi kuyaziwa nje ukuthi ke kumele kube nebagger yakhe kuyazi ukuthi kumele kube nepizza kuyadli ukuthi kumele kube nanana yonke lento le engazoni zakhamzimba eyidinga ukuthi ingane ikhule ngazo ekukhuleni kwayo ingane itholeke njengamanje isine inkinga zezifo obona kahle mhlophe ukuthi bekufanele ngabe lezifo iphathe abantu abadala uyabona kunezifo ke esithe sikhula thina sorry sakhula kuyizifo zabantu abadala njengani njengoshukela njengo BP
1: nomathambo
0: njengamathambo amathambo kuwes manje ngenxa yokuthi ahlasela ngisho umntwana omncane amathambo bese uyibuza ukuthi kungani umntwana omncane ayithole mhlawumbe esehlaselwa amathambo yingoba ingcenye yakhe into ehlohlozayo ingcenye yakhe into vele ezoqeda umkantsha lo mkantsha osakhiwa yabona ngoba lesihlahla dlame siyakhiwa ngaye ngathi kuwena sixoxa la emoyeni ngithi mina lento iye ifane kakhulukazi nokuya enesari siyofuna isihlahla yabona uma ngabe siye ngiyathanda kehlahla ngiyabuzisisa uma ngisithenga yabona ngichazelwa ngaso ukuthi lesihlahla sidinga ukutshalwa endaweni enjani yindawo enethunzi noma indawo la izohlezi ithola khona ilanga noma yingaphakathi endlini uma kusendlini ndawo yiphi endlini ngoba nomoya nawo uyadingeka uyabona uma kukhulunywa ngokuchelelwa ichelelwa kanjani kangaki uyabona so ke okwenzakalayo nokugcina sekumosha lapho ukuthi mina ngenze okungafanele uma ngabe ngenze okungafanele ihlahla sizofa uma singafanga sizokhula ngendlela engahehi muntu mayisondela kuso yabona why ke leso sihlahla siphinyelela sesiba sezintweni enjalo yingoba mina anginakekeli ukuthi uma ngabe ngichelela amanzi anjani mhlawumbe okufanele ngiwachelela sithi nje ngisemakhaya emakhaya kulula kabi ukuthi kade uqedwe kuyolokhuzane ukuyogeza singasho ke manje ngoba nempucuzeke sesinayo ngempela futhi yebo lonto ukuthi sithola sigcina sesigeza emabhavini lawo ukuthi uvule lapha kuyihambele kodwa kungakabi njalo besebenzisa kakhulu indishi
1: uzowachitha la
0: uzowachitha ibaleni lamanzi and lamanzi njengoba uyowachitha lami uyowachitha phezu kwesihlahla wena leso sikhulisayo
1: esiphefumulayo
0: ususigeza ngensipho yabona amanzi aso awasahlanzekile ofuna ukuchama nje uyokhiphitetolozi laphana uchamela lesihlahla so ukukhula kwaso vele sekukhula sekuyonakala asiseyona le nto okufanele ngabe besiyiyona before so ngokwenze njalo ke ngokuhamba kwesikhathi dlame izoba khona lenkinga yokuthi umzimba ke womuntu uqala manje ukwenza izinto ezingajwayelekile ngiye ngibuza ngitshela abantu abaphuzayo kakhulu always umuye unique when center mhlawumbe nenkinga inkonzo yasekamelweni okuyinto eshaya abantu kakhulu inkonzo yasekamelweni iyahambisana nokuthi umzimba wakho unjani that is number 1 uma ngabe unenkonzo yasekamelweni umbuze ngeke ngikubuze wona kakhulu ngiqalo uyaphuza yini athi umuntu yes ngiyaphuza waqala nini athi umuntu yey ngaqala ngisengaphansi kweminyaka engamashumi amabili kusho ukuthi ngale ko 18 mhlawumbe umunye athi 15 yabona so majina ke

0: mele sihlahla ukuthi sachelelwa ngamanzi anensipho sano 15 years.
1: Shu.
0: Njengamanje sesino 35, sesino 40, sesifuna ukuperforma ngendlela, asakwazi ukuperforma ngendlela ngoba kwasekuqaleni asikhuliswanga kahle.
1: Yebo.
0: Asikho strong. Uyabona umuntu strong lami uyakwazi ukumbona. Uyakwazi ukubonza uswidike lo womfana. Uyayibona lo nto le? Hayi uswidike lo womfana. Uyakwazi ukubonza uyabona ke lapho uphuthu luyangena.
1: Yeah.
0: Uma umfana engalodlu uphuthu.
1: Yabonakala.
0: Uyabonakala ukuthi uyabona uphuthu alingeni lapha. Umfana weRice
1: lo. Uyayiqonda.
0: Umfana weRice. Ngenxa ukuthi uphuthu kuyaziwa vele ukuthi uma indoda idla uphuthu izoba namandla. So lezi zinto ke zihamba zizefinyelele lapha esigabeni sokuthi njengamanje akasakhoni even ukuperforma ngendlela okufanele ukuthi aperforme ngayo ekamelweni. Yini ke sedale lapho isiyangena ke nalento yokungcola komzimba ke manje.
1: Yeah.
0: Umzimba walomuntu ungcola ngalendlela exakayo. Khona into okhuluma ngayo wathi umzimba uyakwazi ukuzikhulumela.
1: Yes.
0: Uyakwazi ukusho ukuthi khona into errong. Uyazi abanye dlame banenhlanhla uma ngabe umzimba wabo usungcolile. Ngoba uma umzimba usengcolile uthe vuke ekseni abekhishwa isisu.
1: Uyayiclean. Khona into ongazwananga naye.
0: Khona into ongazwananga naye. Ahamba endlini yangasese umebuya aphindele. Okwe umebuye kwesithathu uzothi ngeke manje sengiya kwa dokotela. Yebona nje bese kwa dokotela useyovala ukuthi angase clinic.
1: Okay.
0: Kunezinto esisheshayo kuyiphuthumela kwa dokotela nakuba bengafanele sisheshise ayiphuthumele.
1: Okay.
0: Yabona. Mm. Special uma ngabe umuntu omdala, yesenganeni siba naloko kwesaba esiba nakho.
1: Yeah.
0: Kodwa uma umuntu omdala zama ukucheck ukuthi kungani ngikhishwe isisu. Uyabona?
1: Yes.
0: Wakhishwe isisu kancane wena usuyagijima uya kwa dokotela. Udokotela ufike enze njani ukunika amaphilisi unqamulisisa ukuthi senze njani sekhiphe. Kanti ngaleso sikhathi awuguli awunalutho sekukhombisa ukuthi umzimba wakho ubusungcole kangakanani.
1: Yes.
0: Sina khona lento esingenayo esingafuni futhi ukuthi sibe nayo noma sesizama ukuthi sifundiswe ngayo. Bazalwane as kwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi siyageza sicabangela ingaphandle kuphela kodwa singakwazi ukucabangela ingaphakathi.
1: Upenda indlu ngaphandle.
0: Upenda indlu ngaphandle awuklinile endlini ngaso sonke isikhathi. Uma uyibheka wena uyibheka ngaphandle. And ngiye ngisho ngithi isikhathi esiphile kusona nezifo dlame esisazoba nazo zizoba inkinga kakhulu.
1: Yeah.
0: Kakhulukazi masikhuluma ngathi thina abantu besifazane mhlambe ngcono nina ngazi ngenxa ukuthi dlame lapha unika sebenzisa even umshini wokudetox. Lo mshini wokudetoxa ukuze usebenze kahle kumele ukuthi wena ungene kuwo ngenyawo. Abantu abaningi bahlezi bedideka ukuthi kanjani nina lokungcola konke benikulayishela kulento eniyifakile. Why lo muntu ekhuluma kanjalo ukhulunyiswa ukuthi ngempela ibiology ayikho. Yabona akakaza ayifunde ngoba ukube kuthuke wayifunda kwa leyo biology bezokwazi ukuthi umzimba womuntu usebenza kanjani. Yabona njengoba umzimba womuntu uphefumula ngenxa yokuthi unezimbobo vele.
1: Yes.
0: Uma ngivala ikhwapha ngithi dlame yabona njengamanje ulivalile ikhwapha ukuthi ulekuthedu umoya ngaphakathi uloku pushila uthi ngifuna ukuphuma mina ngifuna ukuphefumula kodwa la ophefumula khona kuvalekile kucinene indlela yikho yokuphefumula. Uma ngase kuthiwa sivala yonke le ndawo ungabikhona ekhona iladlame engabikhona lutho kuvaleke ukuthi do ongenayo angeza ukuthi hayi ngeke ibophile la ngaphakathi.
1: Exactly. Ziyabulalana.
0: Ziyabulalana la ngaphakathi ngoba kuzoba nesimeli esizoba khona esingekho mnandi okukhombisa ukuthi bekunabantu la endlini. Why bekunabantu bewuphefumula umzimba? Kepha manje konke kuphefumula la ngaphakathi awukwazi nalomoya ukuthi uphume kuze kungene omunye umoya. So ikhwapha lakho njengoba sihlezi sikhala ngabantu hayi ikhwapha lakho lenuka. Belivalekile uyaphefumula umzimba kodwa akavule ikhwapha ziyasho nje yabona konke kuphe uqamba uvula ikhwapha vele sekonakele
1: sekuyaphunyuka
0: even umlomo uma silele nje manje khona abantu abalele njengoba silele imlomo yethu siyivalile.
1: Yes.
0: Yabona ukuyivala kwethu umlomo kuyaphuma ngaphakathi kuza la iminyango omlomo uthola umlomo uvalekile. Uyadudule ngaphakathi kuze eminyango omlomo umlomo uvalekile.
1: Yes.
0: Uyaqamba wena uvula umlomo nje ekuseni nomuntu oqala okukhuluma naye athi uyabona
1: konakele
0: kusho ukuthi manje ismeli esiphuma emlonyeni wakhe akusona ismeli esijabulisayo yingakho ngize ngathi kuwena ngale lalanga ngithi mina ayikho into ebalekile nje ukuthi uma ngabe uvuka nje ekseni make sure ukuthi uthatha amanzi akho uthatha itswayi lakho ufake phakathi.

0: iyaqhubu ungakafaki isixhubo. Ngoba ukhipha lawa matha amhlophe, ukhipha leya nto ela olimini emhlophe. Kuyoqamba sekungena isixhubo, already lamagciwana bephushela ngaphakathi eza ngapha, usuwabulele wena kunokuthi uwagwini. Abanye abantu bathi bebevuka nje lama bavukela ukukhuluma, bavukela indaba bagwinye nalento okufanele ngabe sebeyikhiphile. Uyabona? So yonke lento ke iyona e-end up njengamanje isidalele inkinga zegula. Uyabona ukuthi ukugula kuqala eqaleni, akuqali la wena ucabanga ukuthi iqale khona. Uyabona? Izinto esizidlayo namhlanje dlame sesiphila komunye umhlaba. We lucky to not siphila komunye nje umhlaba.
1: Exactly.
0: Uyazi ukuthi ngikhulele emakhaya and emakhaya kuyalinywa. Ulinywa ngalendlela ukuthi besiye sithuma ngabe sithi sidinga uma awuma uphi kuthi wanangu ya entsimini uthi uyambheka entsimini uma umboni uyahlakula yini edala ukuthi ungamboni yingoba umbila ukhule uma egobila ukwazi ukumbona usomude kakhulu kodwa njengamanje uma ngingafika ekhaya ngithi uphi manje ukuthi nangu lapha egobe khona ngenxa ukuthi umbila wakhona ngisho sukhula
1: awusafani
0: nalo waseqaleni yabona kwamhlabathi lowo uyabona ukuthi hayi ngikhathele mina noma ngabe kuthi ulinywa njalo lo mhlabathi noma ngabe ulinywa njalo kodwa uyabona ukuthi umhlabathi unjani kwawona ukhathele bese kuba nombuzo kodlame ngikhuluma ngensimu yasemakhaya yakithi engalinywa njalo okwazi ukuthi njobe ilinywe kulonyaka ngonyaka olandela kumele ilinywe kumele kulinywe ngala iceleni lathu yayiphunyuzwe khona bese kuba nombuzo ke dlamo ukuthi njengoba sikhona la emhlabeni silinyelwa kuphi ukhona yini umhlabathi ophunyuzwayo lapho
1: hayi
0: awukho so uma ngabe ungekho umhlabathi ophunyuzwayo kwenziwa njani ukuze laba bantu bahlezi benokudla njalo impendulo elula kufakwa ini umanyolo kodwa lo wenziwe akhulunywa ke manje ngomanyolo weinkomo ubulongo no kodwa sekukhulunywa kanje ngama chemicals osekuhlalwe phansi kwacatshanga ukuthi hayibo nanku umhlaba uphela nakho ukudla kungasakhiqizeki manje emhlabathini sizokwenze njani bese beyaqhamuka ke labo uNkulunkulu wakhe bapha ingqondo ngempela yokuhlakanipha ukuthi benze izinto maqede bahlanganise lokhu kuhlangana into ethile bese bethi no kuzoba lula njoba kuzoba lula ake sithatheni 1 no 2 no 3 sibone ukuthi masikuthela la enhlabathini sitshala ini kuzokwenzakala nangempela bayenza leyo nto libawuthatha bawuthela emhlabathini hayi babona umbili usumila nango January nango March nango awusena isikhathi kunokudla okumele sikudle ngesikhathi
1: yes
0: uma ngabe isikhathi sakho lokho kudla leso sesiphelile akumele sikuthole lokho kudla
1: exactly ophela usuke kwakhela ukuthi kwazi uma wisehloba kukhona ukudla kwasehlobo okuzobhekana
0: ne-season yalapha exactly
1: noma kuba nemkhuhlane
0: kodwa
1: nabulisana nako
0: yebo
1: ebusika ngokunjalo bukumbile udla kuphela unyaka
0: ngiyakutshela umbila kwenze ungawutholi
1: cha udidwa na izinja nje zayibambana ku February seyidunelana nawo September nje ngamndaba zalutho kawe nangu support
0: esenze njalo
1: sesemphindile
0: akusona February manje uyabona so uyabona ukuthi iyadid thina ke ngokungazi nathi noma sithi sazi ke safunda iskeleton yaqonda kodwa still noma kunjalo asikwazi ukubona ukuthi lokhu kahle kahle akuyona iseason yokuthi sengingakudla mina ngoba ngiyahalela futhi kukhona ngizodla nje noma ngabe nini yingakho abanye abantu uthola ukuthi lokho abakudlile ikona okuzobagulisa kodwa bengabagulisi uzwe umuntu ethi lento mina ngiyayidla nje ngihlezi ngidla pho why manje nginede ngidle umbuzo uthi njengoba uyidlile isizini yayo yini
1: oh yeah
0: yes njengoba uyidlile isizini yayo yini ezothi uma ifika kuwakho umzimba bese beyazwana ngoba ngeke uzuyiqhathanisa nomzimba kaDlame nomzimba wami namo wami uzo acta ngendlela yawo nawo wakho uzo acta ngendlela yawo
1: njalo
0: so uma ngabe sesibheka ke manje ekutheni okay sekwenzekileke konke lokhu sadla nangekhathi obengafanele ukuthi ngabe sidla ngazo siyayinaka yini lento okuthiwa ukuhlanzwa ke komzimba abantu bakithi Dlame ngaso sonke isikhathi bahlezi kuyimali phambili nokuthi abantu bafuna imali. Noma ungabafundisa ngayiphi

0: njela kodwa bayohlezi bethi vele bafuna imali bese khohle ukuthi njoba ethi vele bafuna imali kwase toilet akayile yena yebo lonto le ukuye toilet akuyidingi imali kuyena ke akudingi ukuthi azokhokhela mina ukuza e toilet
1: yabona
0: yinto le kufanele ukuthi ingabe yena uyazenzela ngendlela yakhe nangendlela adla ngayo ukuza kwazi ukuhambe ayendlini yangasese endlini yangasese edlame njalo ekseni kahle kahle kufanele ingabe kuba kanjalo Before nje size siphume emakhaya kumele siqale endlini yangasese sizikhulule bese siyahamba.
1: Yeah.
0: Uma ngabe sesihambile umzimba wethu usukulungele ukwamukela okusha.
1: Okay.
0: Ngokudala. Exactly. Waste is gone.
1: Ubhim uchithile.
0: Ubhim uchithile. Njengoba sithi sifika nje eThekwini sithole sekuclean.
1: Yeah.
0: Why sekuclean? Uma siphala usenze show ukuthi lalelani ke sesiclinile ke manje. Mm-hmm. Lo dodo wayizona.
1: Sesiqala
0: manje udodo omuntu. So sophinda futhi senze kanjani? Kodwa yeah. If lo dodo bengazange bawuthatha, safika thina safaka udodo omusha namhlanje nangakusasa safaka udodo omusha, bheka kulomgwaqo ukuthi kuzoba njani.
1: Yeah.
0: Yabani?
1: Isiphihle.
0: Beka kulomgwaqo ukuthi kuzoba njani. Kuzoba usiphihle ngenxa ukuthi udodo phezukododo, udodo phezukododo.
1: Yeah.
0: Ukuze kube clean wena kufanele ukhiphe. Yini ke yenzakalayo uma ngabe sidla khona abantu abadlayo dlama hayi kancane and aze futhi asho athi yazi mina ngiyadla futhi indlela engidla ngayo angazi lokudla kushonaphi
1: hayi
0: yabona angazi mina lokudla ukuthi ke kushona ngakuphi futhi uyabona ukuthi akazi lokudla kushona ngakuphi akuyona into emkhathazayo
1: habe akazi ushonaphi
0: uya uthi mase khathazekile bese ethi kungcono ngichathe bese ngiyakhipha uma esechatha futhi dlame kuzophuma amagenqele kenqe aqinile nalamagenqele khona ubuze ubone ukuthi ngempela konakele nala isuka khona asedlokoloziwe nje akhishwa amagenqele amathathu bese sathi haye glisi khona
1: ukuphumile
0: kade dlile inqumbu yeplate engadla negundwane udla ngapha negundwane liyadla ngapha uboni yabona so ngaleyo ndlela umzimba lami usuke vele ukudingwa uwona usukuthathile
1: okay
0: uma ngabe sidla size siqede uma iplate lethi libalance noma organs wethu ayajabula ngalelo lapho ukuthi iplate libalansile kahle kahle kukho mina engakutholanga
1: yebo
0: bese kuba omuntu ke ojwayele ukuthi abe neshwa lokwencishwa ukudla ngizokubiza ngokudla uzinto
1: yama kidneys
0: ngoba uzinso yena okwakhe uhlezi njalo kubhekelelo gcineni ngisho bangadla bonke laba angeke yena nikwa amanzi ngamanayo nikwa indoda emnyama
1: wabeyi
0: uma esenikwa indoda emnyama besenze njani uzinso ahambe manje ahambe funa ukuthi kuphi la ngahamba yomunca ngakhona ukuze naye phela ayitholele ini lamanzi okufanele ukuthi ngabuya waphuza
1: ashoda ngayo
0: uma isemunca uhamba umunca amanzi angcolile lezi isefo zakhe ihambe isefa manje amanzi angcolile ukuze at least ngithole nje ithamo elilodo lento yokuthi abantu bagule baphathwe izinso isuke endaweni eyiningi yingakho umuntu uma efika athi ngiphethwe izinso ngeke ngimbuze umbuzo kodwa ngithi uthe udokotela sezenze njani
1: yebo
0: ngoba ziqala nakhona zicomplain ngendlela yakhona yabona ziqala zicomplain ngendlela yakho uthola ukuthi seyiqala ukuba buhlungu uma ngabe kunjalo ngenzeka ziyadress ba dry manje abanye ziyaqala abanye seyifail totally so ukutreata kwazo umtreat umuntu sewuyazini ukuthi kwenzakalani ngazo
1: yakusuke konakele kakhulu uma ngabe izinto
0: zingafunctioning ngendlela okuyona i-dialysis and akumnandi ngoba kwa leyo dialysis yenziwa uthola ukuthi dlame yenziwa kathathu ngeviki
1: Hey, it's possible.
0: Yabona yenziwa kathathu ngeviki. Lapho ke imali uyabona ukuthi usuphoqeleke kangakanani ukuthi iba nemali yokuba ugibele uhambe esibedlela. Usuphoqelekile.
1: Uyokwenziwa lento ebuhlungu.
0: Ukube kuthiwa wena ulandele ngendlela, wayibheka impilo yakho, wabheka ukuthi kambe uma kunje kufanele ngenze njani, bengeke izinto zibe worse ngalendlela eziwesi ngayo njengamanje. Abanye abantu baye bakhathazeke uma sikhuluma ngokuklina komzimba. Hayi mina ngiyageza, usho sini hayi mina ngiyachatha hayi mina ngiyayiphuza izinto ezo yabona kuqhoshela umuntu ngokuchatha
1: hayi mina ngiyachatha
0: uyayibona lento akuqhoshela umuntu ngokuchatha ukuchatha dlame ku right
1: yebo
0: kodwa manje khumbula into eyodwa uma ngabe uwazi ukuthi uma uchatha lolu chatho luyapi angeke uze uqhoshe
1: uyabona mina mdlangi iya ka lento yokuchatha
0: mhm

0: Ngafika ngalibuka uchatho qala.
1: Angikazi.
0: Ngalibuka ngalibona ukuthi lufakwe ngqeni.
1: Okay.
0: Okay ke. Lo muthi lo manje osodama manje.
1: Okay.
0: Uyongena la kumina.
1: Yes.
0: Uyaphi?
1: Uya kuphi now?
0: Athi umuntu ngizushaya yonke.
1: Ushoya konke la. Ngeza ukuthi ya.
0: Bese ngiyicabanga bese ngenza ibe practical ke le nto.
1: Okay.
0: Okay. Sengibhotshozwe yini la? La ngoba phela ngifakela kupopopo ngemuva.
1: Why manje qolo? Sengibhotshozwe
0: yini kuze kufikele?
1: Yes.
0: Akubona ubuhlungu ba lento engiyifakile.
1: Engiyifakile manje. Uyazi ukuthi wena
0: No.
1: Yeah, ngiyakuzwa.
0: Sengisho mina, personal experience.
1: Yes, ehe.
0: Because kune ngachatha ngayo. Engangiyithathe kasisomdala.
1: Ehe.
0: Ilanga engagcina. Yana mangithi scope all the time. Kodwa waba ngathi nginama dreadlocks ngalula.
1: Indlela kwakuyona inwele goqala ngayo.
0: Angiyicabangi. Yabona ukhathala amadolo.
1: Ehe. Kuthi lala phansi.
0: Engathi walala ngohlangothi.
1: Uyabona, uvuke, uhlale ngesinqa.
0: Akuhlaleke sithini se-toilet.
1: Okay.
0: Akusuleki ngemuva.
1: Ngiyakuzwa mina.
0: Ngathi kubasiwe. Ngathi nje uvele kwabekwa nje primary stove enqeni.
1: Kwathiwa nazo.
0: Kana zayikhala.
1: Yes.
0: Ngagcina.
1: Uyazi ukuthi dlame ukuchatha ku-right. Kodwa abantu basebenzisa amanzi kakhulu. Angena lutho. Lame uyoklina lapha.
0: Cha, kune impisi.
1: Uyabona? Usho la phansi.
0: Wo.
1: Kutsa umzwa ngamlalela. Kukhona teshile. Ubuchatha lami.
0: Uvuka kanjani ndoku?
1: Angithi into edala ukuthi sichathe sisuke siyoklina ikolon popopopo.
0: Ipipe elihamba indle.
1: Ipipe elihamba ini? Indle. Ngoba leli pipe kufanele lihlezi ngoba phela liyamukela. Uyebona lento le, lihlezi njalo lamukela. So leli pipe kufanele libe clean. Futhi nakhona kusho ukuthi akube ukuthi everyday mina ngenze njalo. Uyayibona lento le. So ke abanye ke into eyingozi abagcina sebenza basebenzisa ezinye zezinto abanye basebenzisa onsipho. Can you imagine igwe insipho yani?
0: Uyawasha.
1: Uyawasha. Okubuhlungu ukuthi mase washila akafaki kamanzi cleaner cleaner.
0: Oh, akuyinzwe. Phela uma washa
1: yari. Angithi uma washa ngensipho kufanele egcineni kube khona amanzi ahlanzekile. So uma ngabe uwasha ngensipho ungahlambululi uhamba uyoneka uthola lezo ngubo zinemiqa. Angithi? Aha.
0: Omunye bamfutha ngohlanga ngemuva.
1: Ayi dlame ke kulendisi.
0: Kunje kosa. Asimuthe umumatha.
1: Umumatha. Okay. Bo.
0: Ungafuthike kuzobuyisela emuva.
1: Okay. So ke lo popopo ke dlame usuke ungcolile udinga ukuhlala.
0: Ukuklinwa ya.
1: Udinga ukuklinwa. So ke lento okuthiwa yicolon irrigation lento okuthiwa yiko ukukhatha sikwenza ngesiNgisi. Angisikwenzi thina sense. Kodwa ngiyakwazi ngoba nami khona isenta engeke ngihambe ngiyokwenza kuyona lapha ko lezindawo ethe iyaqonda lonto le. So ke akuyona into oyenza njalo njalo usuke uyitshela ukuthi yazi ukuthini ange ngihambe ngiyoklina ikolon yami.
0: Yebo.
1: Uyalala laphana kahle afakwa amanzi abekwe laphana iyaphambana lento. Uyabona? Uklina kwekolon ngenkathi ifakiwe leli pipe. Leli pipe lilodwa kodwa lenza konke. Ngoba liyangena liyadudula ukuthi umuzi uthi kugcwele khipha. Uyakhipha sometime wenza njani? Uyangena futhi.
0: Oh, lingena nje liyowasha.
1: Lingena liwasha ukhiphe, lingene liwasha ukhiphe, lingene lize kube clean kuze kuphuma amanzi. Yayiqonda le nto a clean. Yinto osukukwazi ukuyibona leyo. Kodwa manje thina izinto egcina sesizenza, sizenza ngendlela thina yethu. At the end of the day bese yasilimaza le nto le. Sishiye i-colony sisele i-colony kufanele isale clean njoba ngisho ngithi faka amanzi
0: uphi. Njoba usuka ukhama ithumbu.
1: Njoba usuka ukhama ithumbu. Yes, uma wali khama ithumbu lenkuku, lenkomo na yonke into uzoyiqonda lento esikhuluma ngayo. Awukwazi ukuthi uthi uya cleana kodwa uyolishiya li brown. No, awukwazi ukwenza njalo. So ke ukungcola ke kuqala lapho ke njengamanje the more popopo lo lokuvuvukala lo uyazi ukuthi abanye abantu abaningi banenkinga yokuthi like sebeze baba nomkhapha izisu zinkulu kuyahambisana nokungcola komzimba lokho kuyahambisana nokuthi umoya iyamini lo muntu lo

0: a worm to fart. Damn it.
1: Lame.
0: Akusazi.
1: Lame ngeke ngiyasebenza.
0: Uthi umuntu osuze labonakala ukuthi suza wena ngile. Hayi.
1: So, Lame.
0: Lola.
1: Uvela mina mahlulu.
0: Hayi. Uyazo. Afuna ukuthi uthi kona yele ngomuntu.
1: Kona yele. Athula sinjwa ngakanani.
0: Siphumile intuthu.
1: Okay. Njoba sisho ke bazalwane ukuthi ukusuza yesu ungavalela umsuzo ngaphakathi.
0: Yeah, it's part of
1: it. Ukhiphe kubalekile. But ikhathazeka ukuthi ngase ngisuza kangaka.
0: Yes.
1: Kwenzakalani? Ngimele ukusuza kodwa ukusuza kwami ke manje sekuhlukile. Uyabona? So ke yingakho ke siye sithi kungani ukubaluleka ukuthi kufanele uhlanze umzimba wakho. Omunye ukabuze dlami ukuthi wona lo mzimba kanti ungcoliswa yini?
0: Babe. Yeah, umzimba wangu.
1: Yabona, wona lo mzimba ungcoliswa yini? Number 1, ukudla esidlayo la isiqale khona kuyangcolisa umzimba wethu. Uyabona ngiphathi khona sesikudla kulezi insuku.
0: Kakhulu.
1: Ngiyachaza.
0: Njoba kade ngichaza. Ukudla indlela osekutshalwa ngayo.
1: Osekutshalwa ngayo. Uyabona, those chemicals exactly sekuyavula. So ke ama chemicals ahambisana nokungcola kwakhona futhi. Uyabona, azomosha ngaphakathi. Ezinye zezinto ezingcolisa manje leyo una umzimba womuntu. Utshwala abantu baphuza kakhulu.
0: Yeah.
1: Abantu bayabhema njengoba ukhipha ufaka kunjalo nje ophuma uyaphuma uyohogelwa omunye wena usale nosehle uyabona lento le yabona lami sibhema singabhemi umuke wahamba nje edolobheni la emhlabeni uyabhema ngenxa ukuthi obhemayo futhi sesinebhadi emabhilidini bavele bame la fashion ngisho amantombazana abhema
0: bhemisani yena nonke
1: uyabona lento le so njengoba bebhema ngisho udlula yazi ukuthi umoya usuthathile nawe usubhemile awuyathanda uthanda usubhemile so ke eyintweni enjalo umbuzo uthi why mina ngingayinakekeli ke kutheni umzimba wami nami ngawuhlanza imedication esidlayo dlame medication esidlayo medication esidlayo igood and abantu ngicela bangayiyeke khona nje ngengezwe wenze mistake enkulu kabi uthola ukuthi uyabona hayi ngoba nakho kuno treatment kashukela sengiyayeka ngapha sengiya ngapha asikaze sikhuthaze abantu ukuthi abayeke itreatment yodokotela
0: yebo
1: asikaze nangelilodwa ilanga uma ukwenza lokhu kwenze wena
0: ngokwesimo
1: sakho kodwa thina sikaze sikhuthaze lokho uyabona so ke imedication esidlayo uma dlame sesidle kakhulu iyawudala umonakalo
0: ehhe
1: kunohlobo lwamaphilisi noma ngithi nje amaphilisi ngizokwenza ngohlobo oluthile engeke ngilibize ngegama ukuze uzobona ukuthi egcineni yini eyenzakalayo ngithatha iglass yami ngibeka la ngithatha amanzi ngibeka la bese ngikhipha lelo philisi engilishoyo uyalibona nawe ngilifaka phakathi uma ngabe ngilifaka phakathi kwenzakalani liyabila
0: liyabila
1: yabona njoba libila number 1 kune acid lapha kodwa acid eyongisiza
0: exactly
1: yabona kune acid eyongisiza awungiyajabula impela yonke into izoba right bese ngiyaliphuza
0: yeah
1: uma ngiqeda ukuphuza ngithi ngibheke eglassini yami kukhona okusele okumhloshana
0: bese ngithi
1: awungeke mithi yami le mali yami uphinde ufake
0: amanzi
1: ubona muthi ke losele la ngifake amanzi yuku yuku yuku sengiyaphuza leyanto ihlale ngoba inamsebenzi
0: ka
1: ukuba ibinomsebenzi lambi yondiza nongidizayo
0: exactly
1: yasala wena wenze njani wayiqedela wayifaka futhi so lezo zinto ke amanye wama medication enze nje bese uyibuza ke lami ukuthi leli ke engingalisho ukuzike emanzini kuze ngibone ukuthi khona into esalayo inzika seyabanjani elingena linjani exactly seyabangakanani inzika yakho sokwaba isitwaqo into engaka
0: kusho ukuthi amaphilisi no medications khathi esiningi legcina inama side effects noma imithelela emibi kade wenza ukuhle
1: yes
0: into eyifanisa nokuthi mawuzoba sistofu senkuni ngeke ugodi ulifake lonke estofini
1: estofini
0: lokwenze njani
1: lokwenqumo phela
0: molsaha kwenzekani
1: phuma le yanto
0: usadas
1: yes
0: longo uzongafuni sadas
1: awufuni sadas kodwa ufuna ini
0: ufuna inkuni
1: exactly yabona
0: ulo sadas uyangasuye ngagcina ingqongise
1: lake exactly endlini izocasula wena futhi kufanele wenze njani
0: ushayele
1: iphume
0: exactly
1: uma isiphumile ke uba right ke qhubeke nenkuni yakho ke yabona uyisibonelo sakho sihle kakhulu so lezi zinto ke esikhuluma ngazo ezinye zezinto ezigcina ziwungcolisa umzimba wethu ziyasisi

0: kodwa the end of the day kwenzakalani exactly uyabona lawa kakhulukazi lawa sasiganga ngawo sizingane sithi sifuna ukubona ukuthi kuphaka kukhona la lokho uthola ukuba uthu khala noma kube one khala kodwa nje lawa asho ayikhwanyana afakwayo
1: la ngithi ke uyakuvula
0: bese uyaphuza uphuza
1: neplastic wakho
0: exactly
1: o ice cream udla le khona
0: nekhona
1: mina ngiyilahla khona ngithi cardboard
0: uyabona ke kodwa udla amapilisi lawa. So leya nto leya cup leya leya capsule leya capsule leya so ingena injalo ayiwona umuthi
1: umuthi okuphakathi
0: umuthi okunjani okuphakathi utshelwa yimina ngoba ngikubona ama herbs
1: yep
0: siyayithenga phela lezi zinto ngithi nihe ziyiphathi nje yokuthi kuhanjwa kanjani makwenziwa the medication. So njengoba leya nto ingewona umuthi kodwa siyidla zibuze ukuthi intambo seyabangakanani mhlawumbe ukungene nje nawo ugooglishe icolon yakho ngaphakathi noma ngeyone yakho ugooglishe i-structure secolon ukuthi kuma kanjani uyobona into ongakazi uyibone intambo sekwaba into ongakazi uyibone ukungcola komzimba womuntu so ke ezinye ke zezinto lezi ezingcolisa umzimba womuntu la medication esidlayo ukudla esidlayo ugwayi umoya esihoke sihlala la namafethi
1: yeah
0: kuma nje intuthu ziyasho
1: basebenza
0: thina senze njani siyadonsa njalo uyabona so ke yizona ke lezo zinto ke emlaleli AD ezigcina zingcolisa umzimba womuntu kwenzakalani uma ngabe umzimba womuntu usungcolile yabona nje ubulele khona olele nje akasizwa ngisho ukusizwa kodwa yena uzobe ikhathele dlula bonke abantu
1: sasa
0: manje kuseni impela
1: yebo manje
0: kuseni uyena uzobe ikhathele dlula bonke abantu kodwa ulele
1: kwanto wenzani
0: uyabona so ke uma ngabe uthi uyavuka uzizwa ukhathele kunomehluko phakathi kokukhathele nokuthi ey ngathi ngaqhubeka ngilahle khona ukukhathala kwangempela okwazi ukuthi umzimba wakho unjani ungcolile
1: la complain
0: uma ngabe uthi uyahamba dlamu ufika la nje Durban station wena se ulimi selungaphandu ukhathele wokwazi
1: unganyukanga ntaba
0: unganyukanga ntaba wokwazi ukuthi umzimba wakho ungcolile
1: ungagijima nathi ke into
0: zokuthi hayi ngeke wena dlakho yabona uma ngabe uwazi ukuthi ngikwi medication noma ngabe yipi chronic okanye ngikho chronic kodwa sekwaba yiculo lami ukuthi kunale yampushana okumele ngilale nayo noma ngivuke nayo wokwazi ukuthi umzimba wakho ungcolile udinga ukuhlanzwa yabona
1: abanye badla itshele ukhethe inhlabathi
0: uwese ke lo yabona ke lo nje uwese ngalendlela ukuthi uyaplastela bodade wethu yekani inhlabathi
1: impela ibona ngiyabonga ukuthi uyazi
0: echa ngaze impela bo dadewethu yekani
1: inhlabathi bayithenga
0: iyathengwa hayi kancane hamba edropheni izijunjani
1: hayi bo ngathi umhlobo
0: bese siplastela kuthule enyeni aqale manje umuntu athi nginepeni eqinile la
1: isitholakala na ku America ithole yadayisa
0: usho kanje
1: ithole she Britain land yadayisa belungu but what is this
0: iplastel ithule sozwa ngakuthi lento ngiyayizwi la kodwa indlela eqine ngayo usukhohle ukuthi wena wawufaka usimende ngaphakathi
1: wakhonka
0: kwathula kwathi tu namhlanje ukhala ngesifo ongasi understand bese ukungasi understand kwakho bese ubheka abathakathi ngoba baba nebhadi
1: kanti uba umthakathi
0: kanti umthakathi omkhulu wena uyabona yeah. So yiyona yonke ke lento esikhuluma ngayo Dlamu sizizwa sikhathele udli medication ayikusebenzeli kuningi okwenzakala wenza inkonzo yasekamelweni baba induku iyahlehla isiphakathi
1: idonswa yitshe
0: uthi wenza inkonzo yasekamelweni induku yakhe ithambile ukuthamba kwenduku phela kusho ukuthi igaza likho kuyo iyothamba
1: kangaka
0: alifiki
1: libhajwele
0: alikho
1: na
0: okay alikho lona
1: hayi
0: and uthi ukungcola komzimba kuphatha angiphathi ke kulaba abane uniform yamakani njoba kuzosa nje umzimba waboke kade kwamoshakala uyazi ukuthi dlame isibindi ngiye ngithi isibindi silapha si security
1: so as ukhiye ukwazi kusiropa
0: awukwazi kusiropa isibindi
1: ngiyathi
0: okanye siwumethi esithi uma singena sihlikihle kuona ande kuba siqhubeke yonke into esifaka iqala la kunabantu ibindizabo sekuyashelela nje akusabambi lutho kuyadla.